0: Lahat din po ng ating mga suki ngayon, ha, atin po lamang pinapaalala sa mga naghahanap pa rin po na maaaring pasukan ng inyong mga mahal na pinaghihirapan na mga anak po sa kanilang edukasyon. Tandaan natin sa pagpili po ng paaralan, dapat doon tayo sa sigurado pong nagbibigay ng kompletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay pa rin po ng dekalidad na edukasyon at meron siyang matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. STI, mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gustong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito ang practical, ito ang wise, at ito ang nararapat. Hindi lang po facilities and quality education, kundi maging yung enrollment to employment na tulong po hatid ng STI sa kanilang E2E. FM. All right, andyan na ba siya? Sa oras na 5 minutes, mga kapatid, after 8 o'clock in the morning. Para po sa atin pong importante rin diskusyon, maya-maya po doon sa atin po naman pag-uusapan na ito pong proposed na 2027 budget. Ngayon po kasi ay panahon na naman po ng budget hearing, lagi na napapakinggan yan, Denise. Kesyo may mga magsasabi ng ganire, ganoon, kesyo bakit ang gantong departamento binawasan, ito dapat dagdagan. Bottom line dito, sa bandang huli, may mangyayari ba? Yung bang NEP na yan, magbabago pa ba yan? Yan ho ba ay makakalikot pa ng mga mambabatas? Meaning, talaga bang kaya nilang galawin yan as in sa kanilang kagustuhan mismo, Denise, no? Halimbawa, ang sinasabi po sa budget ngayon, yung pong education, particular po itong budget for the SUCs, no? Sa kolehiyo, tinapyasan, binawasan. Mas mababa pa kumpara sa kasalukuyan taon. Tanong, ito ho bang mga mambabatas natin, kung totoo na nasa kanila po ang bit, hawak nila ang bit?
1: Hawak po, natin ang bit!
0: Yes, ma'am. Doon po sa pag-desisyon, kung sino ang dapat tumanggap na mas malaki o tama lamang o dapat nabawasan, talaga bang ginagawa nila yan? Kasi tandaan natin, Denise, ha, na kapag meron kang binawasan, ha, pag meron kang dinagdagan, meron kang babawasan. Eh, saan sila magbabawas? Dito po sa usapin po ng appropriation sa bawat na departamento. So mamaya po ating pag-uusapan ito nang tayo po'y matuto sa napaka-importanteng isyong ito. Okay, siya ba'y nandidiyan o wala? Para masintensyahan na natin to.
2: Okay. Damputin na yan.
0: Alright. Nang sa ganon, tayo'y maka-move on na para po natin pag-usapan to napaka-importanteng isyong ito. Alright. Mga kapatid, ito ho muna sa lahat din po ng ating mga kababayan sa abroad. Tandaan po natin sa lahat po ng mga Pinoy na mga bayani po ng bayan na nandidiyan po at nagpapagal para pa din po sa kanilang pamilya at sa kanila po mga mahal sa buhay. Tandaan din po natin, ha, sa lahat sa inyo, kayo ho ba ay meron ng BDO Kabayan Savings? Aba, eh kung meron na, ano pang hinihintay natin? Download na kaagad ng BDO Pay App Now na. Ito ang payment app ng BDO. Mag-sign up and link sa inyo pong BDO Kabayan Savings para agad itong magamit. Basta lamang may laman ang BDO Kabayan Savings ninyo, libre po lahat ng transactions gamit ang BDO Pay. Excellent! Mga kapatid, send money, libre. Magpadala po sa ibang mga BDO accounts, ibang banko, or e-wallet, no fees, libre. Basta lamang, mga kapatid, ha, una, may laman po yung Kabayan Savings mo, ha, importante yan. Pati po yung sinasabi nga na pag-remit ng pera sa alimampung banko o BDO account, libre yan. Kasi nga, wala na pong InstaPay o peso net fees pa. Definitely po, libre. Magbabayad ka ng bill sa Pilipinas. Kahit nasaan ka pa, libre. Wala pong service fees. Mag-check na account balance kahit nasaan ka pa. Kahit ikay nasa Limpang Lupalop, kahit nasa Pransya ka pa, libre. Kaya sa ating pong mga kababayan na meron pong BDO Kabayan Savings, mga kapatid, ha, libre po lahat ng transactions. Hashtag BDO Pay muna at i-download ang BDO Pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. At mga kapatid, ha, ito pong BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposits po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Unang-una, ha, magbukas po ng BDO Kabayan Savings, mag-download ang BDO Pay app, lahat ng aking binabanggit na mga libre serbisyo, iyon ang makukuha at mabebenepisyo. Alright, yan ang alagang kabayan. O diba? Eto na siya, girl.
3: Good morning!
4: Magandang umaga po, engineer.
5: Magandang umaga po.
4: Okay, engineer, umpisahan ko na po. No? Kamustahin ko lang po yung kondisyon ng nalalanghap nating hangin dito sa Metro Manila panimula nung nadagdagan ng polusyon ng forest fires na nanggaling sa Indonesia.
5: Magandang umaga po, Sir Ted Pailon at sa Ms. Dinista na sa inyong palatuntunan. So sa ngayon po ay medyo nag-improve na ho ang kalidad ng hangin sa Metro Manila. Kasi kahapon po, halos lahat ho ng syudad ng Metro Manila ay kung hindi po very unhealthy, is acutely unhealthy. At kung makikita nyo, it's either red o kaya purple. Ngayon ho, ay pito na lang ho ang unhealthy for sensitive groups. Tapos the rest po ay naging fair na. So yung mga unhealthy for sensitive groups po na level po ngayon ay ang Las Piñas, Makati, Malabon, Parañaque, Quezon City, both Ateneo at saka yung Commonwealth area at saka Taguig. Ang mga nag-improve naman at naging fair na po ngayon ay Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Nabotas, Pasay, Pateros, San Juan at Valenzuela po.
4: Okay, engineer, para po mas maintindihan ano, ng mga ating tagapakinig, pag sinabi nyo pong very unhealthy or ngayon po ay acutely unhealthy, ano nga po ba yung ibig sabihin talaga nito? Gaano po ito kaseryoso sa ating mga katawan?
5: Ito po ay antas ng pagsukat ng level ng air quality. Kasi originally po sa Philippine Cleaner Act, ito yung nami-measure sa pamamagitan ng konsentrasyon o ang bigat ng pollution over sa volume ng hangin na nakolekta or in concentration po. Kaya ho siya nami-measure in micrograms per normal cubic meter. At meron hong guideline values, 35 micrograms per normal cubic meter, para sabihing unhealthy po yun. Anything na tataas po doon sa numerical value na yon ay hindi humabuti sa kalusugan ng tao. So ito itinranslate natin into layman's at naging gawang color coding. Kaya po pag good fair ay ito po ay green at orange, green at yellow. Ngunit pag ito ay naging unhealthy na ho, acutely unhealthy and very unhealthy, ito na po yung mga antas kung saan nilagpasan niya na yung tinalagang air quality guideline values at dun po ay hindi na ito nakakabuti sa ating mga sa kalusugan ng ating mga mamamayan.
4: At engineer, kung tama po ang pagkakaintindi ko, ay isa po sa binabantayan dito yung fine particulate matter o yung PM2. Ano po nga po ba yung risks aside from getting it inside your lungs? Ano pa po yung panganib na dala nito sa ating katawan?
5: So, yun nga po yung nabanggit ko kanina, yung fine particle na PM2.5 po. So, ang PM2.5 ay sobrang pino ho. Kung inyong titingnan yung inyong diameter ng inyong buhok, hatiin nyo yan 20 to 30 times, no? So imagine ganun po kalit at maaring hindi na natin siya makita. Ito ho ay very fine at maaring sumama ho sa bloodstream natin pag ito'y na-inhale natin at ito ay nakakabigay ng hindi mabuting epekto sa kalusugan ng mga tao, lalo na kung meron tayong pre-existing respiratory and cardiovascular diseases po.
4: And speaking of kalusugan po, engineer, alam ko may advisory na medyo i-limit yung outdoor activities, ano? Pero sa anong level po kaya? O aabot pa ba tayo dun sa level? Dahil sabi nyo may improvement na kumbaga medyo i-limit na talaga yung paglabas ng publiko?
5: Sa ngayon ho, dun ho sa nabanggit ko ang healthy, pinapayuhan pa rin hong i-limit ang mga paglabas. sa outdoor activities. At kung kaya kong i-postpone, postpone po muna. Kung hindi naman, ay gumamit ho ng N95 mask na at least minimum. Pagkakaiba ho lang ho ng unhealthy for sensitive groups as compared po sa kahapon na acute and healthy, ay pag ganun hong very unhealthy at acute and healthy, ay meron na hong usually pwedeng maging aksyon ng ating government offices, ang NDRRMC, para ho gumawa ng aksyon tulad ng pagkansila ng mga pasok ng mga kabataan. Pag very unhealthy, ito'y precautionary statement lang ho na pinapayuhan na pwede yung huwag munang lumabas o i-limit ang outdoor activities.
0: Engineer, ang Indonesia po ay malapit-lapit sa Mindanao tsaka sa Kabisayaan, di po ba? Pero umabot na nga ng Luzon. Tama po ba, Engineer, no? Oo.
5: Yes po.
0: Okay. So ngayon, ang report, pati ho Visayas ngayon tsaka Mindanao, ano ho yun? Talaga bang nauna sa Luzon? Paano po nangyari yun?
5: Meron po tayong minomonitor na satellite, ito ay through yung ASEAN Meteorological Network po. Mm-hmm. Dito ho ang mga karatig nasyon na apektado ng mga haze sa Southeast Asian countries ay mga member. At ang dispersion po ng usok na nanggaling sa forest fire sa Mindanao, usually ay nagdidepende ho sa korte at saka direksyon ng hanging habagat. Mm-hmm. So, may araw po kahapon na kumalat ho siya hanggang sa gitna ng Visayas at malaking konsentrasyon papunta po sa Luzon. Kaya po mapapansin nyo, may mga ilan-ilan na areas na naapektuhan sa Cebu, kagaya po sa bandang Talisay, nag-unhealthy po yun. Doon po sa pagpasok ng southwest direction, yung Palawan, Puerto Princesa, naging unhealthy. At ang Metro Manila po talaga ang medyo napuruhan, kaya po talaga acute and healthy. Pati ho, may Kawayan, Bulacan, mga bandang Central Luzon na apektuhan din ho, at saka bandang Region 4A, Antipolo ay naging acute and healthy kahapon.
0: Okay. Sir, kung wala po itong haze na ito galing po sa Indonesia, sa ating bang air quality sa Metro Manila, nangyayari yan? Iaang kamo na pinakamasama, pinakamalubha na sitwasyon?
5: Hindi po tayo usually umaabot ng acute and healthy or very unhealthy po.
0: Mm-hmm.
5: Ang nararanasan po natin sa Metro Manila ay inaabot lang ho ng unhealthy for sensitive groups na sandali lang ho during rush hour. So tuwing umagang rush hour at tuwing hapon hanggang gabing rush hour. At ito'y oras lang po. Minsan inaabot ho ng very unhealthy yung mga ilan-ilan na selected groups. At ito'y biglang babalik na ho sa fair. Ngunit po itong ating na-experience na epekto ng haze galing Indonesia ay talagang buong araw ho kahapon ay talagang naging very unhealthy at acute and healthy ang buong Metro Manila.
0: Opo. This will dissipate in time. Engineer, ano po?
5: Tama po, magdi-dissipate na po niyan, depende ho sa direction po ng hangin. At kung ang hanging habagat naman ay may dalang malakas na ulan, ay mawawash niya naman po itong mga fine particles at ito'y babalik sa yellow at green.
0: Okay, sige po. So, Engineer, salamat ng marami sa inyo pong informasyon na binahagi po sa aming programa at muli kami makipag-ugnayan para po sa update po kung sakasakali man po. Salamat po, Engineer.
5: Salamat po, Sir Ted Pailon and Ma'am Denise, at sa inyo, good morning po sa inyong mga tagapakinig.
0: Salamat si Engineer Jun D. Del Socorro po, ang pinuno ng Environmental Quality Management Division ng EMB. Unhealthy. Kapag po sobra na ang pagwawaldas din po sa pera ng bayan, definitely it's unbecoming. Abangan po, pag-usapan na natin to, budget ng bayan. FM.
3: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
6: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time, I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sanay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na action at mabilis na solusyon. Rapid info po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
7: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng balantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
8: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
7: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
9: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
10: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
9: at sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
11: By June 30, yung
9: dahil dito, bawal ang fake news.
12: Sa mga issues sa bansa, no? Ano yung bill?
9: Kasama si na Jovi Francisco, Marisol Halili at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.
13: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.
14: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: 7911 series of 2026.
1: Serve the people.
2: And that is our commitment.
1: We are True FM.
3: Mga kapatid, importante po na hindi tayo makalimot dito nga po sa napakalaking perang na ilaan ng gobyerno para po sa mga flood control projects na ito. And definitely po ang diskusyon sa ngayon dito po sa panukalang budget na naman na humihingi pa rin po ng karagdagan na flood control budget. Atin pong konsultahin ang atin pong isa sa kinikilala po na mapanuri sa usapin po ng pambansang budget, si Ma'am Zaisa Nadine Suzara. Ma'am, good morning po and thank you to keep you waiting.
4: Good morning, Manong Ted. Good morning, Denise. At good morning rin po sa mga tagapakinig ng programa ninyo.
3: Sorry pala to keep you waiting. Sorry. Okay.
5: Good morning po, Ma'am Zaisa. Okay, Ma'am Zaisa, sariwain lang po natin ano, for the public's benefit. Balikan natin yung study na ginawa nyo po. At paalala nyo lang po sa amin, magkano na nga po ba yung perang na ilaan para dito sa mga flood control projects?
4: Sige, so over the years, naglaan na talaga ang government ng at least 1.5 trillion pesos mula 2015 hanggang 2026 para sa flood control project. So yung covered noon, of course, 3 administrations, pero 2015 to 2016, those were the last 2 years of the Aquino administration, and then yung full term ng Duterte administration. Tapos ito ng Marcos administration. So kung susuriin natin yung data, yung last 2 years ng Pinoy administration, umabot sa 101 billion pesos yung naging allocation para sa flood control projects. Kung titingnan naman natin yung administration ng Duterte administration, umabot yan sa 613 billion pesos. And in fact, doon talaga nagsimula na tumaas ang mga allocations for flood control, particularly noong 2018. So, from around 70 plus billion pesos, naging 128 billion pesos siya. At significant yon kasi yung 2018 budget natin, that was the year before the 2019 elections. Tapos fast forward tayo dun sa Marcos administration. So hindi pa kasama yung proposal ha for 2027. Nasa 779 billion na yung naging allocation na Marcos administration para sa flood control projects. At tulad nung nakaraan na administration, nakita rin natin na nag-peak ang allocations for flood control noong 2024. Again, that was a year before the 2025 elections. Umabot talaga yung flood control allocation sa mga almost 350 billion pesos.
5: Okay, Ma'am Zaisa, sa laki po ng perang pinag-uusapan natin rito, mga numerang nabanggit nyo, ang tanong po siguro ng taong bayan, ano nga ba dapat? Ano, ang kailangan ba nilang alamin dito ay kulang pa ba yung pondo o tama ba yung napaglalagyan ng pondo? Ano nga po ba dapat?
4: So hindi ako engineer, pero sa mga naririnig natin from other experts rin from civil society, ang sinasabi nila dapat na mga nasa 800 to 900 billion meron na tayong na ipagawa na maayos na flood control project sa lahat ng ating mga river basins. Pero kung matatandaan nyo yung binanggit ko na numero, that's double the amount that's actually needed. Tapos kung matatandaan rin natin, nung isang taon, lalo na yung sinabi ni President Marcos sa kanyang 2025 SONA, yung bahiya naman kayo, at after that, inimbestigahan yung mga flood control scandal, doon natin nakita na napakalaki ng corruption at abuse na nangyari sa DPWH. Involved ang maraming politiko, marami ring contractors na kumita pero hindi nag-deliver ng tama. So dyan natin nakita yung corruption, yung ghost projects, yung substandard projects, at yung level ng tinatawag natin na wastage sa paggamit ng ating public funds. Tapos, dun sa buong issue ng flood control controversy na sumabog last year, makikita rin natin yung relasyon niya sa ibang napakarami nating budget issues. So lumabas yung budget anomaly tungkol sa pagkuha ng PDIC funds, yung unprogrammed appropriations na ngayon ay may kaso sa Supreme Court. So siguro kung susundin natin ang mga eksperto, ang sinasabi nga nila 800 to 900 billion, we should have been able to finish and put up good flood control or flood management projects dun sa mga major river basins ng Pilipinas.
3: Okay, ma'am, yung pong mga points no doon sa inyong ginawang analysis nga po sa nagdaang mga budget, particular po sa mga flood control projects na ito, crucial yung information na tuwing papalapit ang halalan, ano po, ay parang ito na po ang gawi nila, no? Laging tumataas ang flood control budget, no?
4: Yes.
3: Opo, tuwing papalapit ang halalan. Ngayon po kasi papalapit naman ang halalan.
4: Yes.
3: Oh, so nataon na naman may hinihingi silang bago ng pang flood control.
4: Yes.
3: Oh, and kapag ho ganyan na yung pinaka-practice nila, kayo po na nag-aaral sa budget, ano ang nasasakripisyo diyan? Kung meron man.
4: Yes. So, balikan lang natin ulit yung mga numero na nabanggit ko para para maalala ng mga listeners natin. So, nung Duterte administration, 2018, one year before the 2019 elections, sabi ko kanina nag-spike yun from around 70 billion to halos doble, 128 billion peso siya. Sa Marcos administration naman, umabot yon ng 348. Yung Marcos administration na flood control projects, ito talaga yung pagdating doon sa funding, naging napaka-anomalous. Kasi bukod doon sa fund sources niya na nandoon lang sa usually ang ginagamit lang yung nasa budget ng DPWH, nadagdagan yan ng mga pondo na inactivate ng pamahalaan doon sa controversial na unprogrammed appropriations. Mm-hmm. And again, that was a year before the 2025 elections. Ngayong proposed 2027 budget, ang nakita kong proposal, at least in one major line item of DPWH, 103 billion. But there are reports saying the total is actually 107 billion. So of course, significantly, mas mababa yon. Pero kumpara dun sa mga nagdaang flood control budgets ng Marcos administration, so itong taon na to, sinero nila. Pero that's only because nagkaroon nga ng kontrobersiya. Sumabog yung scandal. Pero all in all, so tagal ko nang nag-analyze din ng budget ng pamahalaan natin. Kapag ka kasi hindi maayos yung pangangasiwa at pagbalangkas ng budget, yung masyadong napupunta sa infrastructure projects, at tulad nitong flood control, hyperlocal infrastructure project yung marami dyan, syempre ang budgeting kasi zero sum game yan eh. So pagka nilakihan mo yung kabilang sektor, posibleng may mawawala na ibang sektor. So pag-usapan natin yung dun sa proposed 2027 budget. So dahil priority na naman ang flood control at iba pang infrastructure projects, of course hindi natin sinasabing hindi yan kailangan, dahil napakaliit na ng tinatawag natin na fiscal space, nakita natin sa lahat ng human capital development agencies, livelihood support, support for public transportation, at maging agricultural productivity. Kahapon lang yung budget hearing dun. Lahat yan natapyas ang budget. Malalaki yung cuts sa DepEd, sa DSWD, sa DOH, sa DA, at bagaman tumaas yung budget naman for DOTR, ang sinasabi ng mga kasama nating transport advocates, nawawala naman yung mga types ng programs or projects na magbe-beneficio para sa ordinaryong commuter. So in general, yun yung nakikita nating pattern ng budgets, lalong-lalo na under the Marcos administration.
3: Okay, so yung pong ating paglatag ho, lamang muna ngayon, ano po importante, na yung bang timing, kapag malapit ng halalan, lumalaki ang budget nila dito po sa DPWH, na ngayon, sabi po ni ma'am, ay nalaman pala ho nila na maliban doon sa, if you recall, yung controversial na 2025 budget, kung saan po mas malaki pa yung DPWH, di ba? Sa education. Yes. Controversial to kasi sa education, yes, para lang lumaki, pati yung budget ng kung ano-ano, sinama nila doon. Pero ang laki po ng budget sa kasaysayan ng Pilipinas, yung pala, meron pa silang unprogrammed appropriations na ginamit.
4: Yes.
3: Oo,
4: yes.
3: Opo. Ano po ang inyong ano dito, naging patunay na talagang maliban doon sa higit isang trilyon na budget for public works, meron pa silang kinalikot na 103 billion pesos na unprogrammed appropriations?
4: Yes, oo. So, naging napaka-controversial nga nung unprogrammed appropriations last year. Kasi ang naging, unang naging issue kasi dyan sa unprogrammed appropriations, una ginamit yung PhilHealth funds. O, nabalik na ng national government yun kasi nag-order ang Supreme Court na dapat ibalik yung 60 billion pesos na kinuha mula sa PhilHealth. Pero bukod kasi doon sa kinuha na funds mula sa PhilHealth, kinuha rin yung 104 billion pesos na pera ng PDIC. Tapos nakita natin sa reports, marami rin kinuha from dividends o mga kinita ng iba't ibang GOCCs natin. So, yung flood control data na na-compute ko, at sasabihin ko ulit ito, at least 103 over and on top of the budget of DPWH that year, 2024. Nakita natin yan doon sa submissions ng Office of the Solicitor General sa Supreme Court. Kasi nga, may kaso ngayon, may consolidated cases ngayon tungkol doon sa unprogrammed appropriations. Pinag-submit ng Supreme Court yung OSG ng reports, ng data, saan kinuha ang pera, saan ginamit, ano-ano itong mga programa na ito, anong mga departments ang nagbenepisyo. So, tiningnan ko yung reports na yon na naka-upload sa website ng Supreme Court at sinubukan kong i-compute magkano yung flood control funds. So, I arrived at 103 billion pesos. At ito pong computation ko ay base po sa submission mismo ng Department of Budget and Management sa Supreme Court. Meron po itong mga basis na mga SARO o yung tinatawag nating Special Allotment Release Order. Sa simpleng, ano po, sa simpleng pananalita, yung SARO parang cheque po yan ng pamahalaan. Re-release sa mga ano, sa mga government agencies. So napakalaki nung flood control funds na flood control projects na pinondohan gamit ang unprogrammed appropriations. At yung pera, yung actual na pera na pinangtapat para ma-release sa mga pondo na iyon, gamit yon sama-sama na yung kinita ng mga GOCCs natin at saka yung mga pondo rin na kinuha mula sa PDIC.
3: Oo. Alam niyo mga kapatid, ito pong binabanggit ni Ma'am Saisa, very revealing ito kasi lumalabas na hindi pa sila nakontento doon sa isang trilyon mahigit na budget for DPWH. Ginalaw pa nila yung unprogrammed appropriations na may SARO pala, may pera pala. Ano ba muna ang definition? Ano ba ang dahilan kung bakit meron nakalaan ng mga proyekto pero sa ilalim ng unprogrammed appropriations?
4: Oo, mas masalimuot na usapin actually yung unprogrammed appropriations. Pero sa tingin ko kailangan nating subukang intindihin ito kasi ganito po ang ginawa ng Kongreso at ng Executive Branch para, alam nyo yun, laruin yung budget ng Pilipinas at maghati-hati sila ng mga alokasyon. So, ang unang-una po kasing issue kung bakit nasa Supreme Court ngayon yung unprogrammed appropriations na mga kaso ay dahil sa itinaas ng Kongreso yung level niya. Sabi po kasi sa konstitusyon natin, hindi pwedeng itaas ng Kongreso yung level ng budget na pinopropose ng presidente o ng executive branch. Kaya lang po, simula 2022 at lalong-lalo na under this administration, ang ginagawa po ng Congress, yung mga pondong malalaki na nasa budgets ng iba't ibang department, ilalagay nila yon sa unprogrammed appropriations, idadagdag dun sa proposed level. Halimbawa, may 100 billion pesos. So, yung mga tatanggalin nila sa ibang portions ng budget, idadagdag nila doon, mawawala yung alokasyon halimbawa sa DOTR, binawasan nila halimbawa ng 50 billion, dinagdag nila yon sa unprogrammed appropriations. Yung natira na tinatawag nating fiscal space, papasukan nila yun ng mga pork barrel projects nila. So, nung una ko itong minomonitor, akala ko yung pork barrel na pinasok nila pagkatapos tanggalin yung ibang pondo, pagkatapos ilipat doon sa unprogrammed appropriations, akala ko yun lang yung pork barrel. Pero nung tinitingnan ko yung submissions nga na in-upload ng Supreme Court sa website nila, nakita ko na napakaraming parehong types ng projects, parehong mga pork barrel types of projects na ginamit din ang unprogrammed appropriations at yun ay over and on top of what they already got doon sa budget ng DPWH.
3: Sige. Yes. Sige, ito ha, para ho matulungan natin si Ma'am Saisa na maunawaan ito ng pangkaraniwang Pilipino, Denise. Kumbaga, programmed appropriations, unprogrammed. Yung programmed, meron na nakalaan na pondo para sa programa doon sa proyekto. Unprogrammed, para bagang subject to availability of funds. Tama po? Ayan, okay. Simply said. Ngayon, ito hong mga kagalang-galang ng mga mambabatas, yung mga proyekto po nila, pet projects nila, doon halimbawa sa DPWH, dapat yun, sigurado may pondo. So, yung pong gusto nilang mga pet projects, dapat may pondo, dapat doon ka sa program appropriation na kalagay. May mga proyekto po halimbawa, DOTR, yung pong mga counterpart natin sa mga loan natin, sa mga magagandang proyekto, sa mga tren, etc. Yun po sa halip na program, nilalagay nila sa unprogrammed. Tama mama, ano po? Yun.
4: Yes, tama.
3: Kumbaga, yung mas importante sa nakararami, nilalagay sa subject to availability of funds. Yung pet projects nila, nilalagay sa sure na merong available of funds. Ang siste, dito po ngayon sa kanya pong sinasabi ni Ma'am Saisa, yung palang ang program, napondohan din nila para sa kanilang sarili mga proyekto. Ito po yung 103 billion na meron palang SARO. Ibig sabihin, talaga pong merong pondo at nalabasan ng pondo para po nila magasta doon sa karagdagan pa, over and above, sa kanilang mga pet projects. Ganun po yun, ma'am.
4: Yes, tama yun, Manong Ted. Actually, gusto kong idagdag 2 points doon sa pinaliwanag mo. So, ang napag-usapan lang natin, di ba, yung 103 billion pesos na flood control. Pero napakarami pang iba. Meron pang local roads, meron pang multipurpose halls, at maniwala kayo sa hindi, meron pang mga covered courts. Yung mga covered courts, nagkakahalaga ng 5 to 10 million each. Kung titingnan nyo po yung listahan ng mga projects, flood control man yan, local roads, covered courts, the amounts are the same. Different locality. So, red flag po yun. Kasi kung totoong pangangailangan yan, merong objective na basihan sa pagkukumpute ng funding requirement, imposible po na pare-pareho ang amounts na makikita natin para dun sa iba't ibang project na yun. Balikan po natin yung flood control. Yung flood control projects, ang nakikita kong amounts, 100 billion pesos, 150 million pesos sa iba't ibang lugar. So, paano nangyaring pareho ang amounts, halimbawa sa Pampanga, Bulacan, Abra? Magkakaiba ang geography nila eh. Magkakaiba ang hitsura ng land ng bodies of water nila. Bakit pare-pareho yung amounts? So lahat po yan, available yan doon sa website ng Supreme Court.
3: Opo, ito na nga po yung sinasabi ni ma'am na hearing po tungkol doon sa unprogrammed appropriations. Ngayon, Denise, no, mga kababayan, para ho ninyong maintindihan sa mga nanonood sa telebisyon, sa YouTube at sa Facebook, eto ho, meron kaming visuals dito para halimbawa, Ma'am Saisa, if you remember, Denise, after di mahiya naman kayo, Sona, di ba naglunsad ng isumbong sa Pangulo website si Presidente, right? Alala mo. At nung panahon yun, doon siya nagbanggit ng mga top contractors na nakakakopo ng mga flood control projects, tama?
4: Tama
3: okay.
4: Po.
3: At siya mismo nagsabi na ito red flag, yung sinasabi niya na bakit pare-pareho yung amount? Oo. 100 million, 100 million, 80 million, flood control projects, pero iba-ibang lugar. Ito sinasabi ni ma'am, eh, ba't nagkaganon na pare-pareho? Si mismong ang Pangulong Marcos nagsabi na red flag na yan. Ibig sabihin, kung maniniwala ka sa kanya, dapat natuto na siya. Dapat hindi na siya papayag na mangyari yan. Pero ngayon, ma'am, magmula noong mahiya naman kayo, kahit na po last year na sinasabi din po ng mga senador, hindi na pwede yan. Yung pare-parehong amount, tapos iba-iba yung lugar, dapat may description, meron siyang lokasyon, etc. Pero yes. I'll give you an example now, ha? Para natin patunayan na hindi po sila natututo o talagang ayaw matuto o inuuto lang tayo. Ngayon, puntahan ko itong SANEP, ma'am, if you will allow us. Meron ako ditong provision SANEP, no? Construction, rehabilitation of water supply, septage and sewerage, rainwater collectors. Ito po ay sa distrito ni Chairman Swan Singh ng Nueva Ecija. Committee of Appropriations. Ilabas nga natin ito. Ito po, mama. Bigyan mo ng kopya si Dennis nito. Itong kay Swan Singh. Ito, halimbawa, oh. Pare-pareho ang amount, 6 million. Pagkatapos, nakalagay lang construction of water system, barangay, etc., etc. So, pare-pareho ang amount niya. Ang total nito, 120 million. Saan ka naman nakakita na iba-ibang lugar, pare-pareho ang amount, ni wala pong specific na provision kung ito ba ay continuing project, ito ba ay new project. Anong say mo sa gantong uri na naman ng pagbabudget ng DPWH sa bawat distrito ng mga kongresista?
4: Yes, so tulad ganun sinabi ng presidente mismo, red flag yung mga ganyang projects. Pero nakikita na natin yan ng ilang taon na eh. So ang issue talaga dyan, ibig sabihin walang maayos na pagsusuri, paghahanda at pagpaplano yung DPWH. So ibig sabihin, tingin sa langit lang yung pag-estimate ng figure, walang objective basis. Napanood ko yung umpisa ng hearing ng budget hearing ng DPWH sa Committee on Appropriations. Sabi nila, ang reform na gagawin nila, sa bawat project, meron na silang program of works, meron ng detailed engineering design, minimum criteria na kung yan ay local road, papasok dapat yan dun sa master plan ng DPWH, kung flood control man yan, papasok rin yan dun sa kanilang master plan. So tinatawag nila yan na reform. Pero para sa akin, hindi yan reform. Those are the minimum standard operating procedures that DPWH should have been doing over the years. Bahagi yan ng tinatawag natin na accountability ng mga ahensya. Nang sa ganon, yung paggamit nila ng public funds, una may basihan, pangalawa, may maayos na implementasyon na mangyayari pagdating sa procurement hanggang sa actual na construction at pag inaudit ng COA, above board naman sana ang paggamit. Kaya lang, yun nga, whether you look at the NEP, whether you look at the report doon sa program appropriations na nasa Supreme Court website, ganito yung pattern na makikita natin at hindi lang siya para sa iisang type of project. Sa iba't ibang klase ng project. Actually, yung binanggit mo, Manong Ted, na isang distrito, pare-pareho ang amounts, hindi lang yan dyan sa distrito na yan. Yes, it's ma'am. Been a practice, yung pork barrel insertions na hindi natin nakikita tuwing dumadaan sa BICAM ang national budget natin. Yan yung kinahihinatnan. Kasi nga, kung hindi tayo nagtawag for transparency last year na i-livestream ang BICAM, hindi natin nakikita yung mga ganyang klaseng detalye sa ating national budget.
3: So, Ma'am Saisa, nabanggit din ni Senator Pamphilo Lacson doon sa DBCC presentation ng economic managers natin, yung ipinapangalandakan itong bagong DBM Secretary na implementation ready ang mga proyekto. Kaya nga nabanggit yung lump sum appropriation, 180 million evacuation center sa lahat ng region pero wala ni lokasyon, etc. Yan po sinasabi niya. In the same manner as kung ating maobserbahan nga itong kanilang practice na bawat distrito may nakalaan na 120 million listahan ng proyekto, dito ho naman 180 million, lumalabas ma'am na lumalabas po na ang ginagawa ngayon ng DPWH, sa NEP pa lang po ito, ha? Kaya nga may duda na yung sinasabing pork na yan, sa NEP pa lang sinisimulan na yan eh. Kasi nga, lahat ng distrito, para bagang, oy, distrito mo Denise, ha? O meron kang 500 million. O DPWH, gawa mo ako ng listahan ng projects. Di ba ma'am, ito, water system. Ito, multipurpose centers. So, yes. Oh, lahat ng sa halagang 100 million, oh, gawa mo ko ng 10, puro multi-purpose. Tsaka na malalaman kung ano ba itsura nito, magkano, ano ba programa po nito, para lumalabas, ma'am, lahat ng distrito, merong lump sum appropriations, bahala na yung DPWH maglista ng project na wala pa pong program of work.
4: Actually, alarming yan kasi lalong-lalo na nakikita natin yan sa budget ng DPWH na alam naman natin traditionally dyan talaga nilalagay ang mas malaking pork barrel ng mga legislators. So kaya rin sinasabi namin ng mga budget advocates na dito sa 2027 proposed budget, kahit nasabihin pa nilang hindi pa nila nakikita ang kabuuan niyan, napaka-obvious na nandiyan na yung mga pork barrel projects nila, nandiyan na yung mga pet projects nila. Kasi nga, ganyan ang hitsura ng mga costing na nakikita natin sa line items ng DPWH. Noon, nakikita ko yung budget ng DPWH, and in fact, budget ng ibang ahensya, makikita mo eksakto sila down to the last peso, or kung hindi man to the last peso, at least down to the last 100. Hindi pare-pareho ang amounts nakalagay yung mga kilometer markers kung saan i-implement yung project kung DPWH. At kaya lang ngayon, ang daming ganyang klaseng amounts. I remember flinag din ni Senator Lacson during the DBCC hearing yung lump sums. Ang isa naman sa lump sum na fina-flag rin na natin na sa tingin namin ay pork barrel and gagamitin rin for both soft and hard projects ay yung local government support fund. Nakita ko yung amount, kung ano yung amount doon sa 2026 General Appropriations Act, yung budget natin ngayong taon, it's the exact same figure in the National Expenditure Program. Hindi po siya saktong amount na 38 billion, so it's 37 billion 400 something, pero the amount is the exact same amount down to the 100. So paano nangyari yon? Ang maayos na pagbabudget, imposible na sa dalawang fiscal years, parehong-pareho ang amount. So, anong basihan? Ano yun? Kinopia nyo na lang?
3: Oo.
4: Yung amount sa 2026 GAA. Yun ang treatment spoke sa 2024 NEP. 2027 NEP, sorry.
3: Yes, ma'am. So, Denise, no, mga kababayan, ito nga po ang masakit sa batok ngayon ang sitwasyon natin. Ipinapangalandakan ng Marcos government na may reform na sila after di mahiya naman kayo, sona niya, sa pagbabudget. Pero ito yung sinasabi ni Ma'am Saisa ngayon eh.

0: ito. Pero tulad ng sabi ko kanina, paano mo sasabihin people-centered yung budget kung nakikita mo ang cuts para dun sa human capital development, agriculture support, livelihood support, transport projects na magbebenepisyo ang commuter, puro cuts. Ang tumaas lang na budget actually, yung DPWH, DND, DING. O nandun na tayo dun sa sinasabi nilang maraming malaki yung amount na kailangan para sa mandatory allocations. Eh, yun na nga ang issue eh. Maliit na nga yung fiscal space. Sa totoo lang kasi, 16% lang ng 7.2 trillion ang pwede nating i-allocate para sa iba't ibang mga departments. So, yung kalakihan kasi ng tinatawag natin na budget para yan dun sa pagbabayad ng ating debt servicing, yung interest payments noon, para yan sa national tax allotment ng mga LGUs, yung cost of running government, so yung personnel services, meaning sweldo, yung MOOE, yung halaga ng mga operating expenditures ng government. Pag pinagsama-sama mo lahat yan, aabot na yan ng 84%. So yung 16%, napaka-importante nun na ma-allocate sa tamang uri ng programa. Kaya lang, ang nakikita namin, bukod doon sa mga prioritize, yung mga pork barrel projects, yung hard projects na nandoon na sa budgets ng DPWH at DA, ang dami pa rin ayuda programs. Nandun na naman yung local government support fund na pwede na namang gamitin para sa karagdagan pa na soft and hard project. So ako personally, ang nakikita ko, dahil may kaso ngayon sa Supreme Court, yung unprogrammed appropriations, mahirap nang ulitin yung ginawa nilang scheme noong mga nakaraang taon, nagsishift yan ngayon patungo dun sa local government support fund. Long story short, puro soft and hard projects na naman ang nakikita natin. So, doon sa 1.15 trillion, yun yung equivalent ng 16% na sinasabi ko na pwede na lang nating i-allocate para sa iba't ibang departments. Mga 400 billion yan para doon sa mga mga ayuda at saka mga pork barrel projects ng mga legislators. So, ibig sabihin, around 700 billion pesos na lang yung para talaga doon sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pero ang nakakalungkot, cuts yung budget ng DepEd, cut yung budget DA. Ng DOH, DSWD, DA, yung mga ganun.
1: Sige, so alam mo, Ma'am Saisa, kinakailangan natin ng isa pang edisyon ng ating talakayan. Sana hindi ka mapagod kasi napaka-komplikado ng isyong ito na gusto ko nating i-simplify para maintindihan po ninyo na may naloloko sa atin. Sa totoo lang. I mean, straightforward lang po tayo. Kasi ito, mga kapatid, ang may gawa nito, executive, NEP ito eh. Kung nasa NEP na yan, ano pa magagawa ng Kongreso dito kung hindi... Kung magkaroon man ng realignment dyan, kakaunti na lang ang gagalawin nila dyan. Hindi ba?
0: Exactly, Manong Ted. Kaya siguro yung pronouncement ng House of Representatives, magiging transparent sila. But even then, hindi pa rin nakaka-participate ng maayos ang society.
1: Okay, sige. Salamat na marami, Ma'am Saisa, sa uulitin po. At huwag kayo mapagod, Ma'am, ha, sa pagbabantay po sa pambansang budget. Thank you, Ma'am.
0: Salamat, Manong Ted. Salamat rin kay Denise.
1: Okay, salamat. Thank you. Eto ho muna, talaga namang nakuha, nangangati na, hindi lang ang aking... Lalamunang may irritation. Nako, may Camusil throat spray tayo dyan. Eto yun, itong aking ginagamit. Camusil contains chamomile extract at 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Itong ang aking gamit, ha. Hello, chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil, at Sini oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Bubuga muna ako. Ay, thank you. Salamat, Camusil. Kasi dahil dito sa isyong ito, nangangati na. Hindi lang ang aking, kundi pati ang aking lalamunan. Sandali lang. balikan natin

0: Denise, yung atin na pag-usapan ha, pasensya na ho sa amang nakikinig sa atin, napahaba po tayo doon. Pero importante po maunawaan natin to, kasi kung bakit ka ganyan sa iyong lalawigan, dahil po yan sa pambansang budget. True FM. Cha, cheese ring ba yan? Di ka nagsishare ha?
1: Visayas hanggang Mindanao.
2: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
1: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
2: Ug diara, maka-proud.
1: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. Buwan Balita by kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado sa 1PH.

0: Simulan ang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at...
1: B107.9. I want home of Filipino feels and playtime entertainment born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag naasya man ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness. Fam.
5: Nasa ating linya dinis ngayon si Comelec Sherman. Ating istorbuhin si Chairman George Garcia. Bakit mo ba gusto makapanayan si George? Si Chairman George Denise. Eto, good morning po, Chairman.
6: Magandang umaga po, Sir Ted. Ma'am Denise, magandang umaga rin po sa mga kababayan natin.
5: Opo, may kailangan sa inyo si Denise. Baka magfa-file siya ng kanyang certificate of candidacy. Mikropono mo, please.
7: Balita namin mapapaaga, no? O may usaping ganyan, Chairman. Pero ito muna, malaking usapin din yung 9.12 billion pesos na dinig namin ay gusto nyo pong maibalik para sa paghahanda dun sa 2028 elections. Ayon naman po sa DBM, may nabasa po tayo, sapat na raw yung 29.5 billion dahil mahigit 23 billion pesos lang naman daw yung nakalaan para sa 2028 preparations. San po kaya nagkakaiba yung assessment po ng COMELEC at saka po ng DBM?
6: Yes, Ma'am Denise. Sir Ted, una muna sagutin ko yung unan niyo pong katanungan. Tama po kayo, sa susunod na taon gusto po natin mas mapaaga. Nang ilang araw naman, hindi naman po isang buwan o mas mahahaba pa doon. More or less po, ang nakikita natin na filing ng kandidatura ay September 20 to 27 ng susunod na taon kesa po naman October 1 to 7. Ang kadahilanan po, alam niyo po kasi, manual ang election po natin ay automated sa 2028 dahil ang mga pangalan po ng mga kandidato ay iimprenta sa balota. Gusto po namin mag-imprenta na mas maaga ng balota dahil more or less po ang projection ni COMELEC, 74 million ang magiging botante na po natin pagdating po ng national and local election ng 2028. Sa kasalukuyan po, meron tayong more or less 71 million para naman sana dito sa barangay and SK elections. Kung kaya at kinakailangan na makapag-imprenta na maaga ng balota upang hindi po tayo maunsyame o magka-problema later on. Lalo na kinakailangan po kami maglinis ng mga pangalan ng mga kandidato dahil meron po dyan mga nuisance candidates o may mga disqualified candidates o mga kandidatong humaharap sa tinatawag na petitions for cancellation. Mas maganda po kung talagang sila ay mga panggulo ay hindi makasama ang pangalan sa balota para hindi lalong humaba o kaya makagulo talaga sa ating mga botante. Gusto po namin tapusin yung paglilinis na yan ng mga bandang October, November so that by third or second or third week ng December ng 2027, mag-iimprenta na po tayo ng balota. Kasi po, naka-experience po tayo ng 2025 na TRO po ang COMELEC dahil may isa kaming tinanggal na nuisance candidate na ang sabi ng Korte Suprema, huwag niyong tanggalin kung kaya po nag-reprint kami ng mga balota. At upang maiwasan yon, mas aagahan namin para naman kahit paano mapagbigyan din yung mga hindi mapapayagan na maging kandidato na makapunta sa Korte Suprema upang humingi ng restraining order o injunction as the case may be. Ngayon po, doon naman po sa inyong pangalawang katanungan, tama po kayo, 5 oras po natin dinepensa yung aming pong budget at kami po kasi, Sir Ted, ay natanggalan ng 15 billion pesos. Liliwanagin ko po yung figures po na nabanggit nyo, Ma'am Denise, kanina. 15 billion po ang natanggal sa amin. Sa 15 billion po yan, lumalabas po, 9 na billion ay para sa preparatory national and local election. At yun naman pong 6 na billion ay para sa regular agency budget. Zero po kami lahat sa atin pong mga opisina na pwedeng ipagawa. Kasi po kami po ay mga either nagre-renta o binibigyan lang kami ng opisina ng mga local government units. So zero po kami lahat doon. Okay na po sa amin. Pero ang pinakiusap po namin sa Kongreso, wag naman po nabawasin yung 9 billion na yung po ay preparatory national and local elections. Kasi po yung pong nagtanggal, ang perception po nila dapat lahat ng yan ay gawin na lang sa ang aktibidad gawin sa 2028, yung first quarter. Kakapusin na po kami doon. Kung kaya po lahat ay dapat mangyari sa 2027 upang pati testing ng mga makina, yung pag-procure ng mga makina, pati yung pag-deploy ng mga kagamitan sa overseas, etc. Dapat mangyari po lahat yan sa 2027. Kasama na rin nga po yung pag-procure ng mga kagamitan at pag-print ng mga balota.
7: Okay, Chairman, again, dun sa procurement po, no? Matanong ko lang, may listahan din po ba kayo, let's say, ng posibleng maapektuhan na numero o number of machines, kaya naman yung personnel na pwedeng i-deploy o tumulong kung sakali nga na talagang hindi maibalik yung pondo na sinasabi ninyo?
6: Doon pa lang po muna sa pag-list ng machines. Ang kailangan po natin, Ma'am Denise, ay 124,000 more or less na makina para sa 74 million na mga botante. Nung nakarang eleksyon ng 2025, kaya po mahahaba ang pila dahil konti lang po ang budget na nabigay sa amin, kung kaya ang na-list namin na machine ay good only for 800 to 1,000 voters per precinct. Pagka po mas madami ang makina, mas kukonti po o mas mapapababa natin ang bilang ng mga botanteng boboto sa bawat presinto. Talaga ang pinaka-ideal naman talaga, mga 600 lang to 700. Pero pag nag-800 ka na to 1,000, medyo napakahaba na po ng pila ng mga kababayan natin, lalo pat kung may mga bobotong nakatatanda o miyembro ng tinatawag na vulnerable sector. So ang ating pong estima, so kung 74 million ang botante natin, kailangan po natin, Ma'am Denise, ng more or less 124,000 nga na makina. Dahil po kami binawasan sa item na yon, sa makina pa lang, ng 1.5 billion pesos, makokompromise po kami ng 8,000 makina more or less. So pagka po nagkaganon, ay tataasan po muli namin ang bilang ng mga botante sa bawat presinto. And therefore, kung ano yung naranasan natin na medyo haba ng pila ng mga botante noong 2025 elections, ay maaaring maranasan po muli natin yan. Yun ay doon sa item pa lang po, Ma'am Denise, patungkol po sa tinatawag na pagrenta ng mga makina na gagamitin for the 2028 national and local election. Yung mga ibang items po, dinetalye rin po namin lahat-lahat yung mga tinanggalan. For example, printing. Printing ng balota, ang kailangan po natin ay 1.7 billion pesos. Binigyan lang po kami ng 328 million pesos. Pagka po ganun po sa procurement, hindi po kayo pwede mag-procure kung walang available na sufficient na pondo. So ang tanong po namin, ano po may imprenta namin sa amount na binigay? Ganun ang kailangan namin, 1.8. Ibig sabihin po ba, yung 1.8 ay doon pa lang namin idedepensa sa 2027 para sa 2028 budget, and therefore sa Enero pa kami pwede mag-imprenta ng 2028 ng ating mga balota.
7: Okay, Chairman, kung sakali lang ho, no, meron po ba kayong date, particular date na hinahabol na para kumbaga eh sakaling mabalik din yung budget na sinasabi niyo po na pinakakailangan dun sa machines, dun sa printing, eh hindi naman tayo umabot dun sa punto na it's too late, huli na ang lahat.
6: Yun po ang dahilan, Ma'am Denise, Sir Ted, kung bakit talaga nagmakaawa po tayo sa ating kongreso kahapon. Okay na po, natanggal lang kami ng agency budget. Sige na po, hindi kami makakapaghahir ng casual employees, ng mga EJO. Sige na po, pagtsatsagaan na po namin kung ano ang meron. Pero definitely, wag naman po makompromise yung 2028 national and local election. Ganun po ka-critical yon. Ngayon po, kaya po tayo nakiusap, baka pwedeng maibalik pa ng Kongreso. Hindi na po yung buong 15, kahit lang po yung 9 billion po. Kaya lang po, tama rin po naman yung guest kanina ni Sir Ted, at yung po ay sinabi rin namin, naunawaan po namin ang napakaliit na fiscal space, 16% ng overall proposed national budget ang pwede pong fiscal space. So ayaw po naman namin na magtanggal ng budget para tun sa mga ibang ahensya ng pamahalaan na maaaring meron din po na mga importanteng proyekto at programa para sa mga kababayan po natin. So kagabi po, ang sabi namin, meron po kaming isang naiisip dahil po pinag-iisipan nila na ma-extend ang termino ng Barangay SK elections. Sabi namin, may matitira pa po sa aming 11 billion pesos. Kung magkakaganon, kesa naman po magamit yan sa kung saan, baka pwede, yan ay i-continuing appropriation na lang ni Komisyo ng Kongreso sa pamamagitan ng GAA sa COMELEC. Yung pong isa sa nakikita nating solusyon, wala po kaming hihingin na budget mula doon sa ibang departamento, hindi po kami magmamakaawa doon po sa napakaliit na fiscal space na 16% para naman po hindi kami makagulo sa ibang ahensya ng pamahalaan.
5: Kung papayagan ng Kongreso at kung hindi kayo kokontrahin sa Supreme Court, paano kung ipatuloy ang eleksyon na yan?
6: Well, kami naman po, Sir Ted, kung talaga po magkakaganon, talagang dapat po, gastusin natin yung perang yon para sa halala ng Barangay NSK. Nakalaan po talaga yan. Again, yan po ay para sa honorarium ng guro, para sa deployment po yan ng ating pong mga kagamitan sa iba't ibang parte ng ating bansa, at yan po ay para sa training din. At syempre po, tama naman po kayo, Sir Ted, din, nakadepende yung ating proposal na yung kung hindi matutuloy ang halalan. Kung matutuloy po, yung po talaga, kami po ipatuloy pa rin magmamakaawa sa kanila na maibalik po ang ating pong nawala na yon sapagkat talaga po mako-compromise ang ating pong election ng 2028.
5: Tinatanong po ni Denise, si Chairman nga, dito po sa kanilang proposed budget for 2027 dahil ang paghahanda sa 2028 elections ay 2027 budget, no? Kaya nga, napag-uusapan ninyo yung pangangailangan sa machines na sa ganun po yung mga presinto magkaroon ng mga cluster precincts kung saan po naman mas marami ho yung machine, mas kakaunti yung pila. Itong binabanggit po sa atin ni Chairman. Pero sabi nga nila, ano magagawa nyo, Chairman, kung talagang yung budget nyo, sa halip nga na ibigay yung hinihingi nyo, binawasan pa, di po ba? So in totality po, magkanong ibinawas ng Congress? Ito ho ay sa NEP, di ba? Sa NEP na ito, right?
6: Hindi po, nababawas po tayo ng Executive Department ng 15 billion pesos po. 6 billion sa regular agency budget po ng COMELEC, meaning wala kami mapapagawa, wala po kaming capital outlay. Technically, Sir Ted, zero. Pati nga po yung sa mga IT namin ay wala rin po kami, bawas na bawas din po. Okay na po yun. Baka kami po yung magagawa na lang ng paraan. Pero po yung 9 billion, Sir Ted, yan po ay pang preparatory national and local election. Para sa kaalaman po ng mga kababayan natin, lagi po yung isang taon bago mag-eleksyon, yan po ay mas malaki ang budget kesa po sa mismong taon ng eleksyon. Kasi po talagang ang lahat ng preparasyon, procurement, pagkilos, paghahar ng mga tao ay mangyayari po sa 2027 at hindi po yung 2028. Ngayon po, kung ang gagawing strategy po at i-insist sa amin na strategy ay sa 2028 yun na lang lahat i-procure. Sa 2028 na lang kayo mag-hire ng tao. Paano po yun? Eh, may po election ng 2028. Paano po namin pagkakasyahin ng lahat ng trabaho at aktibidad mula Enero hanggang Abril, tapos Mayo yung eleksyon. Talaga po ang lahat ng preparasyon at consistent po yan sa lahat ng eleksyon natin, one year before the election po, Sir Ted.
5: Okay, so ito ho ay panukala na nakasaad sa NEP, sila'y humihingi ng tulong sa Kongreso na ito'y madagdagan. So meaning, dito mga kapatid, hindi Kongreso ang nagbawas doon sa inyong proposed budget. Ano po, tinanggap nila itong budget na ito at ang sa inyo magawa ng paraan ng Kongreso, di po ba?
6: Yes po, sir. Okay, diyan lang naman po ang hingi namin. Sir.
5: Sige, yan po ang ating paglatag sa impormasyon, ha. Again, ito po ay executive budget. Sila ang may gawa nito. Ang Kongreso po ang susuri kung paano magagawa ng paraan. But definitely po, tignan natin kung may magagawa sila dito. Kasi nga, sila-sila mismo ho ay with all due respect, hindi po naman lahat, sila-sila mismo ay magaharap po ng kanila pong pakinabang sa bawat interest nila sa kanila pong distrito o kanila pong kung ano man pong gusto nilang mangyari sa pambansang budget. Yung sinasabi niyo po na mas maagang filing ng COCs, kasi po ngayon, yan ay nangyayari October, no? October 1 to 7, tama?
6: Tama po, yung po nakaraan, October 1 to 7 po, Sir Ted.
5: Okay. Ito lang, Denise, no, as a background there. Kasi dati-rati po, ang filing ng Certificate of Candidacy para po sa lokal ay Marso. Yung pong national, Pebrero. Dati yon na manual ang eleksyon. Kasi dati, ikaw ang maglalagay ng pangalan nung iboboto mo. Manual yun, pati yung bilangan. Eh kasi ngayon, automated. So, bawat lugar, may mga pangalan na ng kandidato. Di po ba? Itong binamagit ni Chairman na kinakailangan, advance yung printing.
7: Naka-imprinta na, oo.
5: Okay, sige. Bakit naman kailangan nyo yung mas agahan pa po ito? Hindi ba sapat yung Oktubre? Kasi sa iba, pagka-aga-aga na nung Oktubre.
6: Siyempre po, Sir Ted, ito po ang pinakamagandang kadahilanan. Pag po mas maaga po namin marireview ang mga certificates of candidacy. Yung po sa mga party list, this time po makakapag-post tayo, makakapag-publish tayo, at may mga panahon ang mga gusto mag-question sa mga nominado o kaya sa mga party list na gustong ipa-disaccredit, may panahon po sila at may panahon din po kami mag-resolve. Kasi po, ang gusto natin mangyari, Sir Ted, Ma'am Denise, ay wala pong mga kandidato, lalo nuisance. Alam niyo po, pag presidential election, minsan po ang kandidato ay ang nagpa-file 60 hanggang 70. Hindi naman po pwede natin ma-imprenta lahat ng 60 to 70 na candidates doon sa mismong balota. Meron po dyan naniniwala sa buwan, sa mga bituin. Meron po dyan mga naniniwala sa duwende ng mga kandidato. So talaga pong ang COMELEC ay may kapangyarihan mag-declare ng nuisance candidates. Mas maaga kami makapag-declare kung sino man ang gustong pumunta sa mataas na hukuman upang questionin ang aming deklarasyon, may panahon po sila. Hindi po yung nag-iimprenta kami ng balota, Sir Ted, tsaka bigla kami may matatanggap na TRO dahil yung isang nuisance na diniklara namin ay pinagbigyan, pinapahintungay yung kami at pinapalagay yung pangalan ng naturang kandidato. Sir Ted, magre-reprint po tayo ng lahat ng na-imprenta na namin para lang ipasok yung pangalan ng kandidatong yon.
5: Oo nga po. Siyan ho bang inyong request na iyan ay kinakailangan pa po ng congressional fiat o yan po ay kaya na po ng komisyon?
6: COMELEC na lang po ito, Sir Ted. Yung pong pagpapaaga ng filing ng candidacy ay sa COMELEC. Siyempre, alam natin, Sir Ted, meron dyan mga ilang hindi papayag sapagkat siyempre, lalo yung mga appointive officials na gusto pang manatili sa kanilang pwesto na mga ilang panahon pa, hindi kaagad sila papayag. Pero siyempre, dim-resign kasi kaagad sila once na sila ay nag-file ng kanilang kandidatura. At saka siyempre, may panahon kasi ng substitution eh. Yung maiksing panahon lang. Ayaw natin na forever na pwede mag-substitute. Kasi nga po, hindi kagad nila sinasabi kung sino yung mga tatakbo. Tapos ay last minute, bigla na lang mag-iimprenta ka ng balote. Tsaka na lang sila magpapalitan ng mga kandidato.
5: Okay, so yan hong inyong kaisipan na yan. Yan ba ay napag-usapan na po sa commission? And how soon will the commission decide? Kasi you need the information dissemination kung sakasakali mong mangyayari yan.
6: Yes po, napag-usapan na po natin ito, Sir Ted, at kaya po ngayon pa lang, nagbanggit na po ako ng date na more or less September 20 to 27 ang filing ng candidacy para lang po yung mga ibang nagpaplano dyan at, at the same time, mga political parties na planong maghanap ng mga possible nilang kandidato, alam po nila na ito yung period na pinag-uusapan natin. Ang mga party convention ay mangyayari bago mag-September 20 and therefore, yung mga ika nga, yung mga pagkilos patungkol sa paghahanap at pag-i-screen ng mga kandidato nila dapat mangyari bago mag-September 20.
5: Okay, sige. Kung yan po ang inyong request, yan po ang inyong kaisipan at gusto mangyari, pwede ba kaming ako magtanong lang? Pwede ba nating palitan yung araw ng halalan? Di ba ngayon, di ba tayo, Lunes yan, di ba? Ano nakasaad sa ating saligang batas sa halalan po nasyonal?
6: Second Monday of May po.
5: Okay, second Monday of May. Pwede ba nating gawin ang halalan sa panahon ng Agosto kung saan nagbababaha ang ating kapaligiran?
6: Actually po, nakalagay din naman sa saligang batas na pwede pong gawin ni Commission on Election yon. Basta lang po, certain ganito. Dapat po, kung sakali pong hindi second Monday of May or as may be determined by the Commission, dapat certain na hindi po yung magiging dahilan upang ma-extend ang termino noong mismong nakaupo. Siyempre po, wala po tayong holdover capacity ngayon sa ating saligang batas. Bawal dahil ang termino ay matatapos June 30 ng taon ng mismo after the election.
5: So dapat ang halalan mangyari before June 30 talaga?
6: Yes po, Sir Ted, upang hindi po ma-extend yung termino ng mga kasalukuyang nakaupo, lalo pa fixed ang term po nila.
5: So pwede natin gawing advance yung halalan. Gawin natin yung halalan sa buwan ng Agosto, July-August, yung panahon talaga na tagbabaha ang ating eleksyon. Tapos, ang kanilang term hanggang June 30 din, itong mga nakaupo.
6: Yun po eh. Dapat po ganun, Sir Ted. At ang importante lang po, siyempre dapat eksakto pa rin ang termino. Hindi natin pwedeng ikat ang termino dahil yan po yung fixed by the Constitution.
5: Ayun. So pwede pala, kung sakasakali, yung pong 2028 elections, gawin natin po ng 2027 Agosto. Tapos yung term nila hanggang June 30. Pwede pala yon.
6: Pwede po yung mga ganon. Kasi po basta hindi makakat yung termino. Kaya lang, for political reason, siyempre Sir Ted, isipin nyo, may nahalal ka ng presidente halimbawa. Tapos meron ka incumbent president. Parang may two presidents ka ngayon. Na isang waiting at saka yung isa. Ayan po sa Amerika, di ba po ganon ang nangyayari?
5: Yes.
6: Mas maaga maghahalal, tapos meron pang incumbent na presidente.
5: Yes, yes sir. Tanungin nyo ako kung bakit ko gusto mangyari yun.
6: Ay, oo nga po, Sir Ted. Bakit nga po pala?
5: Kasi gusto ko pong mangyari na sa panahon po ng halalan, bumabaha para po yung mga butante habang nakalubog hanggang tuhod ang kanilang mga paa, ang kanilang katawan, habang pumipila sa mga presinto, hindi nila nalilimutan yung pagnanakaw na ginagawa sa bayan ng kanilang mga opisyal na hindi nila makalimutan na binabaha sila dahil po sa kapabayaan at pagnanakaw ng mga opisyal ng gobyerno na sa ganun, pag bumoboto ka, nasa ilalim mo yung baha, nararamdaman mo yung baha, ang iboboto mo na, hindi na po itong mga nandidiyan na nangangako na aalisin ng baha kapag nahalal dahil nga binabaha tayo ng dahil sa kanila para bagang hindi mo malimutan kasi pagtag-araw, nalilimutan mo eh.
7: Oo, happy-happy ka na ulit. Eh, forgive and forget ang Pilipino eh.
5: O, diba,
7: nakakalimutan.
5: Diba, sa mga taga-Bulacan, bumoboto kayo sa Hagonoy, nakalublob ang inyong mga paa hanggang tuhod, ang inyong katawan, hanggang tuhod, para hindi mo malimutan na kayo pinagnanakawan. Yun lang, Chairman.
6: Sir Ted, ang Denise, kaya nga po ang ating pakiusap. Yung mga nagsasabi mag-revolusyon, revolusyon ang sagot, alam niyo po, balota po ang sagot. And therefore, dapat po natin tandaan kung gusto natin ng mga pagbabago, balota po, dahil ang balota ang kontrata natin sa mga ihahalal natin at mga nakaupo.
5: Yun nga po, ano, ang problema lang ko, yung mga pangalan sa balota sila pa din.
7: Ayun na nga, pare-parehas naman, kada election.
5: Anyway, Chairman, salamat na marami. Napakainam po itong pag-usapan nga. Pwede pala yun, ha? Na mga pag-aang halalan. Pero yung term po, ganun pa rin nga, nang sa ganun po, hindi natin makalimutan na tayo po'y binabaha sa mga panahong ito nang dahil nga sa mga unang-una pagnanakaw po ng mga tao, ng mga taong gobyerno, hindi naman lahat, sa pera ng bayan. Chairman George, mabuhay po, salamat na marami.
6: Maraming salamat po, Sir Ted. Ma'am Denise, mabuhay din po kayo.
5: O, diba? O, sige, meron tayong isang importanteng interview ito ho kasi bukas na yung drill, ano ho, yung live, ano, yung pong shooter drill sa mga paaralan based on DepEd guidelines. Pero balikan ko lang yung issue yun, ha. Hindi ho tayo nagbibiro, mga kapatid, di po ba? Tama nga, ano, kung ililipat natin ang halalan sa panahon ng tagbaha, hindi na baling perwisyo yung pumila ka sa presinto sa paaralan na binabaha kasi yun ay magandang pakakataon para ipaalala sa iyo na yung mga naglilingkod na iyan sa inyong distrito, lalo na sa Bulacan, ha, sa Pampanga, right? Sa Tarlac. Hindi po ba? Kayong mga binabaha, kayong mga biktima po ng Benguet halimbawa, para maalala mo, habang bumoboto ka, na yung mga nangako sa'yo ng mga politiko na mga kasama nga ngayon sa mga contractors at mga sinasabing nagnako sa pera ng bayan, hindi mawawaglit sa iyong isipan. Kasi kapag tag-init, nakakalimutan mo na ikay binaha at patuloy na binabaha. Hindi ba? What do you think?
7: Tama ka dyan, Manong Ted. Dapat talaga maalala ng taong bayan na dapat ay may managot ang sitwasyon kung nasan sila ngayon. Eh, merong
5: diba?
7: Ibang...
5: Diba?
7: Oo, merong ibang may kasalanan at hindi ito ay kumbaga ang kailangan nilang tiisin habang buhay.
5: At hindi huda, hindi uobra iyong hinahatiran ka na relief goods na nanggagaling sa DSWD na pera mo din, tuwan-tuwa ka pa.
7: Dinadaan tayo sa food box, Manong.
5: At nagpapasalamat ka pa doon sa iniahatid ng politikong ito.
6: True.
5: Ha, na kumbaga utang na loob mo pa sa kanya na ikay nakatanggap ng box galing naman sa DSWD. Di ba inuuto kayo?
7: I-share mo pa yung video nun. Oh. Kasi lahat yon may videos.
5: Oo, oh, diba? So, mga kapatid, iyan po lamang ipanukala nga. Nang sa ganun po, matigil na po ito kasi hanggat sila pa rin at sila ang binoboto natin, wala tayong aasahang pagbabago. Yung issue kanina, yung budget, ano po, deliberation, yung pinaka mga korap na budget, 2023-2024. Ang tanong, sino ang chairman ng Committee on Finance noong mga panahon na iyon? Sino ang chairman ng Committee on Appropriations noong mga panahon iyon? Tapos ngayon, sila pa rin ang iboboto yung pagka-senador? Hello!

0: bukas sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo.
0: At sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
2: By June 30, yung...
0: Dahil dito, bawal ang fake news.
3: Sa mga issues sa bansa, no? Ano yung bill?
0: Kasama si Jovi Francisco, Maricel Halili, at Chiki Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.
4: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play App.
5: Food security starts at home. Ako po si Berlyson, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: Baby! Gusto ko ng hipon! Ay! Ano yan? Parang ang lutong naman.
1: Ito, Chacha, oh. Sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavored snack.
0: Mmm! Satisfied ang hipon cravings ko. Every day, pwede akong magtempura. Easy to get in supermarkets.
1: Teka, Cha, for sharing yan, ha?
0: Baby, nasolo ko na.
1: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
2: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang Medifacts para sa Rhea Generics.
3: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong...
1: Ang oras ngayon, hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Thank you very much. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng santong na nanggagaling po sa mangosteen. Panalo ka, sarap magkape. Boss Max 3 Coffee. Available sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Si Doctora Anne Princess Grana Nespral ang ating pong kakausapin sa napaka-importanting isyong pambayan this morning. Bukas daw po ang simula nito pong sinasabing mga drill sa mga paaralan kontra po sa mga sino man po na may balak na hindi maganda. Yun ang aking gamiting term dito. Dennis Goy, please.
4: Good morning, Doc Anne.
5: Good morning. Good morning po.
4: Doc Anne, balikan natin yung nakaschedule ng nationwide shooting or active shooter drill na schedule nitong DepEd for tomorrow. Ano nga po ba yung pinakamalaking concern ng PPA regarding this?
5: We are very thankful for DepEd because they were able to put together all the specialty societies at that time. So, nung nag-usap-usap, nagkaroon ng meeting last Tuesday, and then na-raise namin yung mga concerns regarding the simulation. So, meron kasing, I think, may misunderstanding about the terms. So, di ba yung parang lumabas, simulation. Pero, I think what DepEd really wanted was the drill. So, yung practice, kung ano yung gagawin kapag merong threat sa school. Pero because of the terminology, simulation, a lot of confusion kung ano yung gagawin. PPA and PSCAP do not agree to the simulation. So do no harm tayo. Ayaw natin na dagdagan pa ng overwhelming stress ang mga bata. As it is, diba, talagang very stressful na yung milieu, ang daming mga nangyayari sa school. So ayaw natin simulation. And then because of that meeting, nagkaroon ng mga usapan, na-raise ng mga societies yung mga concerns. And then I think the new memo that we were able to read, na-incorporate na. So in the new memo, it's really a drill, tapos may mga stages. And if it depends on the capabilities of the school, so kung kaya nila, pwedeng stage 0 to 3 lang muna, parang table discussions lang. Titignan nila kung kaya ba ng school for the simultaneous drill tomorrow. Pag hindi pa kaya ng facilities, hindi pa kaya ng school, hindi pa kaya ng coordination with other stakeholders, I think they have to fix first or they have to do first the stages 0 to 3 before they go to the drill mismo. And then definitely, walang simulation. Wala po yung realistic na merong pupunta, merong mag-a-acting out. Hindi pwede yon. Yun po, yung pagkakausap-usap last, I think it was Tuesday, when they invited us for the meeting. So yun po, Ma'am Denise.
4: Okay. Doc Anne, ako naman ay nagbabasa-basa lang online, ano? At yung ibang sinasabi ng mga netizens, baka kailangan daw yung medyo may feeling of urgent danger para daw seryosohin nung mga bata, nung mga guro o kasama ng mga ibang staff kung ano yung kailangan gawin, kung paano sila magiging alisto at paano sila mag-react when the danger is happening right in
5: there,
4: front of them.
5: Yes.
4: Pero, Dok, naintindihan ko yung sinabi nyo, no? Because this can cause more trauma. Pero paano po kaya pwedeng balansehin yun? Yung kumbaga e talagang maipakita nyo sa kanila yung posibleng maging sitwasyon and at the same time, hindi naman sila matrauma sa proseso.
5: Mm-mm. Diba as it is, ang daming mga videos already online. That in itself, ang taas na stress response. Kaya tayo nagkakaroon ng mga copycat. If you're online, as you said, ang dami sa feed. Sa algorithm pa lang, pag yun yung pinapanood mo, that increases the stress level already. Di ba pag earthquake drill, kapag fire drill, hindi naman siya realistic. Hindi naman kailangan na may sunog mismo. But if you discuss with the children, age appropriately, iba sa preschool, iba sa high school, sa middle school, di ba? If you discuss appropriately, I think they will handle it seriously. And then at the same time, kasi doon sa guidelines, hindi lahat ng mga schools merong capability, walang PFA on hand, di ba? Kulang nga ang mga guidance counselors natin, kulang ang manpower natin. Even the teachers themselves are not aware fully. Alam ba nila anong gagawin nila? So, hindi po natin kailangan yung biglang spike ng stress response para seryosohin. If we really discuss with the students, the teacher, siguro kung kailangan man ng drill na more intense, yung mga teachers muna, bago yung mga estudyante, usap muna talaga. Plan it out. Kasi baka mamaya mag-drill sila or mag-simulation sila, tapos noon wala naman silang capabilities. As it is, madami mga estudyante, I don't want to quote numbers, pero in the clinics, meron na mga increase in anxiety, ayaw nilang pumasok sa school, nag-verbalize, ayaw pumasok sa school, they don't feel safe in school. Paano pa kung kunwari ganun? One of the differences right now is there has to be consent. Papayag dapat yung mga parents na mag-participate yung mga bata, yung anak nila doon sa drill. So I'm hoping na cascade na yung parents consent and then nagbigay na sila ng mga consents nila kasi the parents also have the option to opt out kung ayaw nilang mag-participate doon sa drill. Kasi yun nga, para hindi naman na if they think that their kids will not be ready for that kind of drill. Yung mga other children then, because of that consent, doon din mas-screen out kung age appropriate ba, developmentally appropriate ba, po pwede bang may red flags na kailangan mabantayan ng mga teachers. Kung kunwari meron mang drill, sila yung mga babantayan. Yung drills, meron din siyang mga steps at if any point in time, merong child na in distress, kailangan aalisin siya dun sa drill. The drill in itself is good. Kaya lang, like, I've seen some videos na are the school ready for the drill itself? Yung structure, yung logistics mismo ng school. Mm-hmm. Paano sila magdi-drill kung hindi naman maayos yung school? Diba?
1: Okay. Sige, go ahead, Denise. Go ahead.
4: Ay, sige. Eh, dugtong ko lang kasi, Doc, dun sa sinabi nyo, no? Kailangan may kakayanan yung eskwelahan, pati na rin yung staff. Eh, as we speak, alam naman po natin na kulang ang guidance counselors, kulang yung mga pwedeng magbigay ng mental health assistance sa mga estudyante. At may batas na po tayo dyan na dapat mas pinapalakas natin ano, yung mental health ng mga bata. Paano po kaya pwedeng i-execute pa yan kung sa eskwelahan mismo, eh, may kakulangan na, may problema na po? Paano po pwedeng tulungan ang mga bata?
5: Talagang yung usapan ngayon, di ba, systems change and yung conversation nyo earlier, Sir Ted, di ba, yung sa elections, I was listening in. Really, a lot of changes needs to happen the next couple of months, in the next couple of years. We need to choose better leaders. We need to, this is my personal opinion, but we need to really choose better leaders and be more advocates for the mental health of our children. Sa school, I think they are already clamoring for that one. Yung schools na kailangan more guidance counselors. We are working towards that naman po. Part of the DepEd conversation was the pathways. So, coordinating, opening collaborations with stakeholders po, the PPA and the PSCAP. Konti lang po kasi kami, the PPS, all our pediatricians, we're all here to help. It's just really parang formulating and putting together the pathways. And that's why we were very thankful for the DepEd kasi they called us together right away. Tapos nakapag-usap po, and then they were very much willing to listen and willing to get our feedback. And then they were able to change their memo right away. So cascading down na lang po talaga to the ground level.
1: Well, alam niyo ho, Doktora, the fact na ang DepEd karaka-raka nag-schedule nito noong pong August 25 without even consulting ang iba't ibang sektor, alam niyo ho, matatawag na na parabagang hindi rin po, sorry po with all due respect, hindi rin po nag-iisip nga ng mas malawak at malaliman. But sabi nga po ninyo, mabuti po at nakipagpulong sa inyo at kayo na konsulta para po mas maayos ito, hango din po sa inyo pong kaalaman, sa inyo pong expertise, ano po, dito nga sa pangangalaga sa mental health ng mga kabataan. Ang punto ngayon, ma'am, doon ba sa meeting ninyo, naklaro ba doon yung template na kailangan dito? Kasi nga, bawat lugar, bawat eskwelahan, baka iba-iba ito. Meron na bang template dito na susundan ang DepEd?
5: The one that I was able to view, meron pong checklist. Mm-hmm. And then if they are not yet able to fulfill the checklist, hindi pa ho yung talagang simulation. I'm sorry for the term. Hindi pa muna po drill. So hindi pa pwedeng mag-drill. Yung stages 0 to 3 muna yung mga gagawin nila. Really the coordination, checking. Checking for the preparedness muna nila before they go into the drill. So I think meron namang key schools na magkakaroon po ng mga drills. The societies were invited. Kaya lang po yun nga medyo logistically medyo mahirap kung pumunta some to attend. Pero they will give feedback naman po about that.
1: Opo. Ma'am, meron ho bang ano yan? Meron bang kinakailangan na pagdaanan mo ng pag-aaral o expertise o seminar ang sino mang guro o school official na siyang magsasabi sa mga kabataan sa kanilang gagawin? Considering ka ninyo na baka meron po na pagbanggit pa lamang nito, ha, itong nangyari dyan sa dalawang paaralan, agad na magbibigay ng takot sa bata. Meron bang ano yan, panuntunan sa kaalaman, yung pong articulation ng mga magsasabi nito sa mga kabataan?
5: That's what we are working on po. Yun po yung recommendation ng PPA, yung tabletop exercises muna. Mm-hmm. Pag-uusapan muna, training muna. And then that is still what we would want, na magkaroon muna ng more discussions, more preparations. Kasi yun nga po, sabi niyo Sir Ted, po pwedeng at the ground level, iba-iba yung kanilang implementation, iba-iba yung kanilang pagkakaintindi. So, in our group, meron po kami mga ginagawa na mga parang small lectures and small programs para kung ikakascade down man, more or less unified or meron silang pagbabasehan. Kasi kailangan po talaga na, tama kayo Sir Ted, alam muna ng people at the ground, alam ng teachers, regulated ang mga teachers. They know what they are doing kasi pag regulated ang adults, the children will be regulated. If the teachers and the staff know what to do during an extreme situation, susunod po ang mga bata. So, health, mental health ng mga people implementing, yun po talaga very important so that the kids will mirror whatever the adults are doing.
1: Ito din ho ba ay mayroong takdang level po ng edad na iba ang magiging lingwaheng gagamitin kapag po halimbawa elementary, high school, senior high school? Meron ho bang ganun sa inyo pong pag-aaral para po mas lubos na maunawaan na hindi nagbibigyan po ng trauma o pangamba o takot yung bata?
5: Yes po, pero the literature is not necessarily local yet.
1: Okay.
5: Internationally, meron na age-appropriate na pag-explain sa mga bata. Kaya ho, hindi pwede talaga simulation na one fits all.
1: Mm-hmm.
5: Kasi definitely, age-appropriate dapat ang pag-explain. Locally, since unfortunately we have to deal with this right now, we are still working on it. Ito po yung mga pinagbibigyan pansin ng mga societies namin ngayon na paano i-prepare age-appropriately yung mga explanations po.
1: Good.
4: Doc Anne, ang pinag-uusapan natin ay yung being prepared ng mga staff, ng mga guro. But what about the children and their ability to be prepared in the simulation? Sabi nyo nga, or the drill rather, sabi nyo pwede mag-opt out. Ano po kaya yung pwedeng gawing paraan ng mga magulang, ng mga guro para i-assess yung kanilang mga anak kung sila ba ay talagang pupwedeng sumali dito?
5: Conversation is really very important. So, I'll go personal. So, I have kids. So, yung unang mga pinag-usapan namin, ano ba yung alam nila? So, thankfully, hindi naman lahat, they don't have social media as much. So, hindi nila napapanood yung iba. Pero, ang mga unang pinag-usapan namin, pag merong nangyari sa school, ano yung mga iniisip ninyo? Ano yung mga pwede ninyong gawin? So, you throw the question first to your children. Tanungin nyo muna ano yung alam nila and then you work from there. So kung kunwari nakita nyo in distress yung anak mo kasi meron silang mga nakita online, hinga muna kayong dalawa maigi. Remember, a regulated adult will help a child regulate kasi ang bata hindi pa nila alam talaga. They don't have the capabilities to regulate brain development-wise, emotional-wise. So ang magre-regulate ang adults. So, pag-usapan muna anong gagawin nila, ano yung naiintindihan nila sa sitwasyon, and then that's where the parent will determine, baka pwede na muna siya kasi drill lang naman ito. Or pwede, sandali lang, baka hindi pa handa yung anak ko kasi ngayon pa lang nakikita ko na nagsistress response na siya. Yung mga stress response, yung pwedeng facial, may makikita kayo na parang tumataas yung boses, nagiging irritable, nagiging restless yung bata. So, parents would know their kids more.
1: Opo. Sige, diba? Opo. So, ma'am, nga, bukas nga daw po, no, itong binabanggit na magiging drill sa mga pili, no? Hindi po naman ito nga, hindi ito iisa lang na klase, etc. ho, na pinag-usapan nga natin. Pero, ma'am, hindi ba ho dapat dito, bago sila mag-anunsyo, sorry po ah, dapat nag-pilot muna sila? Di ba dapat meron ka munang pilot testing, kumbaga, para, alam niyo ho yun, specific eskwelahan, private man yan o public, and then ito yung grado, ito yung sasabihin na magkaroon muna kahit papaano kasama kayo, katuwang kayo ng observation before nila mag-anunsyo ho ng ganito?
5: Sana po, pero I'm not privy to what else is happening po with the DepEd. So, that one would be the best case scenario, yes, Sir Ted, na sana small area muna. I'm not sure kung yung drills that was done before, but that was more simulation, were already the pilot test. So, hindi ko po alam in that aspect. Pero, kailangan po muna talaga is more conversations, more planning.
1: Okay.
5: And then, I'm not sure kung yung tomorrow po, yun yung pilot before the other schools will follow. So, baka bukas yung pilot. I'm not necessarily sure.
1: Well, yung nga po, no? Kasi ako naalala ko, nagkaroon ito ng drill sa Manila, di ba? Nagkaroon sila dito ng drill sa Manila na para bagang talagang merong supposed to be dalang armas, nasukul siya, etc. Yeah. Dito po kasi sa...
5: Yan po yung ayaw natin.
1: Yes, ma'am. Ngayon po kasi sa laman po ng mga balita, hango din po sa DepEd, ano ho. Yun pong actual drill, meron pong binabanggit, ito mangyayari bukas, phase 1, drill initiation and alarm. Na, phase 2, classroom lockdown and concealment, no? And phase 3, orderly evacuation and responder compliance posture. Ito daw ho yung mga phase na dadaanan nito. Again, mga kapatid, maganda po ang adhikain nito, ha? ito po ay importante sa mga makabagong panahon ngayon na iba-iba ho mga nangyayari, nakakatakot nga. Pero sabi nga nila ma'am, hindi ito ura-urad ang ginagawa, kinakailangan talaga ng pag-aaral. So sa ngayon ma'am, kanin nyo na kayo nakapulong na konsulta, saan pa ho tayo hahantong dito to improve itong sinasabi ho nila na kanila pong mga template na patutupad ngayon para ho mas maging effective po ito at sa halip po, di ba, na magdulot ng magandang epekto kaisipan sa mga bata lalo na ma'am. Go ahead.
5: Well, again, more practice, the not practice drills but more conversations, mm-hmm. practice and coordination regarding the stage 0 to stage 3, stage 0 to stage 2. Yung mga coordinations, practice ng mga teachers, ano yung mga gagawin muna nila, cascading that down before the real safety drill. And then more coordination with the parents. Kasi the parents would also give a lot of feedback, I think, na it's really more conversations regarding the stakeholders. Naiintindihan po namin na gusto na may action ngayon. Kasi kailangan naman. Mm-mm. Kaya lang, kapag mag-action tayo nang hindi tayo naghahanda, mm-mm. baka instead of do no harm, mas makadagdag pa tayo dun sa medyo tense situation already that is happening around school. Uh-huh. So in social media, ang daming mga copycats, ang daming mga yes, no ma'am. School, no ganyan. So kawawa naman yung mga learners Opa. Natin, natitigil na naman yung kanilang learning environment.
1: Oo, tsaka wala ang control dyan ano, sa dami ng mga batang ito, lalo na ho doon sa mga malalaking public schools, no, sa mga regions na baka maging... mitya doon sa iba na gumawa ng kalokohan. Yung mga bata, na alam niyang natatakot yung mga kaklase niya. Alam niyo, yung mga ganun pong effect. Kaya kinakailangan din ng identification din. Di ho ba sa mga estudyante, sa bawat classrooms, magkaroon muna ho ng assessment din. At dito nga, kailangan, yung binabanggit mo din is na mga counselor, yung mga psychologist na makakatulong nga. So ma'am, ito ho ay work in progress. Ang atin lang pong ang panalangin dito na hindi ho kayo disregard at lagi ho kayong kausapin kasi kayo ang maalam sa aspetong ito. Ma'am, salamat po na marami.
5: Thank you po for the opportunity and definitely po the societies are here to give our insight and to give our help towards the mental health of our children in our community.
1: Okay, ma'am, sa uulitin po, thank you very much. Yan po si Doktora Ann Princess Grana Nespral, ang Public Relations Officer po ng Philippine Psychiatric Association. Eh, tamang-tama itong kanilang grupo din kasi itong column ni Jaris Bundok. Kuminsan talaga may problema din tayo sa kaisipan ng ating mga kababayan. Ha? Ang title ng kanyang column today ay Blame People Not for Floods But for Electing Trash.
4: Yun. Ma-real talk tayo.
1: Okay. Aray? Okay ang column niya. Ha? Oo. Eh, kasi naman, di ba sinisisiho tayo sa ating basura daw. Oo, pero nga kung ang inihahalal mo'y basura din.
4: Wala ka na magagawa. Pero meron pala, sorry, sa butuhan. Oo.
1: Magtungo po tayo sa UAAGI On The Move 2026 Leg 3 happening September 3, that's tomorrow, hanggang September 6 sa SM Mega Mall Fashion Hall. Experience the future of mobility and check out ang pinakahuli pong electric vehicles from Photon, Bike, Cherry, Jetour at Radar. Huwag palampasin ang Photon Traveler Sierra Full Electric Passenger Van at ang Photon Transvan i7 Full Electric Cargo Van. Perfect po yan para po sa mga modernong negosyo at transportasyon. At meron pang exciting na mga malalaking discount, mga trade-in na mga offer at test drive. Ito maganda rin, di ba? Pwede ka mag-test drive. At easy bank approvals na naghihintay po sa inyo. See you there sa UAAG On The Move 2026 Leg 3 happening on September 3 to 6 sa SM Mega Mall Fashion Hall. We'll be right back!
6: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Pereira at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
7: We see the medals, the honor and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
8: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
7: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays, 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
3: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
9: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, Teleservisyo para sa Pilipino.

0: www.himlayangpilipino.org.
1: Himalaya Pilipino.
2: True FM.
3: Ganap ng alas 9:49, hatid sa atin ng Thank you, Boss Mastery Coffee. Salamat na marami. Sarap magkape, panalo ka.
4: Excellent.
3: Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Alam mo na kaagad, amoy pa lang, di ba? Quality ang coffee beans. At yan, puno ng xanthone na nanggagaling po sa mangosteen, lalo na yung creamy coffee. Oh, di ba? Ngayon, si Denise ay merong ipapakilala sa atin dahil mukhang may napili ang ating inampalan para sa ating bibida sa True FM.
4: Yes, para sa ating

0: Team na anak, Sir Ted. Yung nag-aaral po silang lahat, Sir Ted. At ang aking bunso ay 2 taon, Manong Ted. Ito, kasalukuyang tatabi muna po ako. Nandito po ako ngayon sa Quezon City. At dito lang din po ako nakatira, sa Cubao lang po. At sana po, Manong Ted, mapili niyo po ako. At maraming salamat po. God bless po sa ating istasyon. More power po.
1: Alam mo, Rayan ang pumili sa iyo, hindi ako, ha? Si Denise.
2: Ayun.
1: O, Denise, eto na ngayon si Rayan Credito.
2: Rayan, good morning.
3: Good morning. Hello po, good morning po, Ma'am Denise.
2: Oo, si Rayan ay 38 years old, katulad ng sabi niya, may 6 na anak at nakikinig raw ng radyo. Nakikinig sa atin mula pa noong 2024. Kamusta ka? Kamusta ang umaga mo, Rayan?
3: Ito naman po, mabuti po. Kasalukuyang natatraffic po.
2: Panigurado, galak na galak ka, no? Dahil kahit na ikaw ay stuck in traffic, ikaw ang ating pabida for today. Okay. Rayan, sige, ikwento mo muna sa atin, ano? Ano ba itong sinasabi mo ikaw ay boundary? Ano ba ang iyong hulog at ano ang kailangan mong mabuno sa iyong operator?
3: Opo, bali, bumabiyahe po ako, ma'am. Kailangan ko pong maka 5,000 every day po, full day. Yung 5,000, kailangan ko pong maka 5,000 dahil doon ko po kukunin yung 1-3 na boundary. Tapos, ang kabuuang gasolina ko po ng buong maghapon is 2,500 po. So, kung maka 5,000 po ako maghapon, ilalas po doon yung 2,500 na gasolina. Tapos yung 1-3 na boundary, so ang mapupunta lang sa akin is mga 1-2 po. Kung maka 5,000 po ako. And katulad po niyan, sa sobrang taas po ng gasolina, ang binabiyahe na lang po namin, minsan maka 3,000 po kami maghapon, hindi na po kaya talaga ng 5,000.
1: So ilang araw siya, Denise, na namamasada para kumita ng 5,000?
2: Okay, Rayan. Sige ho.
3: Apo.
2: Sige lang, Rayan. Ano yung sinasabi mo?
3: Opo, bali maghapon po ako magbubiyahe sa loob ng 20 oras po para maka 5,000 po ako.
1: 20 hours?
2: 20 oras? Wala nang pahinga yun.
1: Dali lang nga.
3: Pili ko po talaga kumita para sa mga anak ko.
1: May tanong ako dito kay Rayan. Rayan, kung 20 oras kang kung 20 oras ka namamasada, halos 20 oras, paano ka nagkaroon 6 na anak?
3: Saan mo na
1: isingit yun?
3: Before po kasi meron po akong kinakasama. So, naghiwalay na po kami.
1: Uh-huh.
3: Tapos yung ako, bali, syempre, nakapag-asawa na rin po siya ng iba. And ako po, nakapag-asawa din po. Meron din po akong isang anak doon. Tapos ito po, yung pangatlo ko pong asawa, nagpakasal na po ako para hindi na po talaga maano. Kaya nakita natagpuan ko na yung babaeng talagang pinaka magpapatawid sa akin ng ano ko, ng damdas ko.
2: Okay. Okay. Naging love muna. Letter patuloy.
1: Sandali,
2: ha?
1: Himayin natin itong buhay niya.
2: Sige.
1: Okay. Tatlo ang asawa mo.
3: Opo, dalawa po yung kinasama ko noon.
1: Okay.
3: Pero ito po, yung kasalukuyan ko po, kami po ay kasal na po.
1: Sige, ganito. Okay, doon sa unang dalawa mo may anak ka.
3: Meron po.
1: Okay. Ilan bawat isa?
3: Sa unang asawa ko po, 4 po.
1: 4. Yung pangalawa?
3: Yung pangalawa po, 1 po.
1: 1. Tapos dito ngayon sa pinakasalan mo?
3: Meron po kaming anak, 2 years old po.
1: Okay, ito yung bunso.
3: Apo, yung pinakabunso.
1: Sige, yung anak mo doon sa una, 4, lahat nag-aaral.
3: Apo, Manong Ted.
1: Ikaw nagpapaaral?
3: Opo, nagsusustento lang po ako nung nagbibigay po ako sa mama niya.
1: Sige. Ngayon, itong pangalawa mo na meron ka ding anak na isa, sino nagpapaaral?
3: Ako din po. Nagbibigay din po ako sa kanya.
1: Okay. Ngayon, yung naan sa akin. So, itong 6 na anak mo, tapos yung bunso mo ngayon nasa sa inyo, lahat ito, lahat ito as in cargo mo?
3: Hindi po, Manong Ted, yung anak ko po sa una, bali ang nasa

0: akin po, dalawa lang po.
1: Hmm, okay. So, tatlo ang anak mo ngayon na nasa sa iyo?
0: Tatlo, bali apat po. Kasi yung kasawa ko po ngayon is meron po din siyang anak. Doon sa una din niya din po.
1: Doon sa una. Okay, sige.
0: Ito yung pinag-aaral po namin. Kaya patulungan po namin sa kasawa.
1: Oo. Ako, hindi ko na, ano ha, dito kasi, alam mo, ito walang sisihan, ika nga. No? Ang importante, ngayon, at kung paano mo itinatayo ito, no? Paano mo itinataguyod ang iyong pamilya. So ngayon, Rayan, dito sa kinikita mo na halos ka mo 20 oras ka na mamasada, yun nga, ang atin dito ngayon, paano kapag nagkasakit ka? Paano kapag sobrang baha? Paano kapag may mga problema? Paano mo na itatawid ang lahat ng ito sa dami ng iyong responsibilidad?
0: Opo, Manong Ted, bawal ko talaga magkasakit. Kaya pagka nakaramdam po ako ng medyo hindi po maganda yung pakiramdam ko, eh talagang pinipilit ko talagang bumangon at umiinom na lang ng konting gamot na pangtanggal ng konting hindi magandang nararamdaman. Tapos po, kapag ka po buwaba, wala po talaga, no choice po talaga, itatabi po talaga tayo at ititigil, gagaray kung kailangan igaray. Kasi kesa naman po masira yung sasakyan natin, sir Ted, eh, dito lang po talaga ako kumukuha ng pang-araw-araw po namin. Para pantuskos ko sa mga anak ko, yung iba nag-aaral pa po.
1: Sige, okay. So,
0: yung nga po yun eh. Sa kong anak, upnatcher po yan.
1: basta masama ang pakiramdam, tandaan mo lagi, Rhea Generics. Ayan. Okay, ganito ha? Rayan, paunang premyo 2,000, saan mo balak gamitin?
0: Siguro certain dito sa sasakyan ko kasi totally talaga, sir, dito lang po talaga ako umaasa ng pinapangtaguyod ko po sa pamilya ko, panggastos ng pamilya ko, pambaon ng mga anak ko, pangkain po namin mag-asawa. Kung may sobra po, ipapanglaan ko po sa pag-aaral ng anak ko or bibilihan ko po ng cellphone yung anak ko na isa.
1: Oo.
0: Kung may sobra po.
1: Sige, 2,000 muna ang ating premyo. Saan mo balak gamitin yan? Ano, panggasolina mo yung 2,000?
0: Hindi po, ipapang-maintenance ko po lang sasakyan ko, sir Ted.
1: Okay. Sige. So, doon tayo muna, Dennis, magsisimula. Sige. Sa 2,000, padala ka ng prueba sa amin sa iyong ikinikwento. Kahit di na namin makita yung mga una mong kinasama, ang importante lang yung patunay sa kwento mo. Ano leksyon mo dito sa buhay mong ito? Ako lang kasi, alam mo, sa edad mong 38, believe ako sa'yo, ha? O, doon sa una, apat ka agad. Ano yun? Taon-taon nanganganak yung kinakasama mo?
0: Opo, Manong Ted, dire-diretso po sila ng ano. Halos hindi po nagkakalayo ng agwat yung edad po nila.
1: Anong trabaho nung dati mong kinakasama?
0: Wala po, housewife lang din po siya eh. Nagtitinda po siya ng mga bulaklak-bulaklak po dati sa mga bar po.
1: Okay. Okay. Sige.
0: Tapos ako po noon. Tapos ako po noon, nagda-drive po ako ng tricycle noon.
1: Oo. So siya pasahero mo?
0: Hindi po. Kapitbahay lang po namin yan actually po.
1: What? Oh, okay. Anyway. Sige. So, Rayan, nakikinig ka talaga sa 105.9 True FM?
0: Opo, Manong Ted.
1: Okay. Anong mga programa ang pinakikinggan mo?
0: Dito po kay Sir Lud De Vera po hanggang pagtapos niya po at kay yung sa unang balita po.
1: Sa umaga?
0: Opo, sa umaga po.
1: Ano ang title ng programa doon sa umaga? Kasi baka ibang istasyon yung pinakikinggan mo, mamayanusan kita ng premyo.
0: hindi po. Kasi madalas po pag buwabiyahe po ako alas 4 ng umaga, minsan inaabutan ko po yan, alating ko po ng umaga, inaabutan ko po siya bago po yung station nyo, bago mag-alatais po.
1: Sige, sino ang mga anchor nung kung nakikinig ka? Anong pangalan, naalala mo?
0: Hindi ko lang po masyadong maabutan, sir Ted, kasi medyo kilala. Patapos na po yung segment po nila po. Opo.
1: Sige, sino ang kapatid?
2: B107.9. I want home of Filipino feels and playtime entertainment born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Bungahan na pang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko kaklaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad ng iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung di maigmata sa buntan.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: the 9.
1: Kibasa's Radio Time. It is now 11:30.
2: Time check brought to you by
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
8: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
7: Sir Ray, kabalo ni nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
8: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
7: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
10: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
11: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
6: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong kukuha naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siyag minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.9

0: Yakin po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Tara na!

Hi, hi, hi. Hello. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Mayong hapon ka rin yung talaga, Megala. Kumusta mo? Maupay nga, group. Nagunta nga na kita, maupay nga mga panlawas. Maupay nga hapon nga panginabuhi. At syempre, aton panarabaho. Sige, sige. Pero nalang kadlaw, 133. Basta sobrang nalang 100. Mapasko na. Okay. Kinantahan na kita ni Mr. GMC. Lucy Marichan. Pagsulod han Pebrero. Ados na kita mga kasangkayan, Miyerkules kadlaw. Waray na. Dear na talaga yan. Sige. Di pala may han, ako man ang sesyon on impeachment trial. Problema kayo nga doon mga abogado, mga nagpapasiko-siko. Prosecution. Dumipinza. Prosecution nga depensa nagsalubong sa day 29. Ayo, day 29 na ngayon yun na. So he attorney G. Tolosa and attorney Michael Poa. Hey, sige God. Amo dit mga nagigikita nga daw magkarit nga bugado. Pero okay gihapon ni attorney Season. Magaling din. Bagad. Sige, sige. Matulaton ta lang ini. Ma posible ini mahuman niya nga December. Ini nga tuig, ini nga impeachment trial, pero kay sunod paspasay na. Iton budgeting. Ah, itasang tabihan na ito ng impeachment trial. Una-una na itong pagtaka-budgeting. Natural kay kwarta. Sa lapi, una-una na itong mga senador. Na ito, paligid na itong impeachment, tanay. Eh, oh God. Sige, sige. Mga kasangkayan, gulat na lang ito. Hindi mo kung nakitong interesado, good. Tinood na, pasensya lang ka mo. Ari ko itong interested ng era mga direct bati inabugado. Diba? So, hula itong talalaki. Sigurado man ako, at the end of the day, magbuburo ito sa igyap ini. Ada itong kikita ako na hain itong pabor, nganit diri pabor, ngan hain it administrasyon, nganit diri para administrasyon. Wow! Human! If I'm impeached, then that is my end. Maram di at hiya. Sige. Pagkuan man lang ini, pag paruhala ba hit oras ng panahon? Sayang-sayang hit oras, sayang-sayang hit gas at gobyerno. Ha? Alam na ingays pa. Okay. Sige. Kaya ganoon naman talaga. Due process yan. Wala tayong magagawa. Kailangan tayo magsunod ng due. Himano due, adto na. Na-process na. Ay, nako talaga kayo. Mano Diyo. Kinahanglangod talaga ini nga makitaan. Hinugit ng susumatid kamatuoran. Ano gud mga nakikita ini? Banatan ni Alan Peter, Senador Alan Peter Kitano ngay Senador Ping Lacson. Wari katapusan. Sige. Kaya mo mang gulin eh. Igawas it mga ebidensya. Kontrahin niyo mga nasasayang mga salapit gobyerno. Wow. Ay, Ginoo ko. Yan na pa. Ngayon ito ng tikaharaan, ito ng 2028. Aray man hini, kaya ko man hini yan na nga. 2026. Aray na, 2027 naman sunod, di ba? Kau man hini nga mga ber, wala na itun. Wala na itong trabaho, puro na itong pakaraot hawala, pakaraot hatuo,
Pakaraw ta higbaw, pakaraw ta ubos. Ay, nako. Ganon. Amit angay natin hini magin listen learn. Pagpili hit may mga pulos ng ayaw pili hit waray pulos. Yan, ang kailangan natin ngayon. No? Maihan na. Sharing pa man ni Haduan ay senador ng na naging House Senate President, Senador Franklin Dilon. Giuhaw na ko, giuhaw. Inuuhaw na ako. Itinoon ng pagservisyo at mga senador. Wow. Nga maghahatag hin mas dordamo nga panhimo hin mga balaod nun hasinan. Wow, balaod nun hay mo. Ito diba? Ha? Syara mo kun. Ay, dako talaga o oh, kuya. Ano bang dapat yung gawin? Ay, ano bang dapat mong gawin? Nitong puso kong mahiyain. Madaw? Panay na lang pag-imagine ay giliw. Impeach na rin nito. Alaka, ma-impeach nga ni Human. Ay, kay sige God, makikita man ito. Kung baga, amo man itabutan. Ala! Uy! Unsa man adong? Ginihinuyam ka man. Ang muntong kaya, ano ba? Stick ako ulog, ginihinuyam. Waray ada maka sharing po man, terim-termin mo pa ada nga pangiklo, puno pinodohon. Di ba, it's okay. Kay kung siya, ay bisan yung akmada, nag dapat nakakaulang. Diba? Ganun naman talaga yan eh. O, pero wari may nakakaulang basta may kwarta. Makita, oh, nitang kasalaming kung may kwarta. Pero kung waray, damot, nakakaulang. But ano nga nagpapakaulang liwat. Alas 4:20 na mga higala. Ngayon kita, iningaton baga mga imang raw na pagkina. At tinuod la, mga di rin agad nakakaupay ni nga bibino si China. Ha? Armed Forces of the Philippines nagtala ng maraming bilang ng mga presensya ng barko ng China sa West Philippine Sea. Ay, nako, giniinot, ganila kita, ulogin yung mga kainchikan. Kamo, ng mga kainchikang kamo, pang tuhay gadla kamo, di man kamit na kontrahi yung mga inchik kamo. Sorry ha, niriman nga talan ng mga inchik. Mga buhutan naman it Pilipino, Chinese, no? Itaanhin ng mga Chinese nga mag-iha na din, eh. Mga buhutan na iton. Naibabaro na itin at batasan iton ka ng Pilipino. Iton gan nga at West Philippines, eh. Kahit mga barbatasan talaga itong mga inchik. Giyin chiki pa. Di man ko tira naintindi ito na baga panginabuhi itong Pilipino. Ito na ho na nga magkarit na ninyong mga kainchikan. Di rin, oy. Pilipino pa rin. Okay, sige. Nandun kita ni ha Nepal. Ano natin tabo dito Nepal? Grabe, oh. Tingnan nyo. Ihaphan mga inawat ang kinabuhi ha Nepal. Grand Tibet flash flood. Mamay kala, mabot na hin masubra mil. Grabe ano. Lilis ang ito panitabo. Dito na Nepal. So, flash flood. Naabot na hin 1,114. Grabe ano. Ganun talaga ang nangyayari. Maray nga nito ang detail. Siya rin pa man uuran. Nagtimpagla. Hay nako. Sige.
Ay, nawa na engineer mo nga. Ngayon kita, mga kasangkayan. Saglit tayo dini. Saglit tayo dini, ha? Di mo na sulod. Ayun. Sige. Amoy ni kasangkayan. Buka diri. Oo. Di naklaklaro niya doon ang senador. Amutaan at mga nakaon ini. Sigun kan senador Alan Peter Cayetano, senador Lacson, kung baga amo man, ipagawas itong imo mga ebidensya han mga nasayang nga ginhimo, di ba? Nga lakeshore nga pundo. Para makita di da kun haing ko dito, nahingaing ko dito ng pundo. Waray man project ka gobyerno nga waray haibo-haibo. Normal na ito. May ada mga buhay-buhay basta pag-abot iton. Ha? Mga proyekto ang gobyerno. Labi na kung pinangingin labutan daw nito mga politiko, tikang hasinado, labi na nga ta kongreso, ngadto na iton iyo mga probinsya. Yun ang nangyayari. Akin ang lagod talaga nga manginano. Magin mabinantay. Magin permi nakatuto itong mga diri asyang ng mga proyekto naging gagastuhan hit gobyerno. Yun naman lang nahawin ng mga politiko. Kinarukontra ng mga politiko at napiperwisyo ng mga constituents, mga tao, mga botante kita. Kita ito na iipit kung nag-aagway tayo ng mga leon ng mga tigre. Kaya kita mga konblang kita, mga itoy. Itoy lagi na unsa mang kadong, unsa man pud imong nakaon karun. National Police Commission iimbestigahan ang pulis nga igin reklamo in pagpaul uli nga panarhog in estudyante. Nakaisigi ko na siya man. Okay. Mga nagkaruba nga tulay hatarlak tungod din nga uuran kanan habagat, gininspeksyon mismo ni President Bongbong Marcos. Ay natural. Inspeksyon ito dito niya ni President Bongbong. Kaya rin hiyata ka dito. Lugar ito niya mga kontrahan mga kino. Tarlak ko dito. Sige. Flood free. Ha? Free na dito ito. Ba? Ha Metro Manila, malabo pa. Ano? Siguran Metro Manila Development Authority. Aray, God. Adiliwat dito, Tarlac. Ah, manggunin ka doon ni President Bongbong Marcos. Pag-inspeksyon. And inin mga tulay nga naharus do. Dito kasangkayan, ha? Tarlac. Yun. Boy, daw mga kasangkayan, Kauyo, ano na nang reklamo? Wala naman kami didiawasin tubig. Ay, hindi yung lugar. Adi kami housing, Kauyo, itong tubig di rin naawas. Bayton, nagbibinayad lang kami iton kanan maximum o minimum. Minimum charge. Amo, pahingan ito kay minimum charge lang. Problema ito kung nagbibiyan kami, bisang kung nang minimum, wala man naawas ng tubig. Anong klase? Relax ka lang, relax. Don't panic. Kaya mo lagi. Ano si Ring, ni Mayor Alpin? Sanayan lang yan. Pag nasanay ka na, ilipas din yan.
Lagi. Haile Urbanaisi Tingtalon. Ahay buhay. Ganon talaga. National Police Commission an usang police Cavite amon gin reklamo in mga pagpamaulol ngan panarhog in usang 20 anyos nga college student haira sus kay uno sa hay good man dagud talaga pinulis police. Pero magaan naman kita, ganoon naman talaga ang polisi. Hindi lahat. Balit, narikisir nga nga tanan. Pero mas darodamo at mga saragwa akong lagihap ng polis. Aday! Ano ini? Ano kaya mo na ini? Tungod hindi nga baga, hindi rin maupay nga nanihitabot mga eskulahan, labi ng mga kabataan. Ini yung mga grupo-grupo. Yan na, sigunhan na DepEd. DepEd mismo, Department of Education. Igpapadayon buwas. Ito na national simultaneous. Igpapadayon buwas. Ito national simultaneous school safety drill. Inform is standard nga ipatutupad, ipatutuman. Sige, kung na siya man, sana may ipatuman yung tama. Kaya para, kung na siya ay di natutuman, kay damot nagpapakaulang. Ganun talaga ang buhay. Libre ang ngali kita ha national ito ay ra kamanlaan libre nga toll fees ha libre na lugi daw ni gobyerno libre nga toll fees sa national dito mismo ha North Luzon Expressway ipatutuman yan na ngadlaw no kanina gipatuman na dahin eh. Pero di rin man nga tanan, wala di mo kita din upod. Patuman yan ang adlaw. Pisa dos ngayon, no? Merkulis. Sige. Ganun naman talaga yan eh. Dapat lang, pasunod nito. Department of Education, man, nagpatuman kanan mas stricto nga pag pasunod kontra bullying ngan sugod man gihapon mga kasaypanan ngan hini nga baga diri maupay nga mga gibubuhat hingkarahasan. Anong tinawala yun? Ano, gobyerno, di mo na problema mga gadini, kita mismo, nga mga tag-obserbar, di mo ganda yung gina-action ng gobyerno. Kaya yun ang nangyayari, di ba? Oo. May adaanin ni tatabu, inaawat at kinabuhi sa nung na-action ng administrasyon. Di ba? So, din yan ang panmusil. Kunwari napupusil, wari anay namamatay, di rin na-action dahil ng gobyerno. Di rin na nag-istrict itong pagpapasulod. Pero yan na, kay mapasok pa, it is you. Ala. Kitaan niyo, ha? Nanglaan nga, istrict na, pagpapasulod mga kabataan, estudyante, mga eskulahan. Iba, may mga suksok na natin ng mga armas. So yan, inirestriktuhan na lewat. Ano mo lang yung nag-istrict to, kumbaga, siyahan, di ba? Mga tinatawag na ningas kugon. Mo palit siyahan. Pagtikayha nga ngalimta. Okay. Ayan, ano? Ay, gaano man kita itong sitwasyon ng kabutangan, di man itong di mis nga itong pababayan, papanginano ko din eh. Okay, sige.
okay lang ito kung baga matuman ito nga safety drills itong mga kabataan. Buwas, no? Ipapalayo na buwas ang kanan national simultaneous school safety drill. Para itong aton mga sharing pa man magturot do. Yun. Baga ipapatuman ini. Sige mo, pangyari ito. Kaya problema niya ito ang gobyerno ha. Kaya mo pa man letinikangan. Pagtitiha, tikayhan, ngangalimtan, ang katapusan, tinikangan at siyahan. Ahay buhay. Okay. Waray pa man baton, hit nga mong problema at pagtagatubig. Di rila kauyo ni Nasyonal Tacloban, di ni housing, kundi iba pang mga lugar, mga munisipyo nga may ada ginbubutan lakan saan umaabrit era tubig. Dilot mo pa dapat unta kon baga suka dito may nagbabantay may da nanginginan no nga sir ato na lot dito og sir na lot ang tubig maawas o di nga ni sir o na pabay andamo lugo na ginawas so depende man gud ni hitong mga kinakaon hitat mga singpaman nga ang mga diri maupay ay hindi rin nakakakaunin maupay pero may ringit amoy doon. Tapos di rin na-action ng mga reklamo. Walang mangyayari sa buhay. Sige. Ito na lang, engineer. Ayun, yung mga problema, anda man lang ito. Na doon tagad lang maupay ng pagdara ito na mga problema. Hinahina yung tagad nga solusyonan di rin kayo pagpabayaan la, di ba? Kung mag-renik lang mula kita hini, di kita mabulig. Walang mangyayari sa buhay. Kung na, inuuhaw na kami. Ginugulan na kami itong mga saadin yung mga politiko. Parang nakita mo nga nangangantuan na kaupayan para itong mga programa at gobyerno na tama nga angay unta ipasunod. Nakita maka-experience man lahin baga mahuyayag. Ngan sugod man matamis pagpuyan. Labi na kung may ada maupay nga tubig ngan barato nga bayad at kuryente. Okay. Problema labi na kunwari sweldo, di ba? May magsweldo kulang pa isos di ano mga panarabahoan ta anyway mga kasangkayan ayan ang bulan posible magtikang na ito na budget hearing kinahanglan mo panginano ana ini og sa itong impeachment still ano na kadalit panalapi pera-pera na pag-usapan inuuna agad-agad. Oras sa Pagkos ng Pilipinas alas 4:37 na. It's now 4:37 in the afternoon. Standby, engineer. We'll be back after this short break.

희망 라운드. Himang Rawon. Ano ang mga isyu ngan istoryahon nga ginhimang rawan niya na? Bay kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimang rawan? Dini hataramdan. Himang Rawon. Atun paghihisgutan, panginginan noon, ngan klaklaruhon. Himang Rawon. An iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himang Rawon.

back to barracks. Grabe, mga babae lagi pa no, Luzon. Hindi nga niin matamong habaga maundang iton pag inuuran tungod din ng habagat. Pati nga ni din niya ato nit problema. Ini nga waray humpas nga sobrang kamapaso. Waray na ginukulang na kita yung tubig din niya aton dapit. Ay nako. Department of Agriculture? Ano? Naarohing kadugangan nga pundo para batunon ini nga El Nino pastilan. Kun asya man di magiging makakapagbutit kalamidad. Ganun talaga ang buhay, mga kapatid, di ba? Okay, sige.

Kasangkayan ko, mga permi na katutok liwat, ege. Adi na, ano man itong din magkikita ni Nanira. Kay Papanginoon daw ini nga mga nagkaruba ng mga tulay, mga palaki din rin hiaton. Ito Tarlac, tungkol din yung pagtaga-habagat, pag-inuran. Ayun, anyway, inspection man nga ni President Bongbong Marcos. Ano man ito, kung may inspection, di ma itong maayadayon. Panginanoon na loot ito, kung piperet gagaston, di ba? Sano'y pagtikang, sano mahuman. Ganoon naman talaga ang gobyerno eh. Kung talo'y nanginginano. Hanmaray pa mga kalamida, doon ako dahil pag-inginano. Hindi, magkisit maaram kung ano ito. Kamutang hit kalamidan kini mangitin mga kapagbuot, di ba? Karon naman talaga eh. Kung kailan ang kakamayan din problema, saka na tayo na action. We always late. Ay kaya anto man iton kay it's better late than never. Oh, ngayon. In the late. Ay, mo, mas mo ba gado? Bahala na lang malate kung tayo tuwaray good. Tuwaray good ginhimo. Nagina nga kalahudo. Kaya pastilan yan ang mga panahon. Kinanglang good talaga kita maging magbinuligon. Importante yan ang panahon. Kinanglan na lang kita pagkorokontra. Kung ano ito ang trabaho, trabaho na ito. Diba? Yan ang kailangan ngayon eh. Kung maghinulat na kita, pakurukontrahin yung panmulitika, walang mangyayari sa buhay. Bisang pag ilanood, talaga ganun talaga yan. Ano kakaawyo? Aray, magiging takirong meda, nakakasarop. Mga ano rin yung kwarta, patitiyak. Labot din takbul siya, waray kwarta, patitirong waray kwarta. Ay, nako talaga kayo. Senador Estrada. Taray jinggoy. Gagamiton nga tanan nga legal remedy. Matapos alisin si bunuan sa plunder graft case. Ala, ganda no. Kayo, kung naman lahi, bunuan, sekretaryan na DPWH, kung na lahi, yabaga, saksi! Saksi! Nitatabuhin na lahat saksi. Di rin mo pailiwat, di ba? Mga nabido ka dahi, Senador Jinggo Estrada. Okay. Kaya gano'n, ubus ka din hirap apreho, nagpulos. Pagdagasalap yung gobyerno, kaya kung kikitaon din hinaton mga kasangkayan, ano. Ato malay ni. At anong good man niya gastos ng mga proyekto gobyerno, di man itong pwedeng waray boy buhay. Diba? Ada man good iton, kaya ano, itong angay magtrabaho, angay syulduhan. Ito ada nga nagpapaluyo, angay syulduhan. Kung tikaharani iton pinalitay, angay paliton. Ganoon naman tayo eh. Ada mo lang kita hinang narabaho kung tikahrani iton eleksyon. So kung may ada na itong tikahrani eleksyon, dapat mahibaro kita iton leksyon. Iton dapat. Pinili man lang kita hinang mga daan, mga kawatan. Pag-isabuti, di sakto, masinglar kayo. Ito kontra. Kung nagtatrabaho kung kamon sinadiyos la, tangkod la, wala itong problema. Magkipag-ipananalapit, guha man sa lapit gobyerno. Garamiton, may mga preparation, labi na kung sukod din yan ang antipag-run itong eleksyon na liwat. Pero although, iski palangit barangay, pero kung nasugod din yan, dapat ka pinanginginanan mo upay. Mga sir, mga ma'am, Hamalakanyang, Pastilan. Ini, dada ko talaga nga baga inin makabibido kumbaga, di ba? Oo. Ay, diri mo, kung sugo din eh.
na itong logo di DPW Secretary Manuel Bunuan. Ano yung plunder nga, nga graft case, no? Ano itong buga? Gintanggalan. So, baga di rin maupay kay nagsaksi man niya. Kumontra man niya nga dihin ng mga sharing pa nagkapipiso yan. Hindi ba na, hindi ba niyo na experience yan? Hindi ba niyo nasasabutan nga kung hinulugod nag-reklamo, hindi ito baga nagpapakyan ha, labi na kung mag-reklamo, ah, malugod kinakasuhan. Pre-ni-preso. Ay, balit. Only in the Philippines. Adi, deep aid kontra Sarah. Ginduso nga may ada talaga intelligence sharing na deep aid ng Armed Forces of the Philippines. Sige na ako. Pagbawas sa presentasyon ng Article of Impeachment, yan, ikinukonsidera ng House Prosecution. Hasta daw, paspasin daw niyo, dagmitan niyo, pastilan gino para manggun ba sa butan. Kumbaga, may impeach, para nasabutan kunit kandidato. Ay! Masabutan ka dito, di ka mag-iiha. Kaumalan nga 2026. Magkakagawas ng mga tig-sharing. Hinagod ba yung tig-sharing, kandidato ka presidente? Waray. Kung pananglitan ba, ma-impeach si Senador, Vice President Sara Duterte. Kung baga, simbakula, ma-impeach ba? Hinagod ulit yung kandidato. Kabugtuan, hirapulong, ba di rin masalir. Hino? Si Senador Bongo? Si Robin Padilla? Oh my God. That's very impossible. To dream the impossible dream. Ambot. Dere nga, huwag makakatigo. Kantutan ito ibang mga politiko. Politiko nga mga gunggong. Bangin lugod mga baton pa. Okay, sige. Kung buka siya man, di man, oh. Man. Dating ang DPW Secretary Manuel Bunuan, tanggal na bilang akusado sa flood control scandal. Amo talaga iging kabido ni Kuan. Iging kabido mismo ni Jinggoy. Iba? Hino ba't di rin mabibido itong pastilan? Oh, mamay kala iton. Imbis nga nakadalugod nga naagaya. Di ba? Ito man. Jinggo Estrada. BGMP. BGMP. Ano itatak? Changing Lives. Ang ibagod talaga ito yung kinabuhay dito at prisuhan. Ay, nako. Sige. Kung Asya man. Talaga, tinudla. Kung gano'n, makabibido kayo sa ganito. Di ba? Or mamay kayo itong bis nga. Nilugod. Inin. Nagsusumatid kamatauran. Pero kaya nga daw yun hira mga tinuulit gini istorya, di ba? Kaya dati nga DPW Secretary, maaaram ko doon niya. Tapos tadi nga usalot senador. So, ha, but did it inindi rin ang inanglang kwarta. Wala itong kauyo, puro itong salap yung biling. Taka DPW, salap yung biling. Taka mga senador, salap yung gihapang biling. Kaya mga proyekto. Tabla! Okay, bye na! Kita iton. Kauyo, didahayo Eastern Samar, kumusta man?
Hinuit mga tig-sharing niya, nangharayo pa man nga ni, nagkakagawas sa mga ngaran. Di ak maaram. Ay, akit pag pinakianahi anay, kay bagaharayo ito akong panman, ano? Harayo ito panminsar nga ta Eastern Summer, kay papasin mo nag-hapitera. Ha? Ah, kwarta malay di terat biling. Nangan di dato itong hera, para mabawi tira mga gasto. Ang kong ganton, siya ang buhit ni Mayor Alfred Romualdez, alam ko yan, kilala ko yan. Pera-pera lang yan pagdating sa eleksyon. Pera-pera talaga. Eh na nga, panahon pa sila. Pag inanoon, kunwaray kagun sa lapi, ayaw nala, buot nala. Ayon ka pa, may stroke. Nandidato ka rin ka. It pangandidato yan ang mga kasangkayan, para ito natin mga kabugtuan, ha? Kung ko lang iniinin, this is an little tip. Mga tips ko lang iyo. Kung mandidato nga ni kamo, situate and be sure

Gib. Ah, ngayon. Ato ka lakit gib, ay kit nga bay. Sa din hima ka siyang kaya, labi na dahayo, Eastern Summer, ha? Especially sa market ng mga tanwa at mga perdi na. Bisik pa kita at magpurustahay. Itiupos sa kwarta, itakon manok. Sige. Wala na itong mga kontra at mga tan. Kay kinanglan ka may ada 1.5 B. Ha? Marangkod B? Kung pera ito, yan ang mga panahon amo din kikinanglan kung hino mga kandidato, dinid billions of pesos. Kaya piperherang magburog sa bata. Di, kita mga gasusin B. Diri man matinood, pero mas darun ako lagi pinagasusin. Kay it mga botante, diri na butos kung waray salapi it kontrangan kandidato. Okay, sige. Pera na. Kaya hindi nga niya dito, dahil siya sama, di ba? Mabay pa rin doon mga tan, kay talaga bilyon ni si Tera ito. Bahing ka dito sa Eastern Summer, kay ano una, pero lang ginastos ni Congressman Shin. Shin. Yan na, ikakontra nga rin may kwarta, sigurado ako, di nga na ito, mil Shin, dos mil Shin. Ha? Katima. Ba, lalamerdas kung baga. May salapihit kun. Takon may ada track record, may performance, may integridad. Daog lagi hapiton kung baga maas niya. Pwede, kaya perdi yun si Congressman Chin Gonzales. Kaya kauyo, dipindi kwarta. Himanapi kauyo, kaya perdi yun? Kaya gihap, dipindi. Situasyon. Sino pa? Hiba doon eh! Hain, ang senior ko ng junior. Itoon. Makuha rin gabi itong perdihon. Depende sitwasyon. Oh, wala, sige. Kawang maaram. May mga bot naman kita ang mga butante. It's up to you. Ha? Importante la mga kasangkayan kung piraman itong mga kikinanglan, mga gagastuson. Kita agad ane ni yut iyo ang itrabahoon nga angay servisyo ngunit mga tao pamati igad man kami anay di ba nga tagihin panahon nga ini nga mga gigkinhanglan ikada iton iyo mga programa o di naman lang kanit diary kanit iyo mga planning and design nga sugod init among panuyo pamati igad man kami mga tao nga nanginginhanglan sugod init ng mga lamang kamay adahin baga kumplito nga baga tubigan yo iba wari mga tubig ay awas okay tagi yun ng mga lakamihin baga waray na baro brown out ng kurin sugod lang ito and lastly itong panarabahuan nga tatagan hintamang ang eksaktong swill yun boy no talaan na yung mga kasangkaya na ayo asokin ang tigpa mati aton mga kababayan. Thank you so much. Sa ngarang gyapon aton mga kasagabay diha Engineering Department. Abot gyapon ha IT Department. Siyempre, ang aran na aton Chief Executive Officer. At the same time, President ng magkalailain ng FM Station. Pasyon na Tacloban, abon itong Ormoc. Mr. Bob Villanosa. Hello, tanyo, busa sa kayo ni Sorgon, ang kanginan. Sa ilo, kayo, Pindosa. Maupay nga, kulop! Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, sa inyong paglantaw sa Facebook Live. Daghang salamat mga higala. Mayong hapon o bye sa inyong tanan.

Himang Rawon. Ano ang mga isyu ngan istoryahon nga ginhimang rawan niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimang rawan? Dini hataramdan. Himang Rawon. Atun paghihisgutan, panginginan noon, ngan klaklaroon. Himang Rawon. An iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himang Rawon.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahintang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care, nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So,

0: Nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, tita?
1: Oo kayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines. This is 107.

Get up. It's Retro City.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pud ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa eyeberry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Sulaypod ang bagong produkto eyeberry gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Tuloy itong mga pag-uulan na ito. So much rain. Okay? Salamat, Lori, at mabuhay ang mga tagapag-asa. Thank you.
1: Good morning.
0: Salamat. Nako, Tita Maricel.
2: Yes, Manong Ter.
0: Ang forecast ng pag-asa, mag-uulan na. Ngayon, sana naman, di matuloy yan.
2: Oh.
0: Aroy Diyos ko, yung NLEX problem natin, mukhang hindi pa tuluyang nalulutas kasi nga sabi ng presidente mo kahapon. Oo, nawala na pagtatapunan ng tubig.
2: Ayun na nga, wala na raw pagtatapunan.
3: Wala.
2: Pero ang sabi niya rin, less than an hour na yung travel time dyan sa northbound. Pero yung southbound... Kung gaano kalala noon, ganun pa rin ngayon.
0: At mamaya po sa ating programa, marami tayong pag-uusapan ay ang binabanggit na TRB order. Paano ba maipapatupad yan? Yung refund, yung sinasabi na advance notice, idadaan sa mga text ng mga motorista, etc. At maliban dyan, yung sinasabi din sa report mo, napanood ko this morning na meron nang binabanggit na master plan ng presidente, ang presidente natin. Tama ba ako doon? Na
3: yung masaya.
0: Dapat daw noon pa na ipatupad pero hindi na ipatupad pero ipatutupad nila ngayon na.
2: Ayun na nga.
0: Sige. So hindi naman niya binanggit kung anong master plan iyon.
2: Wala siyang sinasabi kung anong master plan, Manong Ted. Ang sabi niya lang, years ago na yung master plan na yun. Ilang dekada na.
0: Kasi sila Ginoong Mahar Lagmay ay may binabanggit na 1941 master plan, etc. Marami din po ako na ibanggit sa ating pong Think About It na noong pang mga master plan, etc. So mamaya, liliwanagin po natin to. Napaka-importanting issue. May importante ho tayong panayam para ho natin mapagtanto itong mga planong ito at yung pong sinasabi na anong kakailanganin para talaga po namang matugunan ito. Hindi na po ito mawawala na baha. Forever na yan.
2: Naku!
0: Tama.
2: Tama, sir. Pero yes!
0: Forever na po ito. Oh, so ngayon, ito ho ay adaptation na kumbaga. Ito ho ang gagawin na ngayon na sangkatauhan, gaya po ng ating naging panayam doon sa taga Climate Change Commission.
2: Yes.
0: We have to adapt. Sa bagong uri po ng klima ngayon. So mamaya pag-uusapan natin yan. So again, welcome back.
2: Salamat, Manong Ted, for having me again.
0: Okay, mga kapatid, ganap ng 16 minutes after 6 o'clock. Atin sa atin ang Boss Mastery Coffee. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Salamat na marami. Panalo ka. Sarap magkape. Alam mo na kagad, ha? Quality coffee beans. And puno yan ng xanthone na nanggagaling po sa mangosteen mainam sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug Watson 7-Eleven Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee. Praise God sa araw na ito. Amen. Gabayan niyo po kami ang aming himpilan, ang aming mga kawanit, mga pinuno, para po sa aming gagawing paglilingkod sa bayan. Alagaan po ninyo ang lahat ng mga uring manggagawa, ang mga nakatatanda, lalo na po ngayon, ang mga tinamaan ng kalamidad. Amen. Ngayon, isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Paalis pong bagyong pinandok, inaasahan pong lalabas nga ng par. Pero hahatakin pa rin daw nito ang habagat na maghahati ng mga pag-uulan sa Ilocos, Abra, Benguet, Zambales at maging sa Bataan.
2: 7.7 billion pesos kakailanganin para ayusin ang higit 11,000 paaralang nasira ng habagat at sunod-sunod na bagyo.
0: Ngayon lang natin sisimulan Flood Control Master Plan. Ilang dekada na po daw nasulat pero hindi na isagawa ayon kay Pangulo Marcos Jr. $1.5 million na ibinigay po ng World Bank para sa mga pag-aayos na sinasabing master plan, mauuwi ba sa wala?
2: Higit 785 million pesos na panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon, lusot sa komite ng Kamara.
0: Budget Department naglaan po ng 69.9 billion pesos para sa tatlong malalaking rice programs sa pamahalaan para sa susunod na taon.
2: House Prosecutors, pinag-iisipan kung itutuloy pang litisin ang ikatlong article of impeachment o paratang ng panunuhol o bribery laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Attorney Michael Poa at dating Chief of Staff ni VP Sara. Ito nga po yung si Attorney Michael Poa. Umaming may pananagutan din sa kung sakaling ang mapatunayang maanomalya ang paggasta ng confidential fund ng OVP.
2: Prosekusyon maaaring hindi na ipatawag upang tumestigo si former DepEd Disbursing Officer Edward Fajarda dahil sa kondisyon ng kanyang kalusugan.
0: Defense lawyer at prosecution hostile witness sa impeachment trial ni VP Sara na si Attorney Michael Poa sinabi na ang pagbabayad raw sa impormasyon ay hindi ibig sabihin na successful na ang naging intelligence operation.
2: Attorney Michael Poa, nalaman lang daw ang mga kakaibang pangalan nang humarap sa Congress hearing.
0: Samantala po naman, sinimitin na po ng mga taga-OSIG o prosecutors ng International Criminal Court ang listahan ng mga testigo at ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC nga.
2: Sa botong 15-0, pumasa sa ikatlong reading sa Senado ang panukalang batas na nagbabawal sa mga kaanak ng opisyal ng gobyerno na makakuha ng government contracts.
0: Aprobado na po ng Bureau of Animal Industry para sa komersyal na pamamahagi po ng bakuna kontra African Swine Fever na galing sa Vietnam.
2: Dalawang Pilipinong marino ang kumpirmadong nasawi nang atakihin ang lula nilang oil tanker habang papatawid ito sa Strait of Hormuz. Ayon sa Migrant Workers Department, ligtas naman ang 14 na ibang Pilipinong marino na lulan ng barko.
0: Alas 6:20 na, samantala halos 118,000 kaso po ng dengue na itala ng Health Department. Mula Enero hanggang Agosto, pinakamaraming kaso po sa Central Luzon, Calabarzon at sa Metro Manila.
2: Sa iba pang mga balita, kongresista ng Parañaque 1st District binatikos ng mga residente ng distrito na gawa pa raw na sumayaw sa isang event habang binabaha ang kanyang mga kinakatawan.
0: 141 milyon pesos na halaga po ng marijuana nasa Batsanaiya. Nahuli yan sa international arrivals. Ang higit na 74 na kilo ng illegal na marijuana.
2: Dalawang Chinese nationals na hatulan ng pagkakakulong habang buhay matapos magpuslit sa bansa ng 240 kilos ng shabu na nakalagay sa mga tea bags noong 2020. Korte, pinagbabaya din ng tig 2 milyong piso ang dalawa bilang paglabag sa batas.
0: At sa ating mga balita po sa lalawigan sa Luzon, mga magbubukid ng Benguet, nag-aalala lang baka masira ang kanilang mga produkto o ani dahil nga sa natetenga sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center matapos nga pong maipit sa matinding traffic sa NLEX ang mga maghahatid sanang mga truck.
2: Pahulong Bongbong Marcos Jr. na diskubre sa kanyang inspeksyon ng mga troso at debris na bumara sa Santo Cristo Dam nag-ambag sa pagbaha sa Pampanga.
0: Toll Regulatory Board o TRB, inutusan po ang pamunuan ng NLEX na magbigay abiso tungkol sa pagbabaha o pagbabago ng ruta 3 oras bagong inaasahang pag-ulan.
2: Toll fee sa pagitan ng Pulilan at San Fernando, hindi muna sisingili ng NLEX Corporation.
0: 300 milyon pesos para po ipagawa ang nasirang Agana Bridge. Ibibigay daw po ng gobyerno sa LGU ng lungsod ng Tarlac.
2: Kaso ng leptospirosis sa Central Luzon, sumipa na sa higit 400.
0: Samantala po naman, lalaki na huling nakita nakikipag-inuman na tagpo ang patay dahil nalunod pala sa abot leeg na baha sa Bukawe, Bulacan.
2: Lumubog naman ang isang passenger boat sa Port of Basco sa Batanes dahil sa paghampas ng naglalakihang alon.
0: 75 anyos na lola na mahigit ng 2 buwan na hinahanap natagpo ang kalansay na sa Goa, Camarines Sur, lola, byuda na at na-diagnose na may sakit na Alzheimer's.
2: Sa Visayas naman, face-to-face classes sa ilang paaralan sa Cebu City sinuspindi dahil apektado na rin ang haze ang Metro Cebu.
0: Isang Amerikano at kanyang misis binaril sa kanila pong tahanan sa lungsod ng Dumaguete. Madaling araw yang kahapon, inaalam pa ng pulisya ang motibo sa krimen.
2: Mga mananaliksik mula UP Visayas gumawa ng patis gamit ang tahong. Mas mababa raw ang asin nito kumpara sa tradisyonal na patis gawa sa isda at gumagamit ng tahong na sagana sa isla ng Panay sa Western Visayas.
0: Sa Mindanao, 14 milyon pesos na halaga po ng smuggled na sigarilyo nasabat sa bayan ng Parang, Maguindanao del Norte.
2: 18-year-old na estudyante ng pribadong kolehiyo arestado matapos magbanta ng karahasan online sa Zamboanga City. Suspect nag-video ng sarili at sinabing uubusin ang lahat.
0: Sa balitang pangkalakalan po naman, piso kontra US dollar, bumaba sa ikatlong sunod na araw, pinakamababang record po ito. Pinakabagsak na halaga po ng piso, 62 pesos and 56 centavos per US dollar.
2: Philippine Stock Exchange Index bumaba kasabay ng panibagong tensyon sa pagitan ng United States at ng Iran.
0: Bangko Sentral, binabantayan daw ang foreign exchange market. Papasok umano ang BSP kung sakali pong masyado ng magulo o volatile ang market conditions dahil pa rin po sa pinabibilis nito ang inflation.
2: Bureau of Internal Revenue, inihahanda na ang memorandum circular na magtatanggal ng value-added tax sa system loss charges na sinisingil sa kuryente.
0: Balita po naman sa Ibayong Dagat, tensyon sa pagitan po ng Amerika at ng Iran muling tumindi. Amerika, pinasabugan ang air defense radar system at maritime assets ng Iran sa Strait of Hormuz.
2: Ballistic missiles at drones, pinakawala ng Iran sa mga kalapit na bansa bilang ganti sa muling pag-atake ng Amerika.
0: Samantala, bansang Peru, pinutol po naman ang kanilang diplomatic ties sa Iran dahil sa pinapaluba umano nito ng Iran ang gulo sa rehiyon at inaantala ang pandaigdigang kalakalan.
2: Bilang ng mga namatay sa mudslide at pagbaha sa Nepal, umabot na sa higit 1,100.
0: Santo Papa, hinimok ang lahat na pangalagaan ang kalikasan sa espesyal na misang ginanap noong pong Martes sa Roma. Ayon kay Pope Leo XIV na ang digmaan daw ay nagdudulot din ng pagkasira ng ating kapaligiran.
2: Sa sports, matapos talunin sa first round ang American qualifier na si Mary Stoyana, Pinay tennis sensation Alex Ayala focus na sa second round ng kanyang kampanya sa US Open. Sunod niyang makakalaban si Oleksandra Olinikova ng Ukraine.
0: Driver's license ni American golf superstar Tiger Woods suspendido po ng 5 taon matapos po ang kanyang pag-amin. Ito ho yung kanyang pag-amin na nagmamaneho po kahit na nakainom o lasheng.
2: Adrian Nocum at Robert Bullock balik ensayo sa Gilas, Pilipinas bilang paghahanda ng koponan na depensahan ang titulo sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games sa Japan.
0: Si Coach Tim Cohn, umaasa po makakapaglaro pa para sa Gilas, Pilipinas ang nagpapagaling na si Justin Brownlee. Isang spot sa roster ng team na natiling bukas sakali pong siya ay makabalik.
2: Mga balitang entertainment naman! Jez's girl, singer Rick Springfield, viral ngayon dahil sa kanyang plakadong abs habang kumakanta ng topless sa Las Vegas sa edad na 77. Ang kanyang sikreto, nagsisimula raw sa kusina.
0: Sana all, hiwalay ang Miles Ocampo at Elijah Canlas, mutual decision daw at wala raw pong cheating na naganap.
2: Usap-usapan naman ngayon ang umano'y pakikipagbalikan ni Ariana Grande sa ex niyang si Ricky Alvarez.
0: Veteranang actress na si Lorna Tolentino hanga raw sa young cast ng kapatid serye na A Secret in Prague.
2: Abangan, P-Pop Kings na SB19 magkakaroon ng Christmas song kasama sa Pinoy Christmas icon Jose Marichan.
0: At yan ang isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Itali po ng ating ilang pangunahing balita susunod na sa News 5.
1: FM. Ang galing, pang matagalan.
4: Parang tayo lang han.
5: Everest Appliances.
1: Babe.
6: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
7: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
6: at sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
8: May June 30, yung
6: tayo dito, bawal ang fake news.
9: Sa mga issues sa bansa, no? Ano yung bill?
6: Kasama sina Jovi Francisco, Arisel Halili at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.
10: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.

0: Vermont, home of Filipino feels and playtime entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
1: Pag naasiman ka, akin ka.
0: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
2: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
5: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
6: Nandito tayo, eh tayo magsusolve ng problema, magkaalaman.
5: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
7: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
5: Kwentuhang maisaysay.
8: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
5: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
9: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
5: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan ng may kabuluhan.
10: Nasunog na yung kwapaw.
5: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
11: Fallacy. Oh. Let's start with that.
12: Para mas maintindihan.
5: May lugar ka rito, kapatid.
13: It's a beautiful day!
5: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
8: True FM, thank you! Ganap ng alas 6, imedya! At ngayon, kami po'y handang-handa na para maghatid ng News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat yung malaman. Ako po si Ted Pailon.
14: Sa ngala naman po ni DJ Chacha, ako si Maricel Halili.
8: At unang-una po sa ating mga tampok na balita. Simulan daw pong gamitin ng gobyerno ang matagal na purang nakatengga na master plan para tugunan ang malawakang pagbabaha. Ito ang sinabi ni Pangulong Marcos, kasabay nga po ng kanyang pagdalaw sa tatlong lalawigan sa gitnang Luzon na pinalubog po ng habagat. Kasama po sa nag-inspeksyon kahapon, ang pinuntahan ng Pangulo para po inspeksyonin kahapon ay ang gumuhong tulay sa Tarlaca, pati ang mga binahang lugar sa Zambales at Pampanga. Aminado si Pangulo Marcos Jr. na ilang pung dekada nang nakatengga ang flood control master plan at hindi umano ginamit sa mga nagdaang administrasyon. Kasama sa pinamamadali po ni Marcos Jr. ang nasa halos 40 water catchment facilities sa Metro Manila.
14: Ginisa naman ang prosekusyon si Attorney Michael Poa na umupong hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Nag-ugat yan ang ungkati ni Private Prosecutor Jay Tolosa ang pagsagot noon ni Poa sa Audit Observation Memorandum sa COA. Yan ay kahit wala naman daw siyang alam kung paano ginastos ang confidential funds ng DepEd. Giit ni Tolosa, abogadong walang alam si Poa. Agad naman niyang binanata ng depensa. Pero sa huli, nagsorry si Tolosa at inanggal din sa record ang kanyang sinabi.
15: The Vice President chose him, the man who knew nothing to answer the auditors. Sa kabila noon, siya ang inatasa ng Vice Presidenteng sumagot sa COA. Hindi ang SDO, hindi ang nag-disburse ng pera, hindi ang tumanggap ng pera, ang abogadong walang alam.
16: The statement that abogadong walang alam. I mean, this witness, even while he has an obligation to answer relevant questions in this trial, he also has, under the rules, Rule 132, certain rights. And one of those rights is to be protected from irrelevant, improper, and insulting questions. And not only that, also to be protected from harsh or insulting demeanor.
14: Yan po ang mga tinig ni na Prosecution Counsel Attorney Jay Tolosa at Defense Counsel Attorney Sheila Sison. Matatanda ang humingi ang COA noon ng dagdag na patunay kung paano ginastos ng DepEd ang 75 million pesos na bahagi ng confidential funds sa loob ng dalawang quarter. Pero sabi ni POA, wala siyang alam sa confidential operations bago inisyo ng COA yung audit observation memorandum. Hindi rin daw alam ni POA na ibinigay pala ni Fajarda ang halaga ng confi funds kay Security Officer Colonel Dennis Nolasco.
8: Samantala po, aminado po naman si Attorney Michael POA na posible siyang managot kung mapapatunayan nga pong may mali sa paggasta ng confidential fund. Yan po ang sinabi ni POA sa ginawang pagtatanong sa kanya ng mga senator judges. Ayon kay POA, bilang abogado, mayroong pananagutan daw ang mga opisyal o tauhan na tumulong sa paggamit ng confidential fund. Tanong pa ni Senador Risa Ontiveros, posible bang kasama rin si POA sa may mga pananagutan tungkol dito, bagay na tinugunan ng abogado.
10: Kung attorney mapapatunayan na may sala si VP Duterte sa isyung ito, posible bang may pananagutan din sa batas yung mga tauhan niya sa OVP, mga tauhan niya sa DepEd na tumulong sa kanya pagdating sa confidential funds?
12: As a lawyer, I would say, posible naman po.
10: Posible.
12: Just being objective, Your Honor.
8: Just yeah, being objective.
10: At being objective pa rin, posible rin po ba na kasama kayo doon? Tama po ba yon?
12: Posible po. Sana po hindi, pero posible po.
8: Posible, pero sana nga hindi, being objective po lamang daw. Sagot yan ni Attorney Michael POA.
14: Lusot naman sa komite ng Kamara ang panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Higit 785 million pesos ang proposed budget na hinihingi ng opisina ni Vice President Sara Duterte. 561 million pesos ang nakalaan para sa maintenance and operating expenses, habang 235 million pesos naman ang para sa personal services. Hindi nakadalo sa budget hearing ang bise, pero humarap sa pagdinig si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Aniya, nagpadala ng liham si VP Sara para sabihing hindi siya makakadalo.
8: Sa iba pang tampok na balita, nanatiling stable po naman daw ang kalagayan ng kalusugan ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan, habang nanatili na naka-hospital arrest sa PMP General Hospital doon sa Campo Ikrame. Ayon sa kanyang doktor, stable naman daw ang blood pressure ng dating kalihim. Sumasa ilalim po si Bonoan sa maintenance medication din daw. Sa kabila nito, hindi pa raw siya maaaring makalabas ng ospital. Matatandaang Martes, pinayagan po ng Sandigan Bayan na maalis si Bonoan bilang kapwa akusado sa kasong plunder at graft na isinampalabang kay Senador Jinggo Estrada, kognepo rin po sa flood control scam. Iginagalang ho naman daw ni Senator Jinggo Estrada ang naging hatol ng Sandigan Bayan at kanilang pag-aaralan ang kanilang susunod na mga hakbang.
14: Sa atin namang ulat panahon, palabas na ng bansa ang bagyong Pilandok ngayong umaga. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo 1,030 kilometers sa silangan Hilagang Silangan ng Extreme Northern Luzon. Wala itong direktang epekto sa bansa, pati na rin ang isa pang bagyong malapit sa may Itbayat, Batanes, pero nasa labas din ng PAR. Sa ngayon, habagat pa rin ang nagdadala ng mga pag-ulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon.
8: Mga kapatid, sa oras na alas 6:37 na. Kahapon, Tita Maricel, habang ikaw kasama na... Sumama ka ba kay Pangulong Marcos?
14: Hindi, ibang team yung nandun.
8: Ikaw lang ang nag-report.
14: Yes,
8: so kahapon, habang ikaw nasa Malacanang, kami naghanap ng ating pong pabida sa True FM. Isa pong TNBS driver na naman pong ating naging winner, si Ray Ann Credito mula Cubao, Quezon City. Yan ang kanyang premyo, 2,000 pesos. At kami po'y nakantabi sa kanyang mga ikinuwento sa atin kahapon. Pero ngayon, ang atin pong hinahanap, kung meron man, baka ho naman meron sa dinami-dami ng mga private motorists, baka may nakikinig sa atin na private motorists. Alright, kayo po ang aming hinahanap naman na pwedeng maging bida sa True FM. Magpabida po kayo. Ano ang paraan na Ma'am Maricel, Tita, para sa ating mga gusto lumahok sa ating pabida sa True FM?
14: Yung
8: ating hinahanap ngayon, mga private motorist naman.
14: Para po dun sa ating mga kapatid na private motorist, simpleng-simple lang po ang kailangan yung gawin. Kunan nyo lamang po ng video ang inyong sarili. ha? Habang kung kayo man ay nagda-drive. Pero gumilid-gilid muna kayo, ha, para safe. At habang nakikinig po kayo dito sa ating programa sa 105.9 True FM, pagkakuha nyo ng inyong video, ipadala nyo lamang po sa official Facebook page ng 105.9 True FM. Pwede nyo rin pong isend through a Viber message sa 0921-822-2290.
8: At sa ating pong karanasan na Tita Maricel, sa ating pabida po para sa mga private motorist, sa hindi lahat ng mga private motorist po ay mayayaman. O can afford. Marami po dyan ang talaga namang iginagapang ang paghuhulog sa kotse.
14: Ay, oo naman.
8: As a matter of fact, dati nga po meron tayong winner dito na timing din, nagpapagamot siya kasi may sakit, pati yung kanyang nanay. Naku. Silang dalawa ang magkasama lamang sa bahay ay may sakit din. Sa lahat sa inyo, minimum po 2,000 piso. Pabida sa True FM, hatid ng ating mga happy anonymous. Thank you.
17: We should be happy, we have a budget.
8: At sa lahat din po sa inyo, ha, ng mga nagmamaneho ngayon, importante kondisyon ng ating mga minamaneho. Pati ikaw na nagmamaneho, dapat kondisyon, sa ganun hindi ka papalya. Hindi ka maaari sabihan ng ganire. Hello, excuse me, bigo ka na naman ba? Isang dali lang, ito ang para sa'yo, Bagsik To. Bravo, good supplement for men. Eh di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo, good supplement for men, ang Bagsik Mo.
18: Vroom, vroom, mapapa, bravo.
8: Iyan o. Yes, sir. Attorney John Delphine, kamusta ka na? Bravo, mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, maganda umaga po. Ilang pang importanteng balita. Susunod na!
19: Dito tayo sa totoo.
20: Alam mo ba, hindi pa rin...
21: Oh! B107.9.
22: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
23: Pag naasiman ka, akin ka.
22: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Four across signal platforms. Imagine One Asia.
25: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
26: One story, one fascinating fact. This is Asian Games 101. Did you know the Philippines hosted the second Asian Games in 1954? Welcoming 970 athletes from 19 different countries. The games were officially opened by former President Ramon Magsaysay at the historic Rizal Memorial Stadium in Manila, while Andres Franco of Athletics had the honor of serving as the host nation's flag bearer. Team Philippines delivered a historic performance, finishing second overall with 45 medals, including 14 gold, 14 silver, and 17 bronze. Witness history once again at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026 from September 10 to October 4, only on Signal.

0: FM. True FM ngayon, mga kapatid. Sa mga balita po naman sa lalawigan.
1: Nalunod sa baha ang isang lalaki sa Bukawi, Bulacan. Ayon sa kanyang mga kaanak, huling nakitang nakikipag-inuman ang biktima nitong Sabado. Inakala raw nila na nasa bahay lang ito ng isa pang kamag-anak kaya hindi umuwi. Pero natagpuan na lang nga nila itong patay kalaunan sa baha. Hinala nila na dulas ang biktima at nalunod dahil sa kalasingan. Hindi na raw magpapaimbestiga pa ang mga kaanak ng biktima. Nakaburol na sa kanilang bahay ang nalunod na lalaki.
0: Samantala, lumubog po naman ang isang passenger boat sa Port of Basco sa Batanes. Sa video ay kita ang paghampas ng dambuhalang alon sa pantalan. Pumasok nga po ang tubig sa nakadaong na passenger boat hanggang sa ito'y lumubog. Wala po namang sakay ang bangka nang ito'y mangyari. Nagtulong-tulong ang mga otoridad at mga taga-roon para maiahon ang lumubog na passenger boat.
1: Apektado na rin ang haze ang Metro Cebu. Halos hindi na makita ang mga building dahil sa haze. Pinayuhan na ang mga residente na manatili muna sa bahay o kanselahin muna ang hindi importanteng lakad. Nag-umpisa na rin ang mga LGU na mamahagi ng N95 mask, partikular na sa mga estudyante. Sinuspindi na rin ang 2 araw ang face-to-face classes sa lahat ng antas para sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Cebu City. Posibleng ilipat muna sa alternative learning mode o asynchronous ang klase.
0: Natetengga po naman daw sa Benguet Agri Pinoy Trading Center ang inaning gulay ng ilang magbubukid. Ito nga po'y matapos na maipit sa traffic sa North Luzon Expressway ang mga maghahatid sa ng mga truck. Nangangamba ang mga magbubukid na baka masira nga ang kanilang mga ani. Problemado rin ang ilang negosyanteng namamakyaw ng gulay dahil sa hindi nila maibiyahe ang mga ito pa Metro Manila. Makikipag-ugnayan po ang pamunuan ng trading center sa Agriculture Department para nga direkta ng maibenta ng mga magbubukid ang mga pananim sa mga Kadiwa store.
1: Bumababa na ang tubig pero traffic pa rin sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway sa Pampanga. Nagbabaon na ng pagkain at inumin ng ilan sa mga dumaraan sa expressway dahil inaasahan na nila ang traffic. Pinapaspasa naman ng mga tauhan ng NLEX at Philippine Coast Guard ang pagpapatibay ng mga plastic flood barriers. Sinimula na rin gamitin ang malaki-laking mobile water pump ng MMDA na nakatulong sa pag-aalis ng tubig sa loob ng expressway.
0: Sa mga nasa business po, negosyo ng construction, mabuhay! Kayo ang kaagiman. Kayo po ang isa sa mga haligi ng ating ekonomiya. Mabuhay! Kaya kabisado akong kabisado nyo na ang ginagamit dapat ng mga materyales sa construction ay standard, hindi substandard para walang guguho. At kapag pinag-uusapan ang mga light steel frames, dito ka na sa GMAX. Setting the standard in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa kisame at mga dingding, GMAX Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. GMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin ka agad, ang gusto ko, ang hinahanap ko, isa lang, GMAX Light Steel Frames. Available yan sa Epson Metal Trading na meron po mga branches sa Caloocan, Quezon City at San Jose del Monte, Bulacan. Yun o, Epson Metal Trading, at maging sa Northern Star Hardware sa Angat, Bulacan. Ayun, Northern Star Hardware sa Angat, Bulacan. At ang GMAX ay available din in all leading Depot and Hardware stores nationwide. Muli po, magandang umaga sa ating mga kaibigan. Sa DN Group of Companies, Sir Johnny Nang, mabuhay! Sa kanyang buong pamilya, good morning! Sa mga kawani ng JS Steel, good morning din! Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan naman, libre po daw ang toll sa isang bahagi po ng NLEX dahil nga sa matinding traffic hatid ng mga pagbabaha. At ayon sa pamunuan po, libre lahat daw po ng sasakyan ng sa toll sa mga babiyahe sa pagitan po ng Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga. Nakiusap daw po si Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez kay NLEX Corporation President Luis Reñon para nga i-waive ang toll. Patuloy po raw na magiging libre ang toll hanggang bumalik po sa normal ang traffic sa bahaging ito ng NLEX. Now na rin po nakiusap ang DOTR at Toll Regulatory Board sa LX na ikonsidera ang pag-refund o pagbabalik po ng toll sa mga o toll fee sa mga Class 1 vehicle na umikot para iwasan ang perwisyong baha.
1: Inihahanda na ng BIR ang Memorandum Circular kaugnay ng pagtanggal ng Value-Added Tax o VAT sa system laws. Sabi ng BIR, ilalabas nito ang Revenue Memorandum Circular oras na maging epektibo na ang resolusyon ng Energy Regulatory Commission na nagtatakda sa system laws charge bilang government-mandated na pass-through cost. Oras na maging epektibo na ito, hindi na maaaring patawan ng VAT ang system laws. Giit ng BIR, hindi dapat pinagbabayad ang mga Pilipino ng VAT para sa kuryenteng hindi naman nila napapakinabangan. Nauna nang sinabi ng ERC na sa Nobyembre ang pinakamaagang posibleng pagpapatupad ng pag-alis ng VAT sa system law.
0: Ang ating pong hinahanap ngayon sa ating pabida, mga private motorist, may nagpadala sa akin ng entry dito. Good morning kay Walter. Sila po sumasali sa ating mga pabida. Samantala po naman, sumampa daw po sa 3 bilyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng habagat at mga nagdaang bagyo sa ating agrikultura. Huling naitala po ng DA sa 3.39 bilyong pesos ang agricultural damage dahil pa rin po sa masamang panahon. Higit namang 80,000 mga magbubukid at mga mangingisda ang apektado at halos 73,000 hektaryo naman ng lupang pang-agrikultural ang napinsala. Nasa 1.86 bilyon naman ang halaga po ng pinsala sa bigas at lagpas 800 milyong piso sa mga high-value crops. Pagdating po naman sa mga fisheries and aquatic resources, naitala sa 412 milyong piso ang pinsalang iniwan nito.
1: Inaprubahan na ng Bureau of Animal Industry ang commercial rollout ng isang bakuna kontra African Swine Fever na galing Vietnam. Sabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mahalagang mayroong mabibiling bakuna kontra ASF sa programa ng gobyerno para muling maparami ang populasyon ng baboy sa bansa at gawing mas stable ang supply ng baboy. Ayon sa Agriculture Department, mayroong pangalawang vaccine mula naman sa South Korea na dumaraan na rin sa testing ng BAI. Pumirit na rin daw ang DA ng 1 bilyong piso na gagamiting subsidiya ng ASF vaccination program sa backyard pig farms sa susunod na taon.
0: Naglaan po naman ang Budget Department ng 69.9 bilyong pesos para po sa 3 malaking rice programs ng pamahalaan para nga sa taong 2027. Nasa 29.9 bilyong pisong halaga ang isinusulong po na pondo naman ng DBM para po sa National Rice Program. Nasa 30 bilyong piso naman ang inilaan para po sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP. 10 bilyong piso naman ang nakalaan para po sa Rice for All Program para mailipat po sa mas maraming Pinoy o mailapit sa mas maraming Pilipino ang murang bigas. At ayon sa DBM, kasama pa rin daw po ang food security sa mga prioridad ng pamahalaan at layon po ng gobyerno na makamit daw ang zero hunger pagdating ng 2030. Samantala po, mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
1: Lalo pang nadagdagan ang bilang ng mga nasawi kasunod ng malagim na flash flood sa Nepal-Tibet border. Sa pinakahuling datos ng disaster response ng Nepali authorities, aabot na sa higit 1,200 ang naitalang nasawi, habang halos 5,000 na rin ang naitalang nawawala. Samantala, dagok naman sa search and rescue teams ang patuloy na pagbara ng mga debris, partikular sa mga trabahador ng mga hydropower sa Rasuad District. Ayon sa report, aabot sa 11 hydropower projects ang napinsala kasunod ng kalamidad. Pinangangambahan namang daang-daang iba pa ang natabunan ng mga guho sa tinamaang border region.
0: Sa kaugnay po namang balita, hinikayat po naman ni Nepali Prime Minister Balendra Shah ang mga leader sa iba't ibang bansa na aksyonan ang tumitinding climate change. Bunsod po na nangyayaring malagim na trahedya sa kanyang bansa. Gate po ni Balendra, dapat daw pong bigyang pansin ng world leaders at international community ang problemang iyan na nagpapahirap sa mga inosenteng biktima. Ayon pa sa leader, ang naranasan pong krisis ay bunsod ng kontribusyon ng maraming bansa, kaya patuloy pong lumulubha ang climate change.
1: Sa ibang balita, kampante naman na walang magiging problema si US President Donald Trump kasunod ng kanyang pahayag na target ng kanyang administrasyon na makakuha ng milyong-milyong bariles ng langis sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Sabi ni Trump, kahit may tensyon sa pagitan ng Iran at ng kanyang bansa, hindi ito dapat problemahin dahil mismong ang Washington ang may kontrol sa nasabing ruta. Matatanda ang makalipas ang higit isang buwan, muling nagkatensyon ang Tehran at Washington sa gitnang silangan. Wala pang tugon dyan ang Iran.
0: Samantala pa rin, kinaniwalaan po namang nasa pool sa pag-atake ng Amerikang isang kasalan sa Iran. At ayon sa Iranian state media, mismong ang U.S. forces ang nasa likod ng pag-atake niyan na ikinasa noong pong araw ng Miyerkules. Kabilang din po sa napinsalang ang ilang nakatayong telecommunications tower, malapit sa pinangyarihan po ng pag-atake sakop ng Kuhistek, agad namang itinanggi ng Amerika ang paratang na yan ng Iran.
1: Lubog sa baha ang ilang lugar sa Pakistan kasunod ng pananalasa ng matinding pag-ulan. Ayon sa Pakistan Meteorological Department, kabilang sa apektado ang mga low-lying areas, partikular sa Islamabad. Inabisuhan naman ng mga otoridad ang mga apektadong residente na posibleng magpatuloy ang kalamidad sa mga susunod na araw.
0: Alas 6:53 pong ating tamang oras ngayon. Mabuhay ang mga uring manggagawa. Mabuhay ang thank you sa inyong serbisyo. Sa mga may trabaho po, mabuhay tayo dahil pasalamat pa. May mga trabaho pa tayo. Hello! Sa hirap po ng negosyo ngayon, praise God sa mga nakikinig sa atin na may trabaho. Thank you! Ngayon sa atin po namang balitang entertainment, trabahuin na po natin to, Nanay Christy. Good morning!
1: Mutual decision at wala raw cheating sa hiwalayang Miles Ocampo at Elijah Canlas. Sa vlog ni OG Diaz, sinabi ni Elijah na gusto niyang linawin ang issue para iwas na sa anumang haka-haka. Ayaw na raw niyang idetalye bilang respeto kay Miles. Panawagan ni Elijah sa publiko, go easy sa kanilang dalawa at hayaan silang mag-heal. May May 2022 nang i-confirm ni na Miles at Elijah ang kanilang relationship. Pero nag-break sila noong 2023. Matapos ang isang taon, muli silang nagkabalikan hanggang sa maghiwalay ulit ngayon.
0: Bilib po naman daw ang veteranang aktres na si Lorna Tolentino sa young cast ng kapatid serye na A Secret in Prague. Hanga raw po si Lorna kina Enrique Hill, Andrea Brillantes at Dylan Minor. Marami raw eksena sa serye ni sina Lorna Tolentino at si Dylan na gumaganap bilang vlogger na si Ramboy. Misteryoso ho naman daw ang karakter ni Lorna bilang si Vicky na galing Italy at merong daladalang mystery. Nakaka-intriga rin ang role niya rito na nagtitrain ng soon-to-be agent at spy sa Italia. Abangan ang mga eksena ni Lorna sa A Secret in Prague tuwing 9:30 p.m. sa TV5.
1: May pasilip na sa igagawad na star para kay Lea Salonga sa pamosong Hollywood Walk of Fame sa Los Angeles sa Amerika. Ibinahagi yan sa official Instagram account ng Walk of Fame. Si Lea ang kauna-unahang Pinoy artist na magkakaroon ng star sa Walk of Fame para yan sa theater and performance category. Sa September 4 na ang official unveiling ng star ni Lea. Mapapanood din ang unveiling sa live stream ng official website ng Walk of Fame. 2:30 a.m. yan ngayong Sabado, oras dito sa Pilipinas.
0: Ayan! Sana dyan sa Bulacan meron ding Walk of Shame.
1: Yun!
0: Oo, sa may baha area.
1: Yes, pwede. No? Damay na rin natin yung sa Pampanga.
0: Okay. Damay na rin natin yung sa... Okay. Magkakaroon po naman ng Christmas song ang P-Pop Kings na SB19. At makakasama nila rito ang Pinoy Christmas icon na si Joe Marichan. Sa October noon, ilalabas daw po ang naturang kanta. Kinumpirma ho nila yan sa promotion video ng Tourism Department tungkol sa Paskong Pinoy. Ready po raw ang SB19 at si Jose Marichan na ipagdiwang ang Paskong Pinoy.
1: Usap-usapan ngayon ang umano'y pakikipagbalikan ni Ariana Grande sa ex niyang si Ricky Alvarez.
2: I don't know, that was
1: sa
2: the chismis.
1: Sa Eternal Sunshine concert ni Ari, binago niya ang lyrics ng kantang Thank You, Next, na tila shout out kay Ricky. Sabi niya, quote, wrote some songs about Ricky. I'm trying to make him my last. Noong 2015, unang naging magkasintahan sina Ariana at Ricky. Wala pa silang confirmation tungkol sa estado ng kanilang relasyon ngayon.
0: Okay, yan pong ating entertainment news. Nanay Christy, ganda umaga po sa inyo, ha? Sa oras na alas 6:57 na ngayon sa ating Sports 5. Manong Toots, good morning sa iyo. Abante po sa second round ng US Open ang Pinay tennis star na si Alex Iyala. Dinispatcha ni Alex ang Amerikanang si Mary Stoyana sa unang round pa lamang. Matapos diminahin ang home bet sa unang set, nalamangan si Iyala sa ikalawang set 2-1 pero nagising din kalaunan si Alex at hindi na po pina-score pa si Stoyana. Score 6-1 and 6-2. Sunod po makakalaban ni Iyala ang Ukrainian na si Oleksandra Olinikova sa ikalawang round. Huling nagharap ang dalawa ito, noong pong Mayo sa Strasbourg Open kung saan pinauwi ni Olinikova si Iyala sa round of 32.
1: Matapos manalo ng ginto sa Berlin, silver naman ang iniuwi ni Pinoy pole vaulter E.J. Obiena sa isa pang palaro sa Germany. Nagtala ng 5.75 meters si Obiena sa Domspringen Wessel International Pole Vault Meeting. Sa isang post, ibinahagi ni Obiena na pumasok siyang pagod sa torneo. Ika-anim na kompetisyon niya ito sa loob ng dalawang linggo. Kampiyon sa torneo si Robin Emig ng France matapos ang 5.80 meters.
0: Oo, yung kanilang kakalabanin, 6 meters na.
1: Ayun na.
0: Mahigit, no?
1: Taas.
0: Itong si Duplantis na ipinaglihi po, mga kapatid. Oo, sama na ng gal, lumilipad. Kung height advantage po naman ang pinaiiral po ng Gilas Pilipinas team noong FIBA World Cup Asian Qualifiers, pilis po naman speed. Ang gagamitin daw po ng Gilas team para depensahan ang ginto sa Asian Games. Mas maliliit na players po ang isasala ngayon sa Asia kaya ibang game plan ang gagawin po ayon kay Coach Tim Cohn. Bumiyahe na po ang Gilas patungo po ng South Korea para po sa ilang tune-up games. Bago magtungo ng Japan para nga sa ASEAN, all PBA team ang kakatawan sa Pilipinas sa naturang torneo. Bubuksan po ng Gilas ang kampanya kontra Bahrain on September 11. Good luck!
1: Sa kabila ng malinis na simula sa PVL Invitational Conference, kailangan pa rin pagtrabahuhan ng Creamline Cool Smashers na mabawasan ang error sa laro. Giit ni middle blocker Jaja Santiago Minoa, magagawa ito kung mas maganda ang komunikasyon nila sa loob ng court. Wala pang talo sa dalawang laro ang Creamline ngayong conference matapos talunin ng Next Lead Chameleons at guest team Ho Chi Minh City mula Vietnam. Nangunguna sila ngayon sa standings. Sunod na lalabanan ngayong Webes ng Cool Smashers ang Farm Fresh Foxies mamaya po yan 1:30 ng hapon.
0: Matapos ang isang araw pong pahinga ay balik action ngayon sa Webes ang PVL Invitational Conference. Una nga po maghaharap ang Farm Fresh Foxies at Creamline Cool Smashers mamaya pong 1:30 p.m. Target po naman ng Creamline ang ikatlong sunod na panalo. Sunod po naman ang 4 p.m. ang 4 p.m. game ng guest team na Ho Chi Minh mula Vietnam kontra sa defending champions na PLDT High Speed Hitters. Pareho pong galing sa straight set losses ang dalawang koponan. Samantala, alas 6:30 po naman ng gabi mamaya ang harapan ng guest team na EST Kola mula Thailand at Next Lead Chameleons. Kapwa ho naman galing sa panalo ang mga koponan. Gaganapin po ang mga laro sa Smart Araneta Coliseum. Pero mapapanood ng live sa One Sports, One Sports Plus at Pilipinas Live sa Signal Play. Yan, nako Tita Maricel ate.
1: Yes, Manong Ted.
0: Ito na ang ating panahon para mag-say goodbye sa ating mga viewers sa TV5.
1: Oh, mga kapatid po natin na nakatutok dyan sa TV5. Kami po ay magpapaalam na ni Manong Ted. Pero pwede niyo pa rin po kaming samahan hanggang mamayang alas 10 ng umaga dito pa rin po sa 105.9 True FM at sa 1PH. So balik na tayo sa mga kapatid natin sa frontline sa umaga. See you tomorrow.
0: Thank you very much. At mga kapatid, ngayon nga po mga panahong ito, hindi ho ba hindi maitatanggi? Lalo na ho sa mga nagkakaedad na maaari natin ituring ang ating mga sarili na medyo nag-OOA-OA na, diba? Kasi nga gusto mo nang gumalaw-galaw. OA sa sakit, gusto mong mag-ehersisyo pero hindi ka makagalaw. Eh baka naman nag-OOA ka na dahil may OA ka na, as in osteoarthritis. Nako, huwag ka nang magpaka-OA-OA pa kasi meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kay Ate Dina Aquino ka OsteoGuard. sa husband po ni Ate Nati Ocampo Versosa, kay Mama Del, good morning. Mga ka-Ostro Guard, magandang umaga po sa inyong lahat, ha? Galaw-galaw tayo pag may time. Kami po'y babalik agad-agad para ihatid ang ikalawang bukso ng ating mga importanteng balita sa News 5.
2: FM. Dito tayo sa totoo.
3: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong...
4: A world champion, an Olympic silver medalist, but an Asian Games medal still eludes Nesty Petesho. Watch her chase history at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026 from September 10 to October 4, only on Signal.
5: B1079.
6: I want home of Filipino feels and playtime entertainment born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
7: Pag naasya man ka, akin ka.
6: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Smile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na action at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
4: One story, one fascinating fact. This is Asian Games 101. Japan welcomes Asia's biggest sporting event this 2026. The 20th Asian Games marks the third time the country has staged the Games, since 1958 at Tokyo and 1994 at Hiroshima. And now with Aichi Nagoya serving as the main venue. Witness the excitement and the action of the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. This September 10 to October 4. Only here on Signal.

0: ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
1: True FM.
0: True FM 5 minutes. After 7 o'clock in the morning.
2: Kayo na ang nangunguna.
0: Thank you. Hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Salamat ng marami, Boss Max 3 Coffee. O diba, amoy pa lang creamy coffee. Yan, kitang-kita mo yung mangosteen, diba? May San Antonio mainam sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sarsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Max 3 Coffee. Sarap magkape. Panalo ka! So, tayo pinaghahanap ngayon ng mga bibida sa True FM again. Tita Maricel, Ate Maricel.
3: Manong Ted.
0: Paano magpapabida ang ating mga private motorist?
3: Nako, simpleng-simple lang ha, yung mga kapatid natin na private motorist. Kunan nyo lamang po ng video ang inyong sarili habang nakikinig kayo dito sa ating programa sa 105.9 True FM.
4: Tama.
3: Tapos yan pong video na yan ay isend nyo lamang sa official Facebook page ng 105.9 True FM, or pwede nyo rin pong sa aming isend through Viber sa 0921-822-2290. Oy, pero gumilid-gilid muna kayo ha kung kayo'y nagmamaneho para safe. Tigil muna.
0: O kaya po naman, kung kayo may pasahero, yung po inyong pasahero ang kumuha ng video sa inyo.
3: Pwede.
0: Okay, again ha, chance to win. Minimum 2,000 pesos at hindi lahat ng mga private motorist, sabi ko nga sa'yo, mga mayayaman o

0: ngayon ma- pasado ng balita, Ma'am Maricel, klaruhin mo lang, kahapon nag-report ka sa sinasabi ng presidente na meron na daw pong hindi pinansin na master plan. Pero ngayon daw po ay kanila pong i-implement na.
1: Yes.
0: Sa report mo, walang detalye. Ano yung sinasabi niya master plan?
1: Ayun na nga, Manong Ted. Alam mo ba, kahapon pa rin namin yan pinagdedebatihan doon sa Malacanang. Dahil ultimo kami, hindi namin maintindihan bakit magkaiba rin yung naging pahayag nila ng DPWH. Kasi ang alam namin, akala namin, nauna nang sinabi na wala tayong master plan. Tapos kahapon, doon sa maikling pahayag ni Pangulong Marcos, meron daw pala tayong master plan na nagawa na decades ago, pero wala daw nag-execute. Hindi raw na-execute. So, sisimulan pa lang daw ngayon.
0: Okay. As in, ngayon, as in September 3.
1: September 20, 2 kasi kahapon niya sinabi.
0: 2026.
1: Oo. Ngayon lamang daw niya sisimulan.
0: Kailan ba umupo sa pwesto ang Marcos administration?
1: Nako, edi that's 2022.
0: Anong petsa?
2: Pagkakaisa.
1: June 30.
0: Yan. Katanghalian ng June 30.
1: Katanghalian.
0: So magmula noon hanggang kahapon, hanggang September 1, wala pang ipinatutupad na master plan.
1: Ayun na nga.
0: So ipatutupad yung master plan ngayon, pero hindi mo pa alam kung anong master plan, sinong gumawa, kailan ginawa, saan ang galing. Tama?
1: Tama.
0: Sige, so mamaya po, lilinawin natin yung isyong yan, ha? Yang binabanggit niyang master plan na iyan. Kasi mamaya po, may pag-uusapan tayo na malaliman. Boy, tanggalin mo na si Pink Panther kasi ito seryoso ito. Eh. Malaliman na sinasabing study kung bakit po hindi na ho talaga matatapos at maaayos itong pagbabaha na ating naranasan sa Metro Manila at maging sa gitnang Luzon. Sa Luzon. Hindi na po yan matatapos. Hindi na po yan mareremedyohan hanggat hindi ginagawa. Ang isang, yan, master plan na iyan na pinag-aralan, pati po funding kung ano mga gagawin, etc. nang hindi seryosong ipatutupad. Inisa-isa doon, Maricel, sa iyong nabasa, di ba? At kung magkano ho ang supposed to be gagastusin, vis-a-vis sa matitipid mo eventually sa bawat pagbabaha na mangyayari at mangyayari taon-taon.
1: Ayun na.
0: At patindi na patindi ng baha. Ito ho ang kainaman dito po sa ating diskusyon na ito para po simulan na rin ang pag-uusap dito nga po sa walang patumangga na paggasta ng bayan. Mantakin mo yon, ilang taon lang yung sinabi ni Budget Babe, 1.5 billion. Tatlong administrasyon, si Senator Ping Lacson, 1.7 trillion. Tatlong administrasyon, ang pagpaduluho ng Pinoy and then Duterte and Marcos, 1.7 trillion. Eh dito sa study na sinasabi dito, wala pang 1 trillion. Pero may mga kaakibat na maintenance.
1: Ayun na.
0: Ano ba itong studying ito? Mamaya pag-uusapan natin.
1: Pwede pala yun. Diba? Na less than 1 trillion.
0: At ito ho, hango mismo daw sa pag-aaral.
1: Oh.
0: Pero ang kainaman din mga kapatid, ano po sa pag-aaral na ito, tinutukoy na yung mga problema at ano ang papel ng bawat isa. Kasi mukhang ang problema ho natin dito nga daw kasi, kaya ganyan po ang mga nangyayari flood control projects, patsi-patsi, kasi nga bawat lugar may kanya-kanya and inuuna yung dilihensya.
1: Ayun lang.
0: Tama, nagbibigay, naglalagay po ng project. Kunwari po river embankment. Tama, shore protection.
1: Yes.
0: Kasi po ang kanilang unang adhikain ni komisyon.
1: Ayun na nga. Porsyento.

0: para mapunta sa kanila. Eh kaya lang, kung kanya-kanya nga naman ng, ano, ng project yan, ano yung effect nun doon sa mga katabing lugar? Eh kung kanya-kanyang LGU siya, wala siyang sinusunod na isang malawakang master plan. Pero kasi, Manong Ted, iniisip ko rin, kung totoo na yung master plan natin ay 1941 pa, ganong katagal, eh di baka hindi na yun applicable sa panahon natin ngayon. Kailangan na naman natin gumawa ng bago.
1: Palagay ko naman, Mama Rizel, diba? Hindi naman 1941 yan. Oo. Eh baka yung kung papel yan, eh baka naman kulay dilaw na yung papel na yan.
0: Naninilaw na. Buti kung buo pa.
1: Okay. Sige, anyway. And speaking of master plan, ito pahapyaw lang ito, Maricel. Speaking of master plan, ang tanong nga lagi po, mamaya babalikan ko yung portion ng ating Think About It kung ilan na po ang master plan actually meron na noon pa at yung pondong na nailaan dito. Magandang halimbawa po ng master plan kung saan po gumasta ang gobyerno. Mga kapatid, ito po ay master plan December 2018. Ang attachment kapal nito, Maricel. Napakakapal nito. Pati itong si former NEDA, yung unang NEDA ni Digong, si Peña, na kapanayam natin. Ang gumasta po dito, NEDA. Okay? Manila Bay Sustainable Development Master Plan. Climate Change Adaptation, Disaster Risk Reduction. Kompleto po ito, mga kapatid. At dito po ang mga gumawa nito. Seth, ano itong kumpanya? Tama, iba't ibang kumpanya po ito nagsanib puwersa para po gumawa ng malalimang pag-aaral tungkol po sa sustainability ng Manila Bay including reclamation. Dutch team po, mga kapatid, ang isa sa mga kasama dito. At nung ating babanggitin mamaya na pag-aaral, hango din po doon sa The Netherlands Formula.
0: Mm-hmm.
1: Ito po yan, ha? Ito po, you can check it out, no? Situation Analysis Report. Ito ho mga pag-aaral ng mga Philippine scientists and foreign experts. Kapal nito. Tanong, magmula 2018 inilabas ito. Sumunod ba gobyerno?
0: Ayun lang.
1: Hindi! Hindi! As a matter of fact,
2: bakit?
1: Walang silbi. Gumasta ka ng 100 million sa study, hindi sinunod. Anong patunay? Yang reklamasyon sa Manila Bay ngayon na nagmumula diyan hanggang Cavite papunta po ng dyan sa US Embassy. Yan ang sinasabi nila dito. Hindi po dapat pinaggagawa iyan kasi magbibigay yan ng malaking epekto po sa sustainability ng Manila Bay. Yan ang patunay na puro plano, puro gasta sa mga plano, hindi naman sinusunod. Kaya ang tanong natin, ito humang sinasabi na master plan ng Pangulong Marcos ay totoo? O ito po'y bahagi lamang ng...
0: Gunigune?
1: Gunigune.
0: Hindi.
3: Ang pogi mo.
0: Iniisip ko nga, Manong Ted, kasi medyo nakakalito rin yung dami ng master plan natin. Kaya binalikan ko rin yung mismong transcript ng Malacanang noong Martes. Ang sabi kasi ni Undersecretary Claire Castro, ito yung petsa na binigay niya, ha, hindi nasunod ang mga master plan noon pang 1941 para sa Metro Manila at 1936 para sa Cebu. Kaya ang iniisip ko, ganun na ba katagal talaga, dekada-dekada na yung pinakahuli nating master plan? At kung yun yung pinagbabataya ng Malacanang na master plan, ano yung sinasabi na 2018 na master plan? Bakit ang pinagbabatayan pa nila ay yung 1936 at yung 1941?
1: Sige, so mamaya, babalikan ko yung mga binabanggit mo na mga master plan na yan, including nga yung Pampanga River Delta Project na master plan panahon ni Fidel Ramos. Okay. Pero ito magandang balikan. Si Vince Deason, na Secretary ng DPWH, noong pong September 17, 2025, ay natanong sa isang pagdinig po sa Senado. Tinanong siya. Okay. Meron bang sinusunod ang DPWH na iisang master plan sa paggawa ng bawat flood control project sa bansa? Sagot ni Deason, wala. at sa ilang pang detalye ito mamaya. Ano sabi po dito sa balita? Philippines has no flood control master plan. Source, DZON. Parang hindi sila nagkasama kahapon ni Presidente, no? Okay.
0: Walang GC. Nakapag-usap.
1: Sinasabi ng secretary mo, walang master plan. Sabi ng boss mo, hindi meron.
2: Wala. Oh. Wala.
1: Okay.
0: Isang katawa-tawa.
1: Sa mga kapatid, sa mga ngayon po'y nahihirapan din sa buhay ha, kasi nga po nagkakasakit yung ating mga kapamilya, yung ating po mga kasama sa bahay, kaya po doble ingat lagi po tayo. Sa pagbilihon ng gamot, dapat doon tayo sa subok na, mapagkakatiwalaan pa, abot kaya pa. Sa pagpili nga po ng gamot, ha, dapat doon tayo sa quality ang pagkakagawa, dahil kapag sobrang mura naman, mag-ingat din po't magduda dahil baka naman hindi effective at safe. Mga kapatid, sa panahong malaki ang ating gastusin, sa panahon na obligado kang magtipid, lagi po nagpapaalala ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Piliin lagi ang Unilab. O diba, salamat ng marami, Unilab! Magandang ating diskusyon ngayon, Ate Maricel, ha?
0: Yung masaya.
1: Mag-o-overtime tayo hanggang alas 12.
0: Ay!
1: Ay, sinap.
0: Ay!
1: Ang dali mo rin patawanin, ano, ha?
0: Eh, alas 12.
1: Konting kibot lang, tawa ka.
0: Oo, lalaban ako dyan. Alas 12 pa yung coverage ko, hindi ako nagmamadali.
1: Okay, game daw siya. Isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
0: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na uwi na naman sa bangayan kahapon. Nagsasapawan pa sa pagsasalita sina Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa at Defense Attorney Sheila Sison.
1: Attorney Michael Poa na sumalang bilang hostile witness, kinumpirmang walang ibinigay ang DepEd na confidential fund para sa AFP activities.
0: Bahagi ng NLEX sa Bulacan, toll-free muna kasunod ng matinding traffic na dinanas ng mga motorista.
1: Pinsalang iniwan po ng habagat at mga nagdaang bagyo sa agrikultura, umabot na sa higit na 3 bilyong piso.
0: U.S. President Donald Trump na ilang buwan ang abala sa pakikipagtalo at giyera sa Iran, iginiit na hindi magtatagal pa ang laban nila.
1: At sa ating Sports 5, Alex Iala pasok sa U.S. Open second round matapos pong talunin ang Amerikanang si Mary Stoyana.
0: Sa entertainment, Elijah Canlas kinumpirma ang hiwalayan nila ni The Barkads, Miles Ocampo.
1: At ngayon, handa na ba kayo, gising na ba kayo, narito ay kalawang yugto ng ating mga tampok na balita sa News 5 FM.
0: Sa mga balitang pambansa, lumabas naman sa pagsisiyasat ng ilang eksperto na pinondohan din gamit ang unprogrammed appropriations ang ilang flood control projects noong 2025. Ayon kay Public Finance Specialist Zaiza Nadine Suzara, bukod sa mahigit 1 trilyong pisong alokasyon noon ng DPWH, meron pa umanong ginamit na 103 billion pesos mula sa unprogrammed funds. Base umano sa naturang computation sa isinubiting dokumento ng DPWH sa Korte Suprema.
3: Ito pong computation ko ay base po sa submission mismo ng Department of Budget and Management sa Supreme Court. Meron po itong mga basis na mga SARO o yung tinatawag nating Special Allotment Release Order. Sa simpleng ano po, sa simpleng pananalita, yung SARO parang cheque po yan ng pamahalaan. Re-release sa mga ano, sa mga government agencies. So napakalaki nung flood control funds na flood control projects na pinondohan gamit ang unprogrammed appropriations. At yung pera, yung actual na pera na pinangtapat para ma-release ang mga pondo na iyon, gamit yon sama-sama na yung kinita ng mga GOCCs natin at saka yung mga pondo rin na kinuha mula sa PDIC.
0: Yan po ang tinig ni Public Finance Specialist Zaiza Nadine Suzara. Sa ibang balita, pinaplano ng Commission on Elections na agahan ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa mga kakandidato sa 2028 National at Local Elections October 2027 ang orihinal na schedule ng filing ng COC. Pero plano itong iurong sa September 20 to 27 sa susunod na taon. Paliwanag ni COMELEC Chair George Garcia, makakatulong ang mas maagang filing para mabigyan sila ng sapat na panahon para ma-review ang mga COC.
2: Pag po mas maaga po namin marireview ang mga certificates of candidacy. Yung po sa mga party list, this time po makakapag-post tayo, makakapag-publish tayo at may mga panahon ang mga gusto mag-question sa mga nominado o kaya sa mga party list na gustong ipa-disaccredit, ay may panahon po sila at may panahon din po kami mag-resolve. Mas maaga kami makapag-declare kung sino man ang gustong pumunta sa mataas na hukuman upang questionin ang aming deklarasyon, may panahon po sila. Hindi po yung nag-iimprenta kami ng balota certed tsaka bigla kami may matatanggap na TRO.
0: Yan po ang tinig ni COMELEC Chair George Garcia. Samantala, tutol naman ang mga eksperto sa idadaos na nationwide active school shooting drill ng Department of Education sa buong bansa ngayong araw. Ayon sa Philippine Psychiatric Association, walang magandang idudulot ang naturang drills dahil maaari lamang itong makadagdag sa stress ng mga bata. Una nang sinabi ng mga eksperto na wala namang sapat na basehan na epektibo ang naturang drills para pigilan o mas marami ang mailigtas kapag may insidente ng pamamaril.
4: PPA and PSCAP do not agree to the simulation. So do no harm tayo. Ayaw natin na dagdagan pa ng overwhelming stress ang mga bata.
0: Yan po ang tinig ni Dr. Anne Princess Grana Nespera, Public Relations Officer ng Philippine Psychiatric Association. Oras natin, 24 na minuto makalipas ang 7 ng umaga. Punta naman tayo sa balita sa Metro Manila. Hindi pa rin nawawala ang delikadong haze sa Metro Manila na galing sa Indonesia. May ilang lungsod pa rin nakapagtala ng unhealthy na kalidad ng hangin. Bumubuti naman ang sitwasyon pagsapit ng tanghali o hapon ayon sa Department of Environment and Natural Resources. Environmental Management Bureau, nauna nang sinabi ni Engineer John D. Del Socorro ng DENR-EMB sa programang ito na posibleng mag-dissipate na rin ang haze dahil sa direksyon ng hangin. Mainam pa rin daw ang paggamit ng N95 na face mask para maiwasan ang anumang sakit sa baga. Umabot na sa 164 ang pasyenteng may leptospirosis sa San Lazaro Hospital. Karamihan pa rin daw sa mga pasyente nasa moderate to severe ang kondisyon. 15 naman ang nasawi simula noong unang linggo ng Agosto. Naghahanda pa rin ang ospital sakaling dumami pa ang ma-admit. Nagbabala naman ang mga doktor na hindi lang sa paglusong sa baha pwedeng makuha ang leptospirosis. Tinatamaan din daw ang nasabing sakit ang na-expose sa mga lugar na maraming daga gaya ng mga kanal. Nabisto naman ang 63 million pesos na halaga ng Peking branded na damit sa Valenzuela City. Ibinibenta umano ang mga Peking damit sa mga stall sa Baclaran. Ikinasa ng operation ng lumapit sa kanilang tanggapan ng mga representative ng mga brand ng damit. Masasampahan ang kaukulang kaso sa ilalim ng Trademark Infringement Act at Intellectual Property Law ang may-ari ng warehouse at mga stall. Nagbabala rin ang NBI na unti-unti nang dumarami ang mga Peking damit lalo ngayong papalapit na ang Pasko. Sa oras na 7:26 ng umaga, mga kapatid, huwag po kayong aalis. Mas marami pa pong balitaan sa aming pagbabalik.
5: True FM.
6: It's time to fiesta with Bet 88.
7: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
8: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
7: at sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
9: May June 30 yung
7: dahil dito, bawal ang fake news.
10: Sa mga issues sa bansa, no? Yung bill.
7: Kasama sina Jovi Francisco, Marisol Halili at Chicky Verhel. Dito tayo sa totoo lang. Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.

0: time at buyer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
3: True FM.
4: Sa oras na 28 minuto makalipas ang ikapito ng umaga, dire-diretso na po tayo sa balita sa mga lalawigan. Patay ang isang tindero matapos malapitang barilin sa palengke sa Tanawan, Batangas. Nakita pa sa CCTV ang paglapit ng naka-helmet na gunman at pamamaril sa biktima. Umangkas ang salarin sa motorsiklo para tumakas. Sa imbestigasyon ng mga pulis, matagal nang nakakatanggap ng banta ang biktima dahil sa utang na aabot sa 3 milyong piso. Nagsasagawa na ng backtracking ang mga pulis para matukoy ang salarin. May mga person of interest na sa nasabing kaso. Apat naman ang sugatan sa karambola ng 6 na sasakyan sa Valencia, Bukidnon. Sa video, makikita ang isang pickup truck at mga motor na naghihintay para makaliko. Bigla silang inararo at nang humaharurot na wing van. Nakaladkad ang pickup papunta sa kabilang lane. Sa initial na investigasyon, galing Malaybalay City ang wing van at papunta sana sa Valencia City nang mawalan ng preno. Nakakustudiya na sa mga pulis ang driver ng wing van. Posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in serious physical injury and damage to property. Samantala, arestado ang isang babaeng mastermind umano sa pagpatay sa sarili niyang ama at kinakasama nito sa Mauban, Quezon. Huwebes noong nakaraang linggo nang matagpo ang patay ang magka-live-in na may mga saksak sa katawan. Una nang inaresto ang isa sa mga pumatay umano na si alias Mervin. Ikinanta niya ang mastermind na si alias Ineng. Kinontrata pa raw siya at binayaran ng 100,000 piso. Arestado rin ang isa pa nilang kasabwat na si alias Kim na inalok naman daw ng 250,000 pesos. Tinutugis na ang dalawa pang kasabwat ng mga suspect. Inihahanda na ang mga kaukulang reklamo laban sa mga suspect. Oras po natin, 30 minutos makalipas ang ikapito ng umaga. Sa mga balitang consumer at kalakalan naman, panibagong araw, panibagong all-time low na naman para sa piso. Nagsara ang piso sa 62.565 kontra dolyar nitong Miyerkules. Mas mahina ito ng higit 16 centimos kumpara sa huling all-time low na naitala lamang noong Martes. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, humina palalo ang piso sa gitna ng muling pagtaas ng pandaigdigang presyo ng krudo. Nagmahal na naman ang langis dahil bumalik na naman sa palitan ng pag-atake ang Amerika at Iran. Sa ibang balita, nanawagan na ang Trade Union Congress of the Philippines sa mga negosyo na ipatupad na ang unang tranche ng 85 pisong wage hike sa Metro Manila. Giit ng TUCP, wala pa namang anilay operative injunction sa wage order sa Metro Manila. Hindi pa raw kasi binabayaran ng Redicon at R2 Builders ang 10 bilyong pisong bond na nirequire ng Korte ng Pasig para sa preliminary injunction. Nanawagan naman ng Federation of Free Workers sa DOLE na ipagpaliban ang wage order at irequire ang mga employer na ipatupad na ito. Giit ng grupo, hinamon ang kahalagahan ng pagsasagawa ng mga wage hearing at otoridad ng gobyerno pagdating sa pagtatakda ng sahod. Bumaba naman ang bilang ng mga nirehistro o nire-rehistrong pangalan ng negosyo nitong Agosto ayon po yan sa Trade Department. Lumabas sa datos na nasa 6,300 ang bilang ng business name registrations nitong Agosto. Mas mababa yan ng 13% kumpara noong August 2025 at higit 25% mula noong Hulyo. Sa kabuuang bilang, higit 57 ang bagong rehistro habang nirenew naman ang natitirang bahagi. Paliwanag ni RCBC economist Michael Ricafort, humina ang rehistro ng mga bagong negosyo dahil sa epekto ng giyera sa Middle East sa aktibidad ng pribadong sektor. Tamang oras, 7:32 ng umaga. Punta na po tayo sa mga balita sa labas ng bansa. Umabot na sa halos 9,000 ang kumpirmadong nasawi simula ng magkatensyon sa pagitan ng militanteng grupong Hezbollah at Israeli forces. Nadagdagan niyan kasunod ng naitalang pagsabog ng isang bomba sa bayan ng Habush kamakailan. Nangyari yan sa gitna ng ikapitong round ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng Lebanon at Israel. Bukod sa mga nasawi, higit 30,000 na ang naitalang sugatan. Dinukot naman ang isang editor ng isa sa largest news outlets ng bansang Kenya. Nangyari yan gabi nitong Miyerkules malapit sa isang dam. Ayon sa report, pawang armadong grupo ang nasa likod ng pagdukot na yan. Kinilala ang biktima na si Alex Kiprotich, associate editor ng Standard Group. Kalaunan ay pinakawalan din ito, higit 200 kilometro sakop ng Nakuru at nasa maayos na kalagayan. Wala pang komento dyan ang Kenyan Police. Hinikayat naman ng bilyonaryong si Mark Zuckerberg ang mga mambabata sa gitna yan ng Tech Summit sa Amerika. Giit ni Zuckerberg, dapat paigtingin ang umiiral na batas sa paggamit ng artificial intelligence bilang bahagi ng AI at global competitiveness. Samantala, sinabi naman ni U.S. Tech Advisor Michael Kratsios na iwasan na raw ang paggawa ng panibagong regulasyon sa usapin ng artificial intelligence kung hindi naman nakatutulong sa pagpapaganda ng sektor. Si Zuckerberg, ang CEO ng Meta, na siyang may hawak ng social media platforms na Facebook at Instagram. Oras po natin, 7:34 ng umaga sa ating Sports 5. Mas kumpiyansa raw si Pinay tennis star Alex Ayala ngayong nakabalik na siya sa US Open. Nakatulong daw ang pagiging seeded player niya sa kasalukuyang edisyon ng Grand Slam. Abante sa second round ang 17th seed na si Ayala matapos talunin kahapon si Mary Stoyana ng Amerika. Sunod niyang makakalaban si Oleksandra Olinikova sa second round. Noong isang taon, siya ang unang Pinay na nakapasok sa ikalawang round ng isang Grand Slam matapos talunin ang nooy 14th seed na si Clara Tauson. Okay, congratulations, Alex Ayala! Ganap ng batas ang panukalang naturalization kina Benny Boatwright at Matthew Ramos. Hindi pinirmahan o vinito ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga panukala sa loob ng 30 araw. Natapos ang 30-day period noong August 31, pero magiging epektibo ang batas 15 araw matapos ma-publish sa Official Gazette o 2 national newspapers. Kasunod nito, aantayin nila ang Certificate of Naturalization bago maaaring kumatawan sa Pilipinas. Kasado na ang Best of the Best Taekwondo Championship sa September 5 hanggang 6. Nasa 2,500 fighters mula sa iba't ibang organisasyon ang maglalaban-laban sa naturang kompetisyon. Gaganapin ito sa Rizal Memorial Sports Complex. Tampok dito ang senior, junior, cadet, grade school at toddler categories. Mga kapatid, 36 minutes after 7 a.m., punta na tayo sa mga balitang entertainment.
5: Maritis ka!
4: Thankful daw ang singer na si Gigi De Lana sa pagiging parte ng Kapatid Music Countdown Show na Vibe Plus. Say niya, hindi lang daw pagkanta ang natututunan niyang mas mahalin dahil sa show, kundi pati hosting. Aapaw pa nga ang kasiyahan sa Vibe Plus dahil ngayong weekend, makakasama ng mga kapatid natin ang nag-iisang concert king na si Martin Yevera. Itatanghal niya ang kanyang original song. Abangan yan sa Vibe Plus, 6 p.m. tuwing weekend sa TV5. Pinasilip naman na ni Alex Gonzaga ang baby boy nila ng asawang Silipa City Mayor Mikey Morada. Sa video na ibinahagi nila sa Instagram, ipinakita nina Alex at Mikey ang ilang moments nila bilang pamilya. Ngayon, 3 na raw sila. Kamakailan lang nang ipanganak ni Alex ang panganay nila ni Mikey. Hindi pa nila nire-reveal ang pangalan ng kanilang baby boy. Aminado naman ang aktres na si Angel Castro na nag-aalala siya sa sasabihin ng iba sa pagpasok niya sa inspirational family series na My Best Friend Eman. Malaking adjustment daw para kay Angel ang role niya rito. Baka raw kasi magtangka ang mga manonood kung bakit may sexy star sa isang serye na tulad ng My Best Friend Eman. Gayunman, full support naman sa kanya ang ama na si One News anchor Diego Castro. Abangan ang secret role ni Angels na sa My Best Friend Eman tuwing 2:30 p.m. sa TV5. Mga kapatid, yan ang mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Magandang umaga pa rin sa ating mga kapatid na nakikinig sa mga himpilan ng True FM 105.9 Metro at Mega Manila. Sa Davao, live po tayong napapakinggan sa 106.7 True FM,
5: Mindanao.
4: 101.9 True FM naman sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc, Leyte. Sa mga taga-Tacloban, mapapakinggan tayo sa B107.9 FM Caboces Radio. Sa ngala naman ng mga masisipag na staff ng News 5 na sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Joey Perez, Aaron Tolentino, Julio Rich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randel Ritumalta, Cheska Gutilban, Nicole Stephanie Notario Dacanay, Associate Producer na si Christian Mitra, at Executive Producer na si Andrew Yusinko. Patuloy na manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Minus DJ Chacha pa rin po today. Ako po si Maricel Halili, pansamantalang humahalili hanggang mamayang alas 10 po ng umaga.
6: Thank you, Maricel. True FM. Bukas pa rin tayo, ha?
4: Yes, Manong Ted.
6: Kailan ba ang balik ni Chacha?
4: Uy, pabalik na siya bukas.
6: Oo. Talaga?
4: Oo. So, ikaw pa lang may mission bukas.
6: Ah?
4: Oo.
6: Hindi ah?
4: Magsisimula ka naman maglaba. Hindi maulan pa daw.
6: Babalik na siya bukas?
4: Babalik na bukas.
6: Saan siya galing?
4: Well, sa better place.
6: Ang tawag dyan ay resurrection.
4: Ay, nag-resurrect na.
6: At sa mga nakikinig sa atin ngayon, gaya ni Darly De Roca, ayan ni Samson Gohang, maging nitong si si Boss Romy Chua. Good morning! Kayong mga nakikinig ngayon, pati itong si JB, ayan si Chod. Oo, dapat magkaroon din kayo ng resurrection.
4: Aray!
6: Nasa ganun, hindi ka papalya. At sabihan ng excuse me, hello. Pare, bigo ka na naman ba? E sandali lang ha. Ito ang para sa'yo. Bagsik to. Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya lagi ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo.
7: Vroom vroom. Mapapa. Bravo! Katalaga!
6: O diba? Para kay Trainer Eric Sexon dyan sa Renaissance Condominium in Ortigas Center. Good morning sa iyo, Eric. Mabuhay ka. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Sa ating mga nagpapabida po sa True FM, tuloy-tuloy lang tayo. Mga private motorist, marami daw ang mga gustong lumahok ha. Tandaan ninyo, ang ating pa-premium minimum 2,000 pesos. True FM.
8: It's time to fiesta with Bet88.
9: Come dance with me.
8: Experience award-winning Bet88.
10: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
11: Ako si Gasabel Gas at ito ang Forensics.
10: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1 p.m.

0: 105.9.
1: Si Brad Jeff ba ay nandiyan na? Ay, oo, nag-coconnect pa lang siya. Pero bati ka muna, Sel, sa lahat ng iyong mga suki ngayon at sa mga suki mo din sa... Sa totoo lang, yan.
2: Yes, Manong Teddy, unahin ko na yung tatay ko na nakatutok simula kanina, si Bonnie Halili. Oo, nag-message siya.
1: Kumusta?
2: Oo, magandang umaga sa iyo, Tay. Binila na kita ng siomay. Okay, magandang umaga rin kay Meroy. Good morning, Christina Garcia, kay Imelda Suarez. Have a blessed day din sa'yo, Christina Gonzalez. Kay Edith Enriquez. Oo, sabi niya, praying for peace and strength. Naku, tama yan. Magandang panalangin yan, Edith. Kay Clarissa Hilado. Ah, pabugso-bugso pa rin daw ang ulan dyan sa area ng Pasig. Actually, kanina papunta ko dito, umuulan din eh. Imelda Suarez, na nakaka-experience din daw ng pabugso-bugsong pag-ulan dyan naman sa may Sampaloc area sa Maynila. Jennifer Baniket, magandang umaga sa'yo. Naghahanap siya ng mga sapat na ebidensya dyan sa impeachment trial. Patuloy po natin yung susubaybayan. Naku, ang ating kapatid na si Mitch Carion, ha?
3: Bakit?
2: Mukhang nakikinig siya dyan. O, diba? Nagpapabati si Mitch ng happy birthday sa kanyang Papa Ricardo Barnedo. Tatay pala yan ni Giselle. Oo, nung isa nating production assistant dyan sa news. Magandang umaga sa iyo at happy birthday, tatay!
1: Okay, mga kapatid, ngayon nga po ay alas 7:44 na. Si Brad Jeff po ay, eto na ha, nagpaparamdam na ba siya? O sige, habang hindi pa siya nagpaparamdam, tayo po muna ay magparamdam sa mga isyong pambayan. Again, maya-maya po ang ating importanteng panayam para ho natin malaman itong binabanggit nga po na... Asta na yung ating think about it. Yun, ang aking sinasabi sa iyo. Yung tungkol doon sa mga master plan para natin magbalik tanaw. Ang title ng ating think about it is Baha ng Master Plan. Hindi ito, iha. Meron tayong isang think about it na ang title Bumabaha ng Master Plan. Kasi doon binalikan natin, Maricel, nung unang panahon pa lang po talaga, meron ng master plan yung Pampanga River Delta. And then ito ay all the way hanggang palabas po ng Manila Bay, dadaan ka sa Bulacan.
2: Mm-hmm.
1: Kasi itong cost ngayon ng pagbabaha diyan sa area po ng San Simon Exit, Pampanga River yung... pinanggagalingan ng tubig niyan.
2: Mm-hmm.
1: Meron diyang yung swamp,
2: Kandaba
1: swamp. At doon nga sa study na babanggit din, 'di ba?
2: Mm-hmm.
1: Kasi ito yung natural catch basin, yung Kandaba swamp.
2: Yes.
1: Pero sa sobrang volume nga po ng ulan, nanggagaling sa Pampanga River, all the way na yan, asa na ba yung aking mapa kahapon? Sorry, pakuha mo nga yung ginawa kahapon din ni Patis. Kung saan po naman, meron kasing isang bayan sa Pampanga na nandun din yung Manila Bay eh.
2: Mm-hmm.
1: Doon siya dadaan. Alright. Ang problema nga kasi nga, sabi mismo kahapon ng ating Pangulo, sobra na yung volume. Kahit na mag-pump ka naman, magbabalik sa iyo yung tubig, no?
2: Mm-hmm.
1: So, itong mga planong ito, nandidiyan na. Pero, gaya nga ng akin ding, salamat na marami, thank you. Nabanggit nung una pa, malaking bagay dito yung pakikipagtulungan ng LGUs. Kasi po, sa totoo lang, ang mga LGUs, hindi ho naman lahat, pag pinakinggan mo sila, silang lahat nagsasabi na kailangan na natin ng master plan, kailangan na natin ng gantong project, etc., etc. Kailangan natin magtulungan. Sabi nga ni Governor, sabi nga ni Governor Pineda nung ating nakapanayam, kailangan namin na ng tulong ng lahat ng mga probinsya, etc. Ang tanong kasi dyan, relevant din doon sa headline kahapon, andyan ba yung headline? Akin na, big boy dito, gusto ko matanong din yan dito kay Ate Maricel. Ang siste, doon po sa unang master plan, may mga tatamaan na mga bayan kung saan po marami ang nakatira doon po sa gilid ng waterways. Kaya nga hindi ko ho talaga, well, nanggagaling sa kanyang mga labi, no, sa kanyang bibig ito. Kahapon po ang headline ng Manila Standard is PBBM enforced no build zones.
2: Mm-mm.
1: Tama naman din.
2: Yes.
1: Kasi ito rin po yung sinasabi na dahilan kaya po nagbabara ang ating mga waterways, right?
2: Mm-hmm.
1: So doon pa lang sa unang master plan sinasabi na na doon sa Bulacan natigil po yung proyekto kasi nga yung LGUs hindi na po nakipagtulungan kasi maraming tatamaan na mga properties kabahayan doon po sa pagpapalawak ng dadaanan ng tubig galing sa mga ilog.
2: Mm.
1: In the same manner as, mga kapatid, kung tututuhanin po natin itong mga master plan na ito, ang tanong sa mga taga Pampanga at Bulacan, mawalang galang lang, papayag ba kayo na yung mga palaisdaan ninyo alisin?
2: Ayun, kabuhayan.
1: Diyan na lang sa Bulacan, ang mga may-ari ng palaisdaan diyan, with all due respect, pamilya ng mga politiko eh. Dati pa ho. Dati. Ngayon di ko alam kung nag-carry over sila. Alam po naman nila yan dyan eh. Kaninong mga palaisdaan yung mga nakabara sa mga floodplains? Sinasabi din ni Mahar Lagmay sa kanilang pag-aaral noon pa na ang dahilan po ng mga pagbabahang ito at hindi na ho pag-subside ng tubig at mabilis pong pagdaloy sa Manila Bay, pati po yung sinasabing backflow ng binabanggit po, no, bumabalik nga yung tubig kasi yung natural na disenyo po ng kalikasan na floodplains eh nababarhan na.
2: Mm-hmm.
1: Kaya kasi pag ikay nalipad sa eroplano, kitang-kita mo yan eh. Doon sa mga dulo ng mga isla, meron doon nakikita mo na parang iba ang kulay niya, pero para siyang kabahagi ng kalupaan, pero may tubig.
2: Mm-hmm.
1: Nakikita mm-hmm. mo yan eh. Mm-hmm. Ang tawag doon, floodplains. Natural na disenyo, ba't ho natin to alam? Kasi nga, gumawa din po kami ng malawakang study tungkol ho sa cause of flooding in Bulacan. Kasama sila Mahar, lumipad rin kami ng helicopter at tinuturo niya sa amin yung mga floodplains. Sabi niya, ito Tedo, natural floodplains yan. Pero nakita mo, anong bumabara? Palaisdaan.
2: Aray ko.
1: Sa Pampanga, ilan din po ang may palaisdaan ngayon? Maging dito sa Laguna, di ba eh? Hindi ba? Sangkaterbang palaisdaan na wala na hong permits. Sino mga may-ari? Eh di ba binabanggit din po mga dating opisyal ng militar? Kaya nga pag pinag-usapan natin to, ang lawak, ang lalim ng problema, kapag sinabing, oh magtulungan na tayo, etc. Ang tanong dyan sa LGU, ikaw ba mismo na LGU tutulong ka na i-relocate yung mga botante mo?
2: Ayun na.
1: Ayan na ba si Brad Jeff?
2: Oo.
1: Okay, sige. Didiretso tayo dito ha, kung sakali. That's the point, Maricel. Tutal naman mamaya ang ating importante palayam nga na hayaan kita muna ang magtanong dito sa pag-aaral na ito. Kaya yun po ang tanong ko din doon sa ating nakapanayam na taga-Climate Change Commission sa usapin po ng political will. Sabi nga niya, hindi lang dapat political will, pero everything starts with the political will to enforce yung unang mga panuntunan na bawal tumira sa gilid ng waterway. Diba? Pangalawa, bawal magtabon sa mga waterways. Kahit puntahan mo mga estero ngayon sa Metro Manila, ilan na po dyan na nagpasimento nga. Diba pakitid ng pakitid? Kasi nga pa-extend ng pa-extend. Bawal magtayo ng palaisdaan sa mga daluyan po ng tubig. Sa ngayon, nandidiyan na yan lahat. So anong dapat na gawin? Doon, mamaya nga po, doon sa pag-aaral, lilinisin yan.
2: Nako, ang daming apektado. Oo, ang daming botanteng mawawala doon sa area nila.
1: At yung Climate Change Commission na mismong under sa Office of the President, saan naman nakakita, hindi daw sila pinapansin, ni hindi sila kinakausap, ni hindi nga sila daw tinitignan eh.
2: Ayun nga.
1: Pero ang kanilang pinuno, ironically, Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Natanong
2: baka
1: mo siya
2: naman
1: doon, di ba? Si Ate Claire?
2: Si Claire.
1: Ano
2: ang
1: sabi
2: niya, hindi na mangyayari yan ngayon. Kasi mismong si Pangulong Marcos na daw ang nag-utos na tutukan ng pansin itong climate change. So sisiguruhin daw nila na makikipagtulungan na daw yung agency ng government sa Climate Change Commission.
1: Okay. Ito po sinabi niya, enforce no build zone. Ay salamat naman. Tanong, orders LGUs to implement restrictions. Okay? Climate change policies. Oh, LGUs. Oh, sige. Saan ka magsisimula, sir? Quezon City. Oh. itong ay nako. Tuliahan River. Gilid mo hanggang sa Valenzuela. Sige nga. Okay, all the way yan saan? Dadaan ka po mga kapatid, ano, kung magagaling ka sa South, oh, dadaan ka, Paranaque, papunta po ng Pasay, all the way sa Maynila. Sige nga po, hindi ba kung talagang totoong gusto mo na mas maging maayos yung pagdaloy po ng tubig na nanggagaling sa natural waterways. Kaya ang sabi nga dito, wala itong katapusan na problema hanggat hindi po nagiging makatotohanan ang ating gobyerno.
2: Oo, paikot-ikot lang yan. Hindi, at saka susunod na tanong pa, di ba, Manong Ted, paano yung relokasyon ng mga nakaharang doon sa no-build zone?
1: Saan sila dadalhin?
2: Saan sila dadalhin? Eh, bagamat meron namang mga pabahay program yung gobyerno, yung lokasyon din nun, kasunod na naman na tanong, paano yung kabuhayan nila? Paano sila kikita kung lalayo sila doon sa original na tirahan nila?
1: And then, paano ka nakakasiguro na yung kanilang paglilipatan, hindi rin sila babahain?
2: Isa pa yun.
1: Makita mo sa Rizal. Saan ka naman nakakita ng relokasyon? Di ba meron din sa Rizal? Saan ka nakakita ng relokasyon? Eh, ang bumabaha putek.
2: Ayun lang.
1: Oh, sige. Uh-huh. Ito na muna, mapakahinahon tayo. Behave everyone, here comes the Daily Brad.
0: Ang kailangan po natin dito, tamang implementasyon. Enforcement. Enforcement lang po ang kailangan natin dito.
3: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
2: Good morning, Pastor Jeff!
4: Good morning, Sel. Good morning, Manong Ted.
2: Oo.
4: Enforcement ang kailangan.
2: Ayan na nga, ba, di ba? Enforcement and political will. Pero eto na nga, Pastor Jeff. Umagang-umaga, umiinit ang ulo natin dyan eh. So para kumalma tayo, ano bang magandang balita mo para sa amin?
4: Hindi ko alam kung maganda to para dyan sa mga kailangan ng makarinig na to. Pero sana gising na sila. Yeah. Anyway,
1: maganda maganda yung babahagi mo, Brad. Kasi yan ang master plan ng Panginoon sa atin.
4: Ay, ganda, Brad. Ang ganda naman ng definition mo sa ating segment. Tama. Ito po yung master plan para sa freedom. Ayan. Maganda topic po natin ngayon, contentment ang ating topic. Contentment is actually freedom. Alam niyo, maraming tao, hindi naman talaga kulang. Ang problema lang po, pakiramdam natin minsan, parang lagi natin tinitingnan kung ano yung meron at iba, tapos hindi natin nai-enjoy kung ano yung meron tayo. May bahay ka, pero lagi mo titingnan yung mas magandang bahay. Uy, naka-solar na sila. Pero buti, may kuryente ka, di ba? May trabaho ka naman, pero lagi mong tinitingnan yung kinikita ng iba, mas malaki kesa sa'yo. May negosyo ka, pero yung iba, ba't sila may mga iba't ibang branches na? At bago mo pa namalayan, instead na ma-enjoy at ma-appreciate po natin kung anong binigay sa atin ni Lord, nagiging frustrated tayo dahil nakafocus nga tayo sa mga bagay na wala tayo. That's why contentment is powerful. Yung contentment po is not having everything you want. Yung contentment mo is learning to enjoy kung ano yung meron ka. Learning to be grateful and thankful kung anong meron tayo. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, natuto ko maging kontento kung anumang sitwasyon. Kaya yung word doon, I have learned to be content. Yung contentment po does not come naturally. Natural po sa atin mag-compare. Natural sa atin, gusto natin lang mas marami. Mas maraming pera, mali-maleta na, hindi ka pa mag-enjoy. Gusto natin mas maraming recognition, success, followers sa social media. And there's nothing wrong with growth. Ano po? Walang masamang mangarap. Walang masamang gustong umunlad. Nagsisimula lang ang problema kapag yung happiness ang naging ultimate target mo. At minsan, sa maling pamamaraan, sa illegal at immoral, basta makuha mo lang itong happiness na to, doon nagkakaproblema. Pag sinabi mo, magiging masaya lang ako pag nakuha ko to, etc., etc. Kaya, kung tayo po, gusto ko lang i-remind sa isang magandang verse sa Hebreo 13:5, iwasan nyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hinding-hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Ganda po ng verse ito dahil sinasabi rito, it's a warning. Iwasan daw natin yung pagiging, yung love for money po ba? Yung kasakiman. Kasi iniisip natin, pag maraming pera, masasaya ako. Kung totoo po yan, di sana wala nang mayayamang malungkot, walang mayayamang depressed, walang mayayamang nagkaroon ng problema sa pamilya. Kung totoo man na iniisip nyo na more money, more happy. Hindi po totoo yon. In fact, may mga kilala ko sa pagkapastor ko for like 20 years. Mga kontentong tao, salat man sa maraming magagandang bagay, pero nagpapasalamat sila kung anong meron sila. Dahil ultimately po, the secret of contentment is not what you have, it's knowing who you have. Ang sabi ni Apostol Pablo, okay, hindi raw siya pababayaan ng kanyang Diyos at hindi siya ilalaglag kailanman. So kapag ang joy mo nanggagaling lang sa bagay na meron ka, lagi kang mangangailangan na mas marami na to. Pero kapag ang joy mo ay nakaugat kay Kristo, pwede kang magkaroon ng peace kahit hindi nakukuha ang mga bagay na ninanais mo. So again, thank God for your family, for your health, for food on the table, sa mga taong nagmamahal sa'yo, mga taong minamahal mo. At thank God for today because this is another day to enjoy God's blessing. Contentment is freedom. Hebreo 13:5, iwasan nyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa reminder na to na huwag kaming ma-inlove sa pera. Huwag naming mahalin ang salapi. Lord, dahil ito ang nagbubunga ng maraming kasalanan. The love of money is the root of all evil, sabi mo nga sa salita mo. Kaya Lord, tulungan mo lang kami makita to bilang isang instrumento para magamit sa mabuting pamamaraan. So Lord, i-acquire din namin to Lord yung pagkita sa pera sa tamang pamamaraan. So tulungan niyo po mga tao na tetempt ngayon, mangupit sa petty cash, mangupit sa pera ng bayan, i-remind mo sa kanila na hindi mo sila pababayaan. Huwag nilang gawin na masasamang bagay na yon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Amen. Salamat Panginoon sa aral na ito na amin napakinggan na napapanahon. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff. In Jesus' name we pray. Amen.
2: Amen.
1: Thank you Brad. Salamat na marami sa iyong paalaala.
4: Amen. Yan ang, anong sabi mo, Manong Ted, kanina? Master plan.
1: Yan ang master plan. Yung contentment nga kasi. Yan ang wala sa atin. Tayo mismo. Minsan, busog na busog ka na. Gusto mo pa kumain.
2: Ayun na nga. Pati yung pang flood control, kinukuha pa. Diba?
1: Sige. Pero salamat na marami. Ha? Thank you very much. We'll catch you again tomorrow.
4: Oo nga, bago pa kung ano masabi ni Ate Mase sa segment na to, tayo po'y magpaalam na para yung master plan naman na iba ang pag-usapan nila Manong Ted at ni Ate Mase.
1: Alright.
4: Sige pa. Paalam na ako, Brad Ted. Si Ate Ami Tablizo, nakikinig ngayon. Happy birthday. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: Serving the people, Brad Jeff Aliscopida sa ating The Daily Brad. Ito na pong ating binabanggit kanina. Abangan po ninyong ating pag-aaral. Ano po, at diskusyon tungkol nga dito po sa mga nangyayaring walang patumangga at palubhang ng palubha na baha sa Luzon.
5: FM. Sa mundo natin, napakabilis ang pagbabago. Ano nga ba ang dapat na...
6: Food security starts at home. Ako po si Berlaison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
7: Watch Paris Olympics bronze medalist Aira Villegas chase her first Asian Games medal at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Catch the action from September 10 to October 4, only on Signal.
8: Hi schoolmates! Welcome back to Mind School! Ready na ba kayo sa ating next adventure?
9: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang aking na VIPs, Very Important Problems.
8: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
10: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
11: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to